Jesu tey. Ai, mati ika hahas da ka. Ngona kinga satsiki la. Otska hol khoda papa ti. Asi kau pa. Habe tsiki musta isti kwan ha kain. Am sita ke. Si ore ave ha ke. Si si kere ka kain piero ti kuti. Si khol khoda papa ai ke ma. Kam sanga babu. Sasoro pira kore se kuti. Na khare ke netsira mi. Dan out of the community. Hallelujah.

kain tuas, kain tuas, kau do. Nep ke domain kain kau, Elias kalu reptiba. Kau do, sarai tuan abas timis ke kau do. Kali ni cakap tuas nga, Romai neng kain di Kaisas, tam di si Kaisas, ah, arang as, ngasa ku kali a uza. Nelira kome ise, an dagi a, elobra ngami han, ngan ipti, ais kwa ai, kaiye han, wan di kaiba, wa rasisen kaisa. Kau do nechegam tuas nga ira ji kadira hoho ngachi nechegam tuas nga kau do ira ji kadira hiri hiri ngachi ise kau do ida masigu nga kadira taru tui koen da kau do unsen uga kopting aip chi sara di thoregu nagu chingi sisen aridu marai Such who it hore ha, Nin I be gene hui, Nathan I gene hui, Nikai, Nitter, such the Aichamamun, I Madin in a hui, Tara Sitova, have it hoped in Ipera, Tara, have a grammy, Ipding Ice and Wara Uina, Nanti Kaiban Wa, Ipti Kobara Sisen, Sata, Pope Ice Wai Uiri, Sata, Sauiba, Nitigam to Asma, Old Nari, Madida Kara Ui, Nadi Sendri, Nitigam to Asma. Habe man hat masib harun hat sta masib in komku tain agu hina satsa harun naga gaudu nagu ngapkira kuba season satsu mundu maba na amaga ye gaudu sara di thoregu chi khoptan aip ngapchina a khari season are do maha kumira hosen uka khoptra satsu mundu maba khadira season se ihu yao Huiran habese u kaisa gaudu, nasking aiba zendma, hopke sisendma, hopke gons uruchi, ding aiba zendma, habe hopke rasisen, such mundumaba gaudu, hunke rasisen are such mundumaba, kaditain aigaisib, koigo such wa umhaib, hobaita karuna kaitimasigu, neku waguge, sisen arigra, sata, hop aisa wa uiri gaudu. Nechegam tuas nga nechko kai o da masiba kai kai re da masiba kai re sa ui amai habe sacha kub aisan wa tui uiri sisen ipkira eloba sach mund mababke elobara sisen ae dumis ai inge neche itko taise gorun harahun nana ae dumis ai nira tkara sera gaudu ngang uzib nga nidito reri tomtom hachi ingwa tungchi Sata gossip the elo, not classic thing like I speak my daddy. Ida gongare masiguna sida di inte, satra sisen kaisa. Ida sa I gomma inuire, satu wa kaziba, ua si ipresa. Tida gado, sa I stuzani ua, ti kadi san aisan kwani ui si ipresa. Timitome di elo, nidi ipoasna, ida gregori, wa dim, ti wa kazi, ti wa toma. Satsasida mare. Yesu ting onsma. Amen.

ma ikho e uhanske a qany qwanda vesikhoni qaruma the swazeke kanan tes timika bills this is an amtina ra qhayi qhayi uzide stene sidathu ngo qhayi digramia usinadin nqanu sesinge order vis e kan kan siki nqachebe kromi e handita uhasinge kwa qhayi handita uhas atiro tauhas adilo tauha qhayi da go ott singqabi digramia au ajeraldo acept singe to hoba go aqhayi environment sidathu ngo qhayi dige to hoba rami ngumisendra aziseni aroma dike ngachaba ikoromi ese I awujetro uvide tinki go chai awuside stay in khoga zira go ngom tira go to go ba khai dikrami mhm sira ke ngai chai ya sira ke ngami ngusti kwen ke ngai chai ha dikrami ngachaba ike chai au manfred ge digoro qanchise iba I horip ami ngaku anqadi ngalike kwa amase ra qhairo nqa uri phani aruma yase onde geremba sikwenzing go qaga usiphe bikaba nqa singe chaza tsizadu nguhare di nqa chapa egoro mise I aqenka tikureke usi agcebesa goro khore banqane disikuri gasko iso ap ai abuya bano go ba chaidu tuikuriga di yogoro mi Mr. Manfred anqa ose ke qwana bese maike ba go di goro tantsi se I kwenzing ge kuri ga kwenzing ge kuri ga netses kara kuri khao otske tenka no dry since dan my why 18 ngin omese I kamera xa usenze skedesa uzide stini sithathi ngodo go ba chai di grammy e sithathi ngo a chai o usi arise even dia arise ngo a chai orange muskari amahu okay say dan ikaru ti dado go ba qoms go tsara ngas aroma qenya xa u dira uga Vegeptan am vegepkwan am kong oni skol kongs. Vegep aroma ti da sarati na sarati ng hosarun karang huru kao. San aip nga danin kangati, san aip nga ragat kao. Daw kwan hao gud maha se huru da karao. O koba sen ti ta tao ku eis e tao ku ngang huru rito kubas kol kwaron. Wadu karas tina ko wahu na do unhasa. Sadu gini di karafari rato karu karakungui. Haidi nga kas kas mabatu rakungui tiran huru ma. Tsikazi mama sa Frida tse sadar dakhe tsaru ba khoba mo ke tsuiso ke ba chai ore sa chai di nganu wana to khoba kore go saron di gudani mi se ehti dani kharu tsi ai ho ida hatseke ai we are khada ai ho e hatseke tsi da we are baganga sibi tsi nqa qoqa qwa sa pa ya va skrever cha ai ho ditske di nganu re

mang hwa ra khona change twa tharu ke khunke iki nga tsigi i khushki ne dura mi khush ne dura tsai khushni isa dura tsai dura khuri mwasa isa dura tsai dura odura odura odura au mwasa isa dura tsai odura ai i tsai gi iki haki haki tsigi khab kharu koi di kharu ke ai ba Nengang nga bitra koin china aye matip kiri aya matip kiri aya aye matip kiri ngalinya matip kiri aya aye aye matip kiri ngomia aye aye nga bingi ngai hun ngai koin din china ki karu chigi nga koi oresha sikyo habita ki karu ke hun din aiga huna nana lagi A cara cara ngwa. A tige yi. Koi kui ke ngasi kisi cara habi. Nga hu ike. Nga ngayip nga. Ike hu ike. Cara cara ngwa. Watch a. Tam ngay hu yada cara cara ngwa. A ngayip nga ike. Ama ba. Ama ba. Ama pataki a karakaran o koi di karuken aiba karakaran o kita ki kadi ama ba sa karuken aiba karakaran o kita ki kadi ama tinge karakaran o ne karakaran o hundu ba ki ama ba ama ba ama ki maritska tai hi habi ama ka ama se kura ha to wa ki kante ni chenisu ni Karuken aiba tara tara wa triun wa habi amap china kaba tara tara wa amap kim amap kau map kau rama map kau rama kuri ap kumi bang map tadi kuna di cima tana trai kau tata amap ki tara tara iti ti kuba nama gai ni koi kui chikun kuni au dusti mi ayo ni ting abau dusti mi ting amau dusti mi wa ngap keng kumi o habi bunga koi Uni autos kiki iti michi nabaka mau. O uni autos di amap niskauni. Uni autos di tui mi. Umi tui ta trai mai. Amap ke. Kara kara in wa ahua. Konan iske. Koi ke kadi. No koi ya kara kara wa. Koi ga aichman in na kara kara sin mai ni da gromi. Chotwa sma da gromi kami. Koi di karugen aip ya chachang antia. Kara wa di chi an antit di ra kai tit gidin an i. Habi koi tu ya kara kara. Kap. Ti koi di. Se koi di uiba. Nga ba koi uachi nga ba mu. Uki nga sa chike nga kara kara uach amasip nga pukirami. O koi di karugen aiba kara kara uwa. Koi. Tiba ama ba kara kara uwa. Ti chike kari koi a kara kara uwa. Tau kansa chi. Koi itzki kara kara wa edo madit sta sekel ni akap ka madit sta sekel ni au ka madit sta sekel ni trastra koi itzki kara kara wa no koi kin no koi kara kara wa nan ona kun ki a kara kara wa na koi kara kara wa ama ba kharu kara wa kharu gen ai ba kara kara wa didegi na ba da ge Madi daga tangshin chi tangshin chi tangshin chi tangshin habi. Kara kara wa amap ke map da para ma. Chi koi itzki satsa koi itz ase aku. Agore neuni itzkak ma ne nuba uma itzkak ma. Ma nuba matay na habi hin ma chik ma kaba mayu wa itzkak ma. Ma ba uma itzkak ma. Tanasa nguyen unu itzkak ma. Nung ap na itna chik ma. Huna stel na chik ma. Kaup na itna chik ma. Tay na hi tay na hi. Koi ike koi e a kara kara wa koi ike karuken aiba kara kara wa madip ka tai madip ka chu khabe kara kara wa koi ike khadi ama ba a kara kara ne guke ne nona pilar ki koi da kha kara kara wa karuken aiba kara kara wa ama ba kara kara wa chichiki kadi koi e a kara kara wa ti ka ti koi mangi

namasi ku ham ngwaku madihi madihi khabet di ho khatiti ko e tsara tsara ski di khat didi intui inga tsinqi elo cu adixa ti amap map ke tsara tsara khat didi ti qharu ke nqaba wa chi uthi didi ti qharu ke nqaba tsqwe nqaba snap tain ti tain ti tain dia mi tsara tsara what's a ike khu ke qharu ke nqaba ike e tsara tsara what's a Is that is Clarat.

Ja, komm doch, Tess Miss. Uni, Tess Miss. Uni Freitag ist, kann man ab die Skizze da doch über Komre. Sang ab Nadrak, se iso ab ego. Ah, Kasa se isa. Kain is equen. Mama is equen. Nai man is equen. Nango a kain, Simaran, Missen Toa. Sei der Gedo Hubara, Tom se i, den ab a school quarantin go amase. So gang hobby, den ab Nadak Yoga Sida. Oga Narubadre. Nane. Nane trap on his leg, oa, oege, omsna sugri, toa, in qua corona, toa, digre de terege, de hanagre, no natorago, the dats nanga by das ogan hobby, dimitragere, hoi, anadagere. Hari sugri, do you get a tau ogre, tete, main nadenica, de nadenica, digging intrigue, Kerana dia ngata, dimitsi sumar, dia ken oh kabu mai sta sumar, mai yang ung dia ni kabi adi kereti, ay, kuah gay kuah di kene, ngua cik sekarang ayin ho, ayu wah cik ete, di di kuncing kere, neng ani kere sugri gue kere kau, temas kere karo seno kuba, cik gini koraku, cik koraku tua cik gino kuba, ho kamanya, cik kere tingsen mai ngadrakta. Tain ngadra ka timitsi sumar tain ngadra tsene kabai mar kabu mani sara kai se kende kagira anga moro si de stiri sira tsengo a kai o kancha parki o memose sa loti flair mesi gedo ko bakuri ha ti grami o re gedi di fon o re ga e made mangwa de dura a mangwa ko vi dura netse a kabe kainte za ware kwa sa pa flair mesi ke ngatsa be koromi se im Moro si de steni siratin go doho ba kai amen o pressure moro ganjong gorop ke okat stien house and tarip na kaida ha digen lakap erami se di datin go doho ba kai even poe sarafal mpasi erinti sahu digrami o si de steni siragin ekap in nganu ba go kon oa hekwen na komen kam sa umose spide renige di goro kanki se iba di dage kai go ho ge do go ba outcho opting a skoli di qonga ona qhaiqi ba dere ti gira mi o lukas ha se ke di go ro qanqi se iba o sala o se destiny sira tsengo a qhai ngaira ke go ro hain go ro matla o ngona e nga go a qhai di gira mi tsi da ke qaisa ngan a bi da ke qaisa ncono ba go qonqwa di ke go ro mi se I tsi ke qaba a qhai o ri chop tsa go ba mosikeng ngano ba gore khong a tsama ntqomeng tsa mosikeng se sara abi hangun gira tsang tsiye se I se ira dog ngara gore mi se koni na ninga e ma se in ngai ma tsira ke ngwit ma di gira mi e se da tom kai komisen towa komisen dora si I dora abe tlobi ngai ma sa tom to go ba kai si dora ma komisen sa se da ne kharutsi o tsi ngano ti e mo gore da madira tsa usen tsa nga aro ma dine tsora go se e nga ba go e da nga ro ndar na re e di tsora go tse da kharutsina Wasting Honda and a credit rack on was it in the way type when Becker got angry, then what the Marica town candy. How say him? A Goroda Gara, oh, Ige, a kind come a man, Miss Adamaha, a beggar canaka pan and be active by Caras and Amuha, Carasa, the honey comes, Subunganup, a tea, a Gorunganup, Tinke, Kavagas, Stick Kaguna, and over Sene, say, the Kaguna snake, the Caras and Amuha, Tinny, a tamsa, Sahuni. Tsa se tsamsa nginqa ide e iskene sa ngwaptinge ra tsa se pni qomsela uba se retse singa qaro maqo sa se akuphathi qhabakasti cha kunqa iske aqhabakasi oze gabe engwa se cha ku nga iskene sa uri qhabela gara go ke qhare seng

Agcela qhara uthi ngqaro ngqasina ngqiqara uthi akore arekam adonor taxis iske MTC sa ngxadi iqhonqa ku anqobe ixhasi ti anqadi ti sakuphnqaba koro ano sise kuri aroma ti aqhonqa di ngqobi aroma ko a qhoba amse ti igira mi se ngqakoro kuri aroma sina ra kuri munqara se I ngaike MTC a content creator awards tira mi se hori kwa nqa se iske MTC ane kuri aroma ngqari kam donor taxi ko a qhoba amse I ngqara a kwen ko sa se qhonqa ku di ngqobi xhasi ngqande unhan tira kora ngqisen qara kanqa ku a ku aroma iske neza agoroda gao o ike acamtisi hakan aga ha tige koro ane se acamtisi hakan agu ke hati ike ngari ing agu aroma ngobi aun ngana ne adisi kajan aguri na hong ngona disi koro aguri ngko se ne ha se ikamkwen aroma iske ne sa di idamire si ane di e content agreda awats ngaske ngari e digitale ngobi aun si ending andi chikasi ko ngaka ankas ai a kau kau sa si ike MTC sa ngari ta ngaro sa gya u ngari e a kwen ngani kanga e si ndi kasi ko andi ngade ane se iza ngaka unga usina in ndi te korobe unga ko si ho kaku ngaka ika kaisi ske MTC sa ngari e da ngaro sa uti nekuri ngaska aroma ngasa ko batabako a ngobi aun si ngaba kuri amse in kabani si maka in harku wa kungane si ankai se ske mesa dike ngaba kurang ane se im Karu tira gara goro osne ge Namibian Broadcasting Corporations I MTC stin ge Namibia Medical Case NMC stangawa se urusipti tis ngasa ko eng homi ha I nga ike sizin aun aroma iske nesan ngindi soro sing urusigo ngang apting urusigo tansi di urusigo ngago e iske nesa che ike ngadi ing hausina sizin aun aroma ko ngwa e NBC di HR team arib ngapke ko sa se ne di aing homis nga sa ko I kaka yise I di da mire ngadi mis eistina ike NBC decision au I di kuis nepando sina goro kankan sa goro HR team ngap ngaba goro mani di ngurusip di tes damaska iyo sa go ngaba aing homisa si iskoro kaas di mis eistina and this is has a good thing is a ixaka is a kan kan sakoro ma se NPC sara kan qwa o ida ngware aun si akara kan ngaku akungara season ai chai ti idara season kuza di ngadi mi se sina ida season kuza hinda ma ti a kwen cha sinara anwa si cha sinara season se ti ngwa si cha tsikara season o tsa akara kan ngaku changa sika unha a kwen kara season se ingcing ana ida season auda ase sara de season ku tu gadara ti tira ng ayo oga be kwen kadara season o kwen sinara tsaba ngha o se I ngi kama ko anwan

ngana dagara aqhayirise iso abethi in isina goro oyisa ze HRD ngqarib ngathina kangansa goro ma nti ngqapi ngqorusi sorosi ngqorusi ngqapa mun ti ngqanqa sasiphisara tin decision awda ase so abe koqa sense I seskeneza aqharuthi idagara goro osina ike kavango east qhayirise abe manqa sina goro mise I Kariba om kainsens angas aroma igeng obaka cam koma cam abal chun nambi ap $ ka a sa di igeng bagromi se kuruitu kariba om kains aroma etsi tuge disitsi angani disi amal chun nambi ap $ ka season khasiku di akantop da angawise iske nesa nga ige cam ati cam disi kurung ang kuri bahu cam ati ngona disi Yukuriti avukowip ngaba ngas aroma iske nesa di ngaba kurumi se nga ike amarin hoku di kai kengta ukuro ngobi se I ti toraku ue se I sobe iske nesa nga ike avukowip inaguro ma karu ep avukoku di ngwisi sa ukup kuro nguru snagu ngomia ip nga ike ngari kuro anese I Agere da no ba qarutse ko O jogo da qaripti mun am au tsinge ngipti go wan is aqabela ga ko qwa sapsaki ka tindi tsinge qarise go wan is da o muthia sna go engomi sna sna go ro melin a se e qam e ana qap si abaga qan ares Taungas dauku urusi pan abu sa sipting hano isip ding aku ngaku a am asa karip ngas aroma iske nesa si ike ngadi misa isna karip tinara kui kasen se I ngadi ing aku ngakan ngawa sip aroma ko kasa di ike bagoro mi se I Nadi mis e iske anidi ikan hus aroma charity mung am abakurumi se I ngami bepti oriti di marisa unta estabahu e anganu kuma haka malchun nambi abdi dolar kan ngang aku wak ngaka kokas aroma nguing isa se isa. Karuti ida garakoro osina ike kawadipti kabe da garako o abakurumi se I kaswap e isina ike Kawa dipti ngurika tam wati tam disi korong ati tam disi ngani a ngkuripahu igara tam wati tam disi akang ati tam disi korong a ngkuripti marim hawutka a tobe ngo o ngona disi korong a koma koro persentase ka kainha di igeng wakoro miye se e. Kadi misa isna pi goro mitkharib ke tuise arakowi kasen aragoro en akai anakap ohabe maga in aku ngaku ngasi zen ga angobisa tsi ko sa se etma rasi zen basen kwen angwasi pngaptina angas e iski nesa Hoe dis dit presies kom aan Khaisa maar jy nambi op die daar kuting ja nwin misa nga I om kainsens si urusi ti ko hokuru khasipti ko nga go tsina qoqa ha se ike nga ri e nga ri ko marisina a nwin misa ti ike tsari qabela gara ko o onang jokwe sti I pom o gabe tsomaronda anga en apa ngaroma ngapni om etowase koro disikwesen a malcho nambi apti dolar kage a nye disna ipke koro mise I akaruti idagara koro osne gesara di presidents president de tumbo nandi ndaidu asina kwesen iti asako di direkta ingubu ngubu Southern African Customs Unions di hausina If said Africa ba qoda na singa netesti kama ngapanga nising ase I di kene barami se inga ike said Africa tsi Cape Town stingonga singa nisi ase iseske nesa nedi I house nga ike asaku sti anghoku ngaka aqancawo tsi aqara kanqaku kwaqhuku abeqhuku
qosa se nqosa mxhasi xa aqaqa xa se ra aqa arese e tsi qara ka nqako qoba ncwidi xa di na nqosa mxhasi bara qo wada maske iqanqa se in xana orese hopas e a qaqa xa tsi sa ku nqoko cabela ka ko ye namibia pa botswana ezotini tsi a less sort of tina ra a se e NQA's like Namibia qualifications authorities the dramisting anhausi kwaxiku ay aqa ekuqaqaqa is xa sa donor data ngoqxa sinqako khoda na haiti ke nebaraminyise I ngari isa ukuke ngari ihwaxiku hina xa unqas anqwasi anquru awn ngancacora kus si rwaxiku hina indi adomdre khu ku nqaku ayiko aqaqaqa ingxadi anqaku nqaka ingxwasi cacoro cora kuziske nesadiki nebaramiyese e qirela qarutiko Aqoro arokwe baqwaiza Epaphras ndeyito abtingetsara ga iwes nga arokwe roku di anhausa ko enkomi ayi di gene barami se I ati ike ne badagara koro sina nga di inkhaus na gara ga ngaku atam areto ko ha I ti yenwa di pam areto ko sina tam koro baqwaiza siya bonka I be like this is a coron ding housing mosti and it's a marindal tabic scoli a snara scot up napting a caraganaku going with the hina and hope the arokogu amkorogu magran one antina goro a coraku say it's a kekadim says nagurumi and has it geha arokogu tea amkorogu nagu a ini aisa ngwe se ikanqa go di qanqa se qaqa sense nga sinqa go ni a tsinqa go ni qaqa ngisen se ise ske ne sa tsike a qaisa se tsina ne di khoro go di nga ngapdi urusip nga tsina ni a go qanqa se I tsi nga di system di tsina ne qaga o se e ikukho go khoro go hina nga di qoba ntodera a wa ka so buse oresa ho ba se I ngakuti qohan xa iqaroma iske nesadike dike mabakoro cora kuse I okwangqosi ngqwaro ncabeda kara ngqwicaro thiko o ikera miyese I Venezuela sinqa ike ngqoqobi bako I Venezuela sinqa ike ngqoqobi bako ise I cam ngqara xanxa ipa dike nabakoro ncanese I Actually, a Hongkoma tam no bagoro. Nori, a tikuye, Hongkoma koro, no bagoro, nori, say, is a skin is an aristicum of Maragoroko, Omka Sendra, and like is as a ike, coin hinaka, and wire and Latin hook to be pram. Aromai has a nohoba ho, daman, si hoera, naho ike, opti, comaco, nagara, ogura kang, ora kang, aristicum of na ike. I took get is it, and nani disi hung ah. Asoro de koro ho e. Tse ike tuin waga di jis khan ngasa kwena. Nidi e hok tobibko I se iso ap e chung ha dis negine baramiye o gabe om kany senra. Nete sti kamap ngas na danisa ro tse ko madi in khunara tausen tausa. Nona di sigam Like a coroda gra o ira di tausen tausa Venezuela sti kungas na koro I hotabibke neba se idani karu adisi kurong ahinda ma tausa iso abay si karubani kova like koro kwese patsang ngani tui koro kwese damaska iyo ngani tsang ap e ngabadu ngahare kwe kapta ay kungse I si ida ngas nambe tui tingro dani nga ona ngwase I si ida hongi si mandana kade ngato ngani ngwase goro kwe sep ngani tsang ap ay ngaba ngahare ida kwe kap ngambe tui tingro tsang ngabadu si ida ke tsang ngap ngas niyang oisa
xa mo xa re teng si mo ha gabe

0: Danglas. Moro midure.
1: Moro moro.
0: Kai ke ra gumidure.
1: Ke go doa.
0: Ha mi ngara kunchao.
1: Isalo ke.
0: Oh isalo manche ba ru.
1: Jangure ba ru.
0: Jangure tap khuwa ngare. Okay ne guri ting ngobe kap na mari kon gugara nga. What's up, go?
1: 18.
0: Moro. Kai kera go midure.
2: Ida yo roi chwa ro bere.
0: Kai kera go hamin kara go ngao.
2: Edi ke edi sre bera.
0: Au edi ma tsaba go.
2: Ari sa go.
0: Ma Afrika ti ngu tsu wi pina go. Ona de si tsam tsang go go hina go saura ngari ka karu go nga. Karu ba mi ba dere. Wa kare sa ring ari re. Moro midure. Moro
3: uti testeni midure.
0: Kai kai rago midure.
3: Kai da gido ha.
0: Hamin kara gon ha ma ba khu.
3: Hendi te ukhas ke ochi warang sa khu.
0: Au ti ti maru gon ngu garang an be kap na.
3: Ngani ti si hakan a.
0: Ey. Ha a.
3: Ai.
0: Ngwa sa du go.
3: Okoro di si hakan a.
0: Kaingo.
3: Okay, I'll be the same.
0: Bye bye. Ay, what is it? Moro.
4: Thank you.
0: Kai kai rago midure.
4: Sound kai gigi go.
0: Ham karago ngha ma tsaba go.
4: Ay. Funi ke en regi sa gigi ne ba kawa tsoma pne hosting to in moro go.
0: Kawa tsoma ta kawa ngare.
4: I know. Kamara namasa nga uje ngabi a kompiti saus ki ngabi a kom khabeda gini tohti cha.
0: Ah okay. Ma Afrika ting hub tui pina go round of 32 sla karuwa miadre.
4: USA.
0: Afrika ting huba tui ba.
4: SA.
0: Afrika ba baba.
4: Said Afrika ba.
0: Ah okay kengo. Said Afrika ki tui.
4: Yeah.
0: Chues ai dipma. Kai moro.
3: Moro.
0: Kai kira go midre.
3: Aya.
0: Amin kara go ngha ma tsaba go.
3: James ga di go tsa James warta. Ai lam ta go.
0: Ai qams Africa ting ho tsu ipi na go qharu ba mi ba dire round of 32 tsa. South Africa o se.
3: Senegala.
0: What's up, go baba?
3: Onyiro sa lang yawa tuka ba?
0: Kim niya ko ang isa mao.
3: Okay.
0: School kung re amay.
3: Tangi.
0: Moro?
3: Tangi.
0: Moro?
4: Moro,
0: kay kira gumidure?
4: Kumigas, destiny.
0: Amin kara kung sa umay ka ba ko?
4: Aura,
0: sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura,
4: sweet. Aura, sweet.
0: Aura, sweet.
4: Aura, sweet. Aura,
0: sweet. Aura, sweet. Aura,
4: sweet.
0: Aura, sweet. Aura, sweet.
4: Aura,
0: sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura, sweet. Aura, kai kira go midure.
4: Kai da yoro.
0: Amin kara go ngama tsaba go.
4: Lang khoi si go wa go.
0: Wa khas Afrika ting ho ho itu e tsai ba dira hina go round of 32 tsa a tsharo South Africa o se.
4: Tsharo ko kai ka hada ka hana go.
0: Maru dira me.
4: Hana ka hana go.
0: Kai yo go ngai.
4: Maru ko.
0: Ei, dar sei. kaingo. Moro.
5: Moro.
0: Shalom.
5: Hello.
0: Hey, kera gomindure.
5: Hey, kera go.
0: Hamin kera go ngam mai kwa ku.
5: Agab di panos kwa ku mo imagine sundain sa ku.
0: Tiro kera kera ngabi. Maru kong kuga kubay kaya ngarang ang.
5: Agan verda.
0: Dar say nganua.
5: Dar say.
0: May Afrikaansa. Agan verda ti gomira gogo. Kita di sini akan asal gomunan itu ya ampar hi di gomika ya kabin lagi agak di sini kita asking oni kau dan moro moro
6: moro moro
0: ikut lagi gomin dulu
6: ikut lagi tu sini
0: tar sei hamil kau ngah mana kau pun
6: saya ingin agam sahku
0: aku saya fibas presiden dan marin gona.
6: Madre.
0: Es cosa de que uva bien.
6: Ya. Caín me da de la mosquita.
0: Ah, ok, caíngo. Caíngo. Moro. Moro.
5: Moro, moro. ¿Qué dije con mi dre?
0: ¿Qué quiere que con mi dado na maudere?
5: Ego, ches que dirá mi oprida, ches maza.
0: E fras ke habete khong skeng nya de tsaya
5: hoda ke ra hoda ke ra man
0: lo a ka dira ka dira khan go mira ke go tsaya de ja ka nga hana muna nei
5: ah nga hoda ke ra lo a sa du a sa du tsine ka gara bana mi tsi dira ka ni gara bana mi tsi dige a go sa id ya mi jo sa yana ra nga ka tsi da ke ra ni ah
0: fras komo kwets komo
5: so
0: a ke tiro ke ra gra nga bi. Africa bahu wa karung hoku dikuba kaiba dere Morocco kiko kaiye said Africa kiko kaiye.
5: Kore yan waroda jiko yeng kabe aritun hurus ka je kautu wa apse na muko karu kana ti haka kwa ba unwa nunga isiri yeng an.
0: Ah ah mire abon abo yo.
5: So okay Africa usa ko karung hurup kao.
0: Tip kerami.
5: Ah.
0: Hurup kao.
5: Ah.
0: Karup mapa, iyo vi.
5: Ah, karugo do, karugo.
0: Ah, okay, in hanua.
5: Karugo.
0: Kahingo.
5: Kahingi.
0: Ya, di kura kong hawa I, agad isi kasang ango kugiran a, si nisi yogong abong yung Morocco, sa ida Afrika, ko devuap, Ivory Coast, mga kukin hukong, unang hukuhin ako. Nesko si a, karu sa igan, nao kopi di tingin ako ba, oni, agobo di jeng suruga ng kuru si I, si idakining ang maka nguna di sitam a ronde di ngarika ko ronde sa ko at karu si uga si idakia ama si negurik di mowe kaip ngasa ngay ngunang hukuha useng round of 32 dimitsi marang ngawung ay si idakia Morocco si idakia si Ivory Coast si nangabara homa si sarari presiden di FIFA ke Giovanni Infantino ding ona Giovanni Infantino ke sana di fivaste presidenta di ramire koroinda mato use dani oren ngaran house hosting honda ne kena a kede kun wa tsi ira tsam nqapa ira ke anyway tsa ba khusari a proterensi ka turon hao e ngobo da de umaka go kitse ke no go bang oiza a gasi mantina qoga tsi dan mang aipna iqali ngihawuse I ngoba khuda next macisa star hanke has tuza I tsi da ge invest tsaba go sina soro sicamcam sengkorono gabe dogure sapa o edc tsane se hawuse ngaike sala ding khang abadane si am se I o gabe tsam apa ina khona re tsausen tsausa go ge mang ka sengkara.

Ekuriti kuro ngona cha kunga cham percentasi cha kokain. Marim hogu ang huare tauke arung ita ans ab ase ning hara e. O habe ang hang ha sa hui inang hong ay nani hui. Ngong a chi ning hop song kha siba om kais ngang astis asini e. Sizeng ura hua ab a Southern African Customs Union stip. Tumizani amasi lelapke kocomcomqao iku asakunhuka nengaba season u anqadi i ngari uhu i kuzongqhasi ba ngoi kains ti om kains and steep ase USC hwa amarco rubio pkeko aqhainkom maga i aqanqo tawqhadi hina qauku a straight of homus anqaura qarun era uedan harodi arosa sip Tikwaba, Aromatra Krisa. Ting ams a sorosic gum gums in Kurun Hanga. Tongas and Nobitrasip, Kamsip. Sorosic gum gums in Hurun, Omgurus, Tinghaunas, if the ministries scare a tonga kaigu. A sorosic gum gums in Hurun, Omkains and Aromaha Saguba. A ta ams a sorosic gum gums in. Aroma ang hurun si asorosi ngong as sorosi taungas ase skoltuan ang hub ang habaseni ikha kaise kong nubi wanda na kreding ams wasang wana kaisa ir kaisa mes engang basenri.

0: Facebook Facebook an tare ni an ban tai na ha ko ei hun gi
1: thida kami kare chi thau re ne da nin khau na se hun aroma tam ko se tui tama ka kor ko se tam ko se tui tama ka ngani thai ma sat ka na ban an club ka ka se ka io so kwa sms sa siri
0: facebook's a to get k summer's morning show di a ho mi ka ngaba siri i no nen si na hun ni ke so khian sim kha nen si na hun ngan ngai chi rang kwan ai kha gai chi rang kwan mai tui gan kwa khabit a

0: Xa hengira manxa sixoxa sti hu irsa hu scan nesathi ilake camqa inqaqwa nqaqwa diptira hamise i ngarogora enqamise ilake oyisa camqa already de nebani ya qhawo se harase anyways caba kusina tigurisa ba o elisi tsina saru cha harase lenqhawo se i se ilake ne kama pnqanqa manje ngqai ayipthi aqwasa ba Terence ichane anqhawo se iqhasa ba Terence sida ibe qenqwa samoro demire
1: Ah, thank was OC Dest thank was. Hora ka ke sama sti qha ona thi. Ah, ka nga si qhubura mine twa sti ne aitholo qaro ma qhub di qhomi khara qaro ya. Thi han ke han ha boda ha. Ke kami eat ma elobo ko pa da an ke nuna
0: Cimqa qothi kore ha qhara ka nqa ku akasika iruke ayinqhomi ha. Tare na tran. Owa sen manqani ha se e thi amang akasika.
1: Aussi des n'est pas ta que ne sang aba go qwa ga sang epcha ke se a o isa tsi ke a ga tsika e thumia da bruteren sta tsida ke ne bra ka akam as na gara tshwa tshwa o every year ke kirke na malo go tsna mo taba ni ha se gospel a ga sip sonderg tsi kirke ka ka ona isa go ninganga se gospel a ga sipa nwa mari ko spend akhasike mkhana bigni hasi mkhak sang aipani hasi I ko spend akhasip monsa mon asna sok am sqashmani hasi di enqhumise ndithi prishowi didarami heroinga eqhumiya ngxadi ko spend akhasike road to sok mon fundraising ko spend akhasipe eqhumise ndithi ngxadi ko spend akhasip nqike manqwa ko spend ngayona hasi ngxadi I ko spend akhasip nqike pro clearance ha pro Elvis Craver ha pro kwa kuba ha dida ha pro terensta sise lendina sa ha tike sise funa ke sa tike concept edi yemese na ha tike noni ha se hara ka ngaku ngaya on na ni sise ina ngana ha tike ne kazi dedi ki kospen a khasiba mari on ngasira kai ka ben ke an hanga on ti ka on ti ha wasi bara kan he hanga sao I di kauta ma sen kamisi a dedi gospel a khasi phasi ne da kau so ku amska tauba sin hanga chi qui basa ngui ha chi kau ta khore qobi
0: uru

0: hanga saru diske anqhabasa thine di gospel akhasipke ngona isahu nera ha tam disikhisa ncasa so ndakuthesaho era nqanqa ngona isahu efesiers di kerkepaba
1: ngimana kuke nqakase kera mihi ini ditekera ana neca uqale ngubati o tarinani manje wasine roadshop di gospel akhasipe
0: roadshop di gospel akhasipe dake to go ba ngali i e ngomiseng te ngwa tma dai ini madi anati of madi i tamaskra yo ndi anaisa khabe ko iwe ke doch anusa sini musin kame subuse ti ninga ucharo de anati tekero de saru anaso te ana se se e ra kaneti ke sini cawithi ngase i ne sonda te se ke kerkep na maloka zingama evisir hawa di kerkep tawani ha si ha si bine ba
1: mari nga nga usting aga si ti tami se ge ngukon kerami ti tse mari se dege mate eski mut mari ge isa nga mari stege tarina de isa maba ido kya se ha ha ngasi i kame kwenzinge min kabira doh ne asa nga ore ne aske amase a kwa amzati yang owe kwa mana kun hina do kya se ngwade i mari nga nga se ini isa nga se ina tamaski o adi hina nga owe se ide
0: nidi i mari kha kha uske ngay mwaha sidip dip asap ne kurip dip ngap ai kya se ngwade ya se dake nidi i mari tsao tsao tera ti ne di hanse gospel a khazi mesona tsi nga ba go mo gabe ke ni hanse mo tsana a gospel a khazi tshinge mo ga se di tip aroma e nthomia ba ke se da kai insa go e nthomi ba ti di nghanga auna ti gospel tsanga auna se ta e thomia gospel a khazi go ke
1: okay mari nghanga tsana me be mabati wa khamie kha
0: a mari tsao tsao tsana me ke tsela ke se tsui ha ga tsisa koronqani ise qhisa qam 0814856882 sideke qhami xa ngaske ti qhami qhumaza
1: qem qangure ti unuma as gospel akazi qwa kore ngaba mathi qaba mang ai maqhisa ini hasi
0: so khup amsqasna ayi qhupna damire ti horaka namipi apti haba sitwe gospel ngai on queen arang uye ma kerke i arang uye ma hati tado go ba wara ka do nami bi apti ha ka mo ne go ntsha go uire ne di gospel as kere ke se diang o isa ba go ike o si des maqisa i taba ke rasio ke maqisa hanga ona ke se insase maqisa ra ran hanga tira kore ngapara ha tsoe nga maqisa ngai on di tsuse so se ba ran kanske gospel ngai gospel hanga on tina di sida ni sisi ngai da ofisa ne ni ha se ida nga gospel a gaji ha ra saru di ngami tina tare ha ra ru di ngami tina ho are ne di gospel a gaji ke ke se ka iti mi da ga kam ko se dc percent a gospel ngai on nami bi aptin tamara nama kare ka kwao ngange ngai ngapa a hon uza tinga di gospel asma si ta onchi hanga ona ein haba bin uase chicken di gospel a ga si pa kwa ha san ai bai nira faida tsa khu nganga nas nunas a julai khapisa chicken ni nunas julai khapis a kala tina sani ha bruteren si di messi karo chi ne di i messi ki mara bemude sa terami
1: kaoka
0: nga tsai tsinga se equen sini qam arechidani kore mai in a tan ne music tarop na gida a thiu khura dani mai in a chidu ngadi khun na ne mu chidu ti mama sina ne mu ti kun da dinde oka sata tais wa cha dira dinde ha ra ai na khun ge khabe dege ngadi i in homi da in homia ngadi khun wan ni ha se is na mar ge freda ti kwa freda ti sai kala tinasa e khomia naske multi purpose salinaza onde sa khama taba ti ke ngadi e gospel a khazi na sa tra tsi kam u yani nga nga se ngani isa ku ngadi e multi purpose sali taba u ni rahana se se
1: gospel jo ba qeng am sa unga
0: gospel a khazi ke tra mire horaka a khazi na mon ngani ap ke bruteren se di ona di sikuri khasi tomas ke ngona di sikuri na ke kuru music industries na DC madigo kuri khalana ke chocha guitar khuru chi keyboard khuru chi mari izle ke ngona DC.

0: rakatira kune zvakona kudisera kukuruwo kana ike ngahasi para atedi amons qashqa
1: arinqorike qhamkweni ma
0: ah kero leke kere tsai urunting
1: okay amazing ipke xa uqanqare khona xa unqire khona ti galatina sama irninqanqa
0: ah galatina skin isina ninqani ngqabi ngqanqa
1: garabe
0: garabe ngani ngqabi ngqadi multi purpose di salinqa mune zakha map taba ti nedi I tikiri taba kra siro o oikeni galatina sti tikete 350 tori hanse tike VIP ticket sats ka amount 500 transi otskira galatina sti ticket sa ho gospel akazipina class ticket sa ho si proteren si ditwa ha asa stiki chita ngai hotwa
1: VIP ticket sats ka amount ki galatina sti ticket ku isa ho VIP aro mathi no kan cost no ho ba gospel show si qoha a
0: Album
1: ti
0: matna raho tiske general tickets ke nesa wa ngai ga tiketsa gospel a has business mask ya 100 namse dollar mana 100 dollar go tike tiketsa ama bait ka sit ya usikra petalo ukara matareo o 100 feta namse dollar matare ti tuan ke tau sei a feta dollar matare
1: ngora sa si pa cha tiket maba maba go ka ngaba
0: dike dike I come asna ti so go am ngatla sna hotla mari do ngang ara maske sei leza go khwekira idyo I khwe tiketsa ne I come ngang ama tika no tsa go ra idyo ke khwe tiketsa mong sna ngang ama se la ke ne tha a mari do nimi controli aroma ta ke ne ngang tsam a go ra maso khwe ga go be sa go ra idyo ke khwe I come ngang khwe tiketsa ngang ama ke khwe ga tshume ba go ra idyo o ye khwe ne mons na the mask u bias nga kwe tickets ngama ke ngama ske ha am controlling armor nga cham ara kula match ora ka ari nga ticket ma ma ma ma sa
1: mabanga
0: u tike tike tike osi petros taba mons asna insti kwaske ne ne ne khruen ke ni ka ona ka ise ka ise ka tike tike dia de ba hosa ma tike tike osi petros taba mons asna osi petro chuse taba che slechi taba namaloka zina I come stop na a hoisa osi petro sino moske hinga kaza cui ona nona haisa cam ngona koro koro za 081 33 823 355 chi abdi slechi dino moske hinga haisa koro haisa cui ngani koro hun koro ngona sa 085 81 65 753 sa apa ike tikete a ho esa
1: ama mgera kona xa ukhanyire ti nxa undara nxa je se idari na dani si mato madani si nxa se isa da nxa xa
0: edo
1: babu ba dare tsame idare
0: ai
1: wa nqu
0: osi deske kai sin omni nga udi
1: I don't know,
0: di kaipti hasipa tidak geser ami wadake rang arong ngapa ikau
1: dah aku ngebu apa di tau
0: arong ngapa dere di kaipti asipa tidak geser ami tidak geng uins nazira auta watama tidak geng uins nazira auta ngamang ada geng raka awang hauka ida watama tui basi di chat uins auta nasi kum kuni iyo kau itu mau utku mau kup mading ai pa tia tin homi pa tia sa ngamang ada geng horaga tanga awnara ti tanga siwa tin hauha kara ker keku di kunara hauka nadi gospel asibongwa ti nous nada kum miske tidak ke ngari adita ti ha ke mari onang ahasika ke ti pais mons orange mons prospina kore ngari tak ke arika so ngati I mari onna ahasiku ngake ha intasa na ngali ke wa ha ngati I ahasika so nga kuena osase ngakho nxa mari onqaqa gasinqo yaina nqana ikira xa ukhanjinoni hase kwena ade khuchida nqa.

0: ka i-gospel nxazi ke ka isi ke kagonxae nxaruma sida gospel nxae auda nedi i-gospel nxagasi ka ie nxamachaothi nedi i-gospel nxagasi rede si ke ka isi ya o aisa tia man waha gospel nxagasi ke nedi taha e xhomi eba nxama kata kera to xhaukhai ti nxutima kera ikhona nedi i-gospel nxagasi banxise ka okuthi xamenti ongudi ntsikhunxa kera qhonxamesise nantsikhunxa khona xhanxa cautsikao nideke tidira xhanxa tidake to goba sa fenster tidakera xhanxa ti siphumara ke gapela ke nefeta granza ra simpa tidikira mikhontinge to ka isiya avelcom axhore xharesa tidake ka isi niqumaxanxali iwiphi napha ka isiya ka igosi nxagasi ke tidake tixhora e ore ga gospel akhazi ba tania chida ke to khra qan ore ga qa a hunthi nqhanqa a hunthi nqhanwa se kuthi qhanwa pchina tsiri da khaima ba ne di gospel akhazi ba qosa se erongo a tsari nqa ha khona tsiri da khaima ba tsi bruterency defensan se se lendinas pro clearance pro elevis kore ha a nqa a hunge nqa ba ne sin nqa se ina tsiri da khaima ba di da ke to ni a ra qan se os des
1: ya samdi ang amase nqa e go hang am se e so ba le do go ba gan gan simi tsi sa du di season khase go tsene di sha go ga drang a ba tlhuswa ba e wa ke tsi ba khore ba khore
0: ka e gan gan tsila ni qao na qan ske tsore di nqa tsore di nqa tani dare sida nqa ya uta tsi ne di gospel a ga sipina tsore di nqa nga wa ke hit ma ha ne di e kuna tra di yo tsi ra kham kham di ke ha ha ba ni qan ski nqa nqa a ntsi nqa wa ku tsi a ka ka si qaqo ya nna ne sira nqa ndo ntsina a tsore di nqa tani dare kei kan gan stik kapaten nungus kuse bye

0: Un pa' curre.
1: SMS kongwa di tarai di nao Facebook an tarai ang rantai na haas koe hundi.
2: Tida, kami tarai, chi taore, ne da nin tau na se hun aroma, jam kuse tui jama ka koro kuse, jam kuse tui jama ka nani tai ma. Saat ka ngaban ang kelap ita hai kwa seka iyo, soa kwa SMS sa siri.
1: Facebook's A to get K Summer's morning show di aho mi ka. Ngaba siri, inau nain sina wukun wun ka. Ke so khian sim kha nen sinong kwan kai kai chrang kwan kai kha kai chrang kwan mai tui gan kwa khabits a am

0: طبيب اي ها
1: كما كم كم با كما كم كم با.

0: Adamle se koronga hinda ma ka u se e se ida ngharu ko ngwara ngwa ko ngaba khuda gara o wachi o ida so ro si cham cham sing horun de ne sala de ngau ngap tane ang am se e and we xaba ho ngara koro ing amise ida sari ha marketing sinau ne khuruku urugara koqa kokuthi manqane sike manqane inchuru nexa inqara jolino sakwesini abesike jolino saninchuru dira mimi hako ke qanga tireke inqara seni qhawe se ihabe ida inqaru kunqwaye inqwa qirokore
1: Grand Oban Otkin Ayan An, Ogarundu Lounge and Baskera, Hainabati. T-Boss and Steiger, Ham Tuti, Abahase. Abagi Kangarasera, Dixon Chinna Hasei, Ababi Chinna Kabubarase. Abe Dex A DJ Puchas. O dawsi madiko edra matara di chingan nganzi swap na koro di si nani kutuka. Kabe not fixed. O man kasa di chingan nganzi swap na kam di si hun as kaman aib di is aiske nasa sadar da che. Nasa tui sanat ma kam kai di si nani kwe itke special se USB china hoba zinka. Twagans over Twaga Tansi Tarakanabate, Ogarundu Lounge and Bar, Ochomises Nan. Dan Kwanagis and Kiranabas in Hauti, Saradin Iona, Kaya Kaun Haure.
0: A good at Karuzi, Nokoban Harugun Hoan, Wako. A first capital and Namibia's game, Hosi, T. Omsi. Anza umha kwen, ina karung a tariku tuse ang hub habasira hana, rakaika in indi om ke keng am aun a building inspectors di drahuriku ap ngamin di angans nga are. A keng am aun ke karung a tariku di om kurus projekte, niko katsini mong am, a kanam sendra kwen keng indi auto I. Internet si ane ang harip nga ha katak hains since a diploma ting abahan ngona gurin ang sinani unha. Ang gaire om si ama siga karong at kargo nga dabakonis nga sa siwip si at katak hains since ang habe ka sa karisi ay kuy aw pa beros daba ma tare damaska iyo people at first capital anem.com sa wa email dr ngonas a choice up tam ati tam disin nganin a ngurip ais ai din ka din aroma chenga kaisa cowi hum a tam tam a kwese haka kwese ska khamire chenga kaisa cowi hum tam tam kwese haka kwese

0: Cobaldi, Liverpool's Ogwa, Ozilla, Oigo, Hamelo, Manchester Steinet.
1: Tom Thompson, Burundi, Aikabo.
2: Kaimas, Moro, Madisa, Madide, Ores, Des, Kwana. Ores, Des, Kwana.
3: Agam nisi hengera mak au se iti irake asorosi kam gam sen hurun tirahami se yang ngarakoro aing ami se irake NFS trabahu sariha ti anesko se dagra sao o iske NFS sa karagang aku liha kung aroma kaega aing hamia o habeke NFS ti premier liha ti darakure ti liha ting huru kung aku china nesang ay liha ti ay ting huru kung china nesang ap era am se iti irake o isa se ngatrabahu ho sari ngakwa sap ha meveni ti akwa sap shapalala ore amara go shakes timika da akanga kwa stimire ngore ya da gira ngawe ai ba hun ai gira gira kanga rap timinga we da gira sore
4: sa da gira da gira o pero to aso hudu ke tenka rai khara tenka rap tira mi tenka rap tira mi un tele da ira da di kanga rai asa an qida qida toh kanga kwa stimichi Kuanya kaisa mesti kau cina toh, kau banyak apa kama toh morosa mire. Ia, dia ke maven kiri sebutin orang cia ke, NFA sara di taruk di lihat di title yau cia administrator. Cida ke subal lagi kuba sih sen ma kabe dia ke wah hari gudi lihat gu cina ra mukau cida ke waraga sih kese kan kan toh overo ne badugo. Hukta ka gichi ge nisani huga sigi di seisuni gira an oni chigi ge hukta khobuti gaib chin ha khabe da ge nesang aib ne sadra chi si da ge samdi chu hun asne khab di si da ge da in effect gaib di oni horu gu dare ko di chi aro ko chi jing lona independence gaib ni ra unwa
3: yeah so qaru de nis ein nganqa undu ko ume veni ge kaun ko ka saru ngoru ku ge mang apo aba fruse nga titsi ko tsa qanqa nga ikira qanqa ade abera qaru re qanza chabalala ka
5: qanza dira ge qanza ab Ivan chabalala din ana dira ge dira the projects and external national and protocol and then work for marketing da ge dira doch responsible for the NFA dira ge doch na tagan ko ga net kai ayo sigurami ni ri qautas ti kaisa mesi na on wana hope na base poese moro ti gura meto
3: ya na ndugo marketing sting aba like ya se khoda na koko ke nga tsontseng aro di ba o duke abatsone o ikang ase e au meven tirira ko turugo gera kun am ti ikera mi se itar na dra o ba sen sada tatse
4: ne wada an sigi gwa in effect gabe ngun huruga ada gromi se ne sang ap ngara kun am lihat huruf yang lagi aku am tidak gawat dan anhami kita nausiat apa kasa so dage niza kaisi kau yang khusus kau yang asal dari ramia niza gie kaisi gie yang oroi endek gie enfek type ke aru kau yang kau gie yang huruwe kau dage ada neng hanuk china isi gitu kepri cidoh mire kaisi dari kan kan enfek stick type tuisa dari kau di china gugie atau dari dari kau di china doh hub di kaisi stick type in effect type khat krang ho in effect type khat krang ho tin hob di case type khat krang ho in effect type ke net bank type hinada sida di hurisa gurang hurusa an south africa ngap effect khabi hinadra england ngakep ngagu gen sa case type gu hugungaran huruega so da ge kisra kan kan do tare ko di chin and di chinaran khaw chin and di chinan hob di case type hinada in effect type drami in ngasaran khaw khaw sa da ge kisik do kai kan ngastrami usifero
3: what's up Ivan tara na drang o wasen ngatis ay tara na ko khong o maha se ko kwa aha
5: sige tsaba go ge ge nna kro tsa ba mo bana me kami en khomi sendi ge ha ga aroma sia dan ko net kam go ga ne ba tsaga ske ne khong mi sa disa en khong mi sia dan ni han eyes migro outa is kami tsam dise goron as quentin ba ya te dra do khau ga wa khona in do khiti ya ge ni ga pres ge net za aro go tuga sige ma sa khaida to ta ga ma me da ga net in ham mi sia dra khlat khra khabre ga sku sa da to ko ra khabre ga girl child sin ma di da khali ASMI heißt ist doch ist die talent sa pau unga ma di pau unga sa doch unga ida ugu sada waro na u sada din hosana u sada di ngang aris di kha ugu tiniri trir mona ir kwa gas kama kumadra ngunti sokota ngunti ngobe sokota ge kami sada aye sokotina sada aye wan sada aye ngaurisan sada aye au kwentina zikha ngadi gure yorodof nete kankwa kami dina
3: kwanza meven huruga mayi ngadare manga bahu manga ndene kweka manga nisi am
4: okay ang hurugu gini tau digini da kaisa yin labinin kumam sadra tekam goga Ah, captain, my captain, Ofero. Captain, my captain. You know, athletic ladies, Kenira, Venduk City, Kakosi, Avenira, Napkinita, Onang, Chihagan, and Kasti, Hurungu, Diginade, Hurikadura, Wako, Hurikadura, Wako, Haruda, and Inga,
3: Among all is a remote con,
4: Huigini,
3: eh?
4: I don't know, Mandra, have a drum, Madi,
3: on Omsen,
4: okay, okay.
3: Lihab Nang Omsen, or Tring in the Basnang on Omsen,
4: you must always be optimistic, Digramini. Not come such kinny one, Kanya, Kanya. Chigan Labahu need a cabang on and Chihagan in case our Kuga, ND of Mighty Ghana Sanira, this is not like a come up now. Uganda United can ask Elvin Labisa. Asking the nice

0: Tina ngona ngithi aka ngiqhayisa. Ngihoru ku kini ndaqoka niya. Chigeni sani uninghoru ku. Ngaku kini ndaqhuru ngihoru ba. Tare khodi diba ngapkini ndaqhuru ingqabi. Koma snambo ladies tichi. NDF mighty ganas ladies tichi nani ngihoru. Ngapkini saqhuru ingqabi singhoru ka. Ngaku kini uninghoru ka tiki ngqaba khunira. Haka ingqabi. Aroko ka khaba khu kaike palace tichi. Junam football club tina ngasina haka ingqabi ngaku kini sa. Horugu waraka horugu itu cegui ha ngakamdiso ngas ne khapdisi. Aski yenin warakan huru ka tuasa hu to tagen abmini musin to sin ngaza
1: king palace kada gran kwa how ngasi ching ans kada sin ching ans ngira sin ha
0: en gran hau en gran hau
1: en gran hau
0: chi kai kai kai hu ski waraka sigi kana skaba hu tkra giyo yeniza waraka kam nanda ha twist na ngona ngati aga ngai sarang huru twist aragu tkaba hu chi twist na uning huru ngat twist ai tingi waraka sigi chi kai kai kai ngwai kana skaba hu tkra go
1: Ya, nedes ngak aroma tarana do kana kuba.
2: Freda teske. Wanga da ke betala sekura ha. Matare ha sekura gira ha ora gine tida gone tekna ha. Kwa sa ma bin khama me ha se haga VIP experience am sekura gona ha.
1: He.
2: Tira gira ne te mi khamika tiye ni na tiye. Mie ni na mie. Hydra doch dida khong untini di kha khong waise protocol ichaba ho iske haka vip card kide
1: he
2: makwe waini ngaba ngindi ngosa roi ngindi urisa roi ngindi hore roi en khong omase si ti vip sna ngadi ngasi mma sensasa ma kanya kawi ga hauna Kabi sendra ko antang ho is ose kabe pakrosa ana androgrosa ana tin laba dok sidaka madi VIP kane singse yekha khaisinya haske kai gru on kai hopti kai gru on tuna dane unwa titsingwe singwade ngairo sina unwa ti plaintiffs minister plaintiffs in kuda si David ro dimichi maba David ti osado de di gami hi sidage kai same sara ngun khaiba dini mise e dange
1: Ya, ngaru ko ngang use ige haga VIP tiketera ma pe e. Koro ko se nganin kain ngaba ngakare haga VIP tiketera ma pe. Si ige nga VIP tiket ka tske tam ikwe tina kong om haze a ngaka. Kain nganin kui tam ko se kui tam haga koro ko se ngaba ngakare. Ida tingiro ikan ngwadu si iduke VIP tickets. Masa aku wakati itki sahoka ini tam aku itu nanti VIP adik kita sekarang aku wah oa maha ha ngan kita kami seida moro
3: moro
1: kai kira gumi dure
3: kai kira gudok
1: tino kira kira ngabi
3: ayo
1: aku Maven
0: nebagi Onang ngici agak ngikaidi, ti, onin huru cina ha. Onang ngici agak ngikaidi aku, tuin nan sak tiba dia.
3: Yuli ni.
1: Hanugo. Saru di kongsi sama ada.
3: Nelayan, triple two, ni endi ni rendah tak.
1: Khabar tuin nan, urus eh.
3: Triple two, 1989.
1: Sarung ons.
3: Kherson Uirap.
1: Ah, okay. Anu kon nga VIP tickets ka duke tam ko itna kon o maha se akna kha.
3: Ah, kau sa nu.
1: Eh, kau sa nu du go mi ke kau go ba ta ikha ti wai. Koro ko se ngani tsai nga ay nga ba tsna khare tsui tickets ke go akumbe. Going once, going twice, dire gare o mo even mi gore. Going once, going twice. That's all.
4: Okay.
1: Tomorrow. Kai kera gumi dure.
3: Okay.
1: Arshay, tinoi kara gran ngabi.
3: Ngabi tas ngao.
0: Uning hurup aro khagu dipke kai ke balles ti Junam football club sing agup nani ha. O Junam football club ti tanang ayoba. Madip tang un kayi.
1: Hey, Zaru did know us.
3: Pena, Pesa, Kui. haga kwese mona haga ungcamnani
1: abaqhiqhawo
3: haga kwese mona haga ungcamnani
1: sarungons
3: polen gavrie
1: ha okay kaingo
3: ngo
1: Cam tiga teragi ugun ay, cam tiga teragi ugun ay, cam racura kita uah. Moro, moro,
4: moro, kain kelas.
1: Kain kelas mi dure?
4: Kita go mi dure.
1: Kain kain aku tinggal di kara kira ngadu.
4: Okay.
0: Tarik aku di dinding huruba, macam ngandaran huru.
4: Komas nampol sih, ay di kanas.
0: Anugo.
1: Hey, saluti. Kumas.
4: Lelak yun. Ach. Triple two ya. Negen nal two ya.
1: Aba tuli nao.
4: Lelak yun. Ach. Triple two ya. Negen nal two ya.
1: Sarung ons.
4: Judy, kohas.
1: Ah, okay. Kaingo.
4: Kaingo.
1: Hey, kara kaun ge? Ya kaun ge ra? Ume bani ge puru ka? Dige dige ice scoring,
0: dige dige ice scoring. Oni diza.
1: Hey, oku dige kus ke go go. Oku dige kus ke go go. Going once, going twice. Soul.
0: Okay.
1: Moro. Moro. Shalom.
5: Moro.
1: Kike ra go midure.
5: Moro.
1: Ngau deipta.
5: Yo.
1: Do you know what I'm saying, Wabi?
5: No, I'm not
1: saying.
0: Okay, thank you. NFA Cup is the only thing that I'm saying. Yes. And NFA is the president of Madipta. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Tadu kau baca ure, dan mohon ini adalah salah satu sih jam-jam seni korang mahau cipta kuna. Moro, moro, shalom. Kain glass.
5: Kain.
1: Tiroi cara kira ngabi.
5: Mari mari.
1: Ini dulu.
0: Maka bi hang uning huruga nega ciman ay dira tau de koma mami.
5: Independence Cup ki tau de ki tisi ki kabir kabam.
1: Ah, oktu ing huruba sa habe. Sa po habe. Tidak ning huru sa ing huruba ko sa habe.
5: Pas masari.
1: Kudama, kaba, ngiya gawe dita. Oni kau ikut tiga skus ke kawah koru ke sep nganin kering apa iya moro moro
5: moro
1: kai kira kau mi dure
5: moro
1: tiro ikara kira ngabi
5: aku dure
0: tare kau di dingonan ini haga ini kais di tare kau di diagram kau sorry aku kau di dingonan ini haga ini kaisat tain karang hurui
1: Shalom. Aro igira koda. Koro engira mata uge. Tui tiket kuske tau hato hoba ure. Moro. Moro. Koro gase ngani kengap ay ngaba ahare. Tui tiket kuske kou tau. Wadi ge dira gini uda maske ge. Na usta sister karu ue. Moro. Wah, cara sarung hari re?
6: Tangki.
1: Tiro cara gerang ngabi.
6: Madre.
0: Okay. Tiap sana nuk area mad maskin mah. Presiden di NFS tiba Madrid yang ongkaye.
6: Apa nomio?
1: NFS presiden dah Madrid yang ongkaye.
6: NFS presiden.
1: Aiyeye, kau ing angge. Moro. Moro. Moro midure?
7: Moro.
1: Hai kira go midure?
7: Hai kira go.
1: Tiro ikara gran ngadu.
7: Ngadu de dagyo.

Kankwas, Neskikisa Misting Wabas, NBC Stisa. Tuyrup Goman, our Kaisa Hutsindra Kawas, the Turing Huana Sau, Anita Kawas is Hara, com a ye say. I be done at Lady, one did. Namibia Husson Classifting Arodi, Tamperchenko, a Turu carrying up my Kongasa. Marisi, Mare Ausis. Ke na Karup, Namibia Ting Hung in Ara. Tsi xa di neng ho phousa ntla se om khang sending na ha o nga ka ip asinira e tsi se di Afrika ding hanup ke a ain homisa ma ka ha e xa khom nai nga di e no ba nga di hanina wat ma ha au ga phou en ba go ha di enira we am se is aroma

sinisini ngxwandi khore ngiba south brase namibia ngqhusa ngqhasip ke campersen kukosi turu qharing up camqadi sicamdi sinqani ngqapdi pnqwa ngarosen neske namibia statistic agencies nsa sting uninqhana qadi pting awqhosti xoxo diqwa khayngu ngwanqa ha xa ungqabe yahoxa bmanqi ngqhasipdi ngqoripdi pna ngadi termins ngqagi ngqhusa ngqhasipdi ngaroding abaga hundi sikoma khoise beljun dollar kwai turu qharing up camqadi sicamdi sinqani ngqapdi ekorunqoriye neske haga koma humpel jun dollar kukose ha nangani disinani akoma sample junes urungona chaku tam odisi tamdi sikorung apnake khonga ha inkutisha kwa khanyi kudi generali alex shimwa fenipke kwami nengqori braqanyi omkhanyi sending hana qaribtsing au cost angunga qausa tsikhadi khora sanghusong khasipna ipke korotain uisen hana qarib au ipti au costin namibia ba omkhanyi sendang hub asikisi yanghangha sabasa kaisi yang awesang asarang undi abosasip harugugu omkhanyi sense sisen kangovisti ho ta kutudiko onqasip nghuru khoya aw turu qarung am qarin up aro sendi qwap ngas I khabe aw tauba ngakam ko maqhaise percent kuding arodi iya gi turu ngona qagu qam adisi qam disi korung apti kunga aw hay sa I khabe marising khamari aw sisking arung I nadi ichatren uisen harib asicicaba nqinye dide ogavenira qharugai namibia pting hung enanira nqa kaiba sichari ngopting husong qasib omkhanyi sendinqa ha unga sachacha kaiba neske nbc sti direktir generals menesia muñoz kha bloomberg media initiative sti house hanusing anans africa financial journalism training saugup yang aikamstang arigam toner tatse ko aihain Igor Kasa Kaye. Nesagubke, Namibia University of Science and Technologies NAST, International University of Management's IUMST, Strathmore Business School, Tinkanghawa Seguan Angai. Munjuskirami, Namibia of Tinghusong Kasibra, Nasa Korasa Toba Uma, Seging Mware Aunangading O Aisen Andika. Marisi Hogu Kawiridi, Titui I Maridi Tinghusong Kasib Hanumading Ama Niratara Aka. Nasting mong kaibara, Dean, Dr. Gloria Shopala, siya gawa mineng mingkas, guwang wakasa. Namibia prang arusin rawang hobisit na yung kaibasinsa. Om kain sendi, uli tsikasi, maindi tsikaibti, ikaw kaw kaw kaw guding aaptip na kay swap ay. IUM's Bang Banduk si Bloomberg si mong kaiba aon singge kadi, kay siyang hanghasa, kokosang hanghasa sip, marisi ngori kutibakoro, tonton kaw ba. An ansa minkul ga u sing aise omkhanyi sende rathang ga Southern African Customs Unions di Danagwa au Dumisani Mazilela kegwang abong abo tobi aisen tsaning ho gudis kharisi block sanira u song khasi aro ditse omkhanyi sende di autos asisisen u khasa NBC ting hwan cha sakusti khoseng ai ho gudi danan sing hanup ting house ara qongwa Yandi tsigam Friday sis aroma akai kainsasa. Hui type kandira ha. Segurung hwa sepke masilela bagwame. Anin hugu tui aisa se hansa. Ngawaba ngansa. Ngadi kwa kang aiba kai kain unus. Ngau kai tingas aroma. Ipkira mi kai doyon ay kura se tha sipne kain aris na habara mungsa. Sing ngang harus. Indi aing hanugu. Ia ing harugu gu kawiridi. Sing augap kang amakude kabi kabistis aira sisensa. Aba in khading harugup ti kaugu ti kai kainga kharib isra kai kainga ya mazilela kin arun igru kain uisen hugu di tanan si khading hanukan hang house hungtu de u ti sa gusti om kain sin kai kainga ai kun us aya ka ko sasa onin house ke eswatini pna tam ari si kam di sinan apna ki ha I sadu ging hna na kai samis era kan hau South Africa president ke guaming hanup ang homisasa Nadi I ikakom nadi. Na ing homisa. Noba nadi ianira. Kanina uwata mahang augap hung ing wagu. Nona disis kamang aib dis idea di ai. Oe ams aroma. Wangai kadi di ai gurung housing abe mangans. Nang eri amsip ke president Cyril Ramaphosa bagu ami. Tabaski South Africa hung ina kaba go ang abong aboba. Abosa sip kain are di tapi kai karisa sip ai hansa. Sigutaraka ang kai hansa. Nadi tsis ai konghasi kuti ngai kiri ai mira uyam seisa. Presidenti kyogurung anka ma amsa dama hatwe aun kai kawang misa si South Africa na isa. Kai siya ngu serasi
Nguhasipti. Nguha ingawna. Nguha se. Aisin, abosasipti. Kadin nguhasipti. Kainan toba kota se. Ramaposap yogu wami. Hanup. Kanina watma hatuwe auna. Nadi imun amsisen hasipati bas. Aroma nadi sawadigin. Anguisa naba in kadin hoop kung hanusitu wang hobisikuri idera. Tudiko kaise. Epyogu wami. Hanu kadima am satama hatuwe aun di kawang uding hoop na ha di rang ankasa. Iyang huwasip, aising, abosasip, si kadiko nang babas na ha, masigwe la tangkana. Kini abting abang naman ke tran khasi nga nga ba nga aun, nerobis na kong hawi na taru tarus aroma kurung nga ba. Abay karing ap, dina tanga, ngadi ingo ba nga di, tamguri kal karua seige, hanu di dama kain kain sendi nga, kam uide atiyen. Narang ang isin siguro di se. Kini abdi. Ay si komisis ko si ang hanugu diskira mini ang humi aun. No ba nga de. Tam ang aun di. Sa aun na sa siptip ase. Kaya ang humi sa. Nabay no ba nga aun na kadi parlaments di. Tara ka kiyang un am se. Oro to bang nani disikwin. Kadi no ba nga di nga kiyang un ase. Readers man oe am aun keng abang naman. Tran khas ing adi konek taru tarus arumakurung nga wakay sa kuromo. Kring ay khasiguro neropis di. Adanang abang naman di peros tabang nabang nana. Abo sa siptik tayo kung oro tabang nani na parlaments ting auga kikol tarase. Tanaga si Minister Kip Chumba mukomeni kiego ami maka hakoy iyan hindi kain kain sending nga kang ay. Nung kwa ayya kung nahika kating hariku katong nga si damaska iyo kaba didi ay na ataning ui niskwago nirasisin uwisa. Nabang nadi ay ngamayon kiraming in ay mga tao di. Haru giring aib tani sin abang naman di aroma tureng habasa. Tigo ami may in. Tin na si sen uto auga si. Indi taip auga pa ira si sen uwe taup dip tina. Yuen skop di khwa au Marco Rubio. Kiego at kain kom maga ha kongwa. Kaugu inyara straight of hamas no karu gu dip. Kho sa sip tika inkain sendi ang aroma bakasa. Naba ib omana. Marie Harines ang amtay dama dira mise. Rubio mingkap ke nadi saris kalf kup nga kuhains kaw karasaw irani kuy ka kase kaw kunira ma amhesa diba kunira taungus ang aungwa kaisara kaw kadise irani di kaya aun kain aris di ngorip nading ang ansarasaw ang arip o manakuhap king asang arip di kawgu kawgu di tauba straight of hamas ngaw kwa tanam indi huri amitara karuba o mani ding ay kasi tamaski tabing ay kap Inting aromap ke kuwami harus aroma ima dari tawe ang kaya da mahasa ngayong scalps ting auga si ministeri ko rubiop ta umay si swap ay iranin auga si minister abas arakchip ke ang hanghasa si ay kong ramong amsnira oman statiye kay si sa kurutong kawa si tamtam sing hurung harib ay taungas ngubi kasip tamkwing tamtam sing hurung omkuru sing hangasip di ministeris ke skolgu tamtam sing huruna Om kain sin stisa gugung aroma ko an. Nadi ka am khasip tam tam sin hurun sin uan ua kaw nga sisa. Hub isi ang skol to na ika kaibas aroma. Neng ngawin kas king hao nga khasip. Uru ungi kaup. Ungi ting andi. Situ nga khasip at tuan nga nira tabi tabi. Tana ko van ay sakuro kay nga. Sis king nga nga presidents Lucia Vatpoisa. Skol gu tam tam sin hurun ting ay riam khasip. Kain u khasip sin uru sip tam kundi bara. Kaw to nga kaisa kuro ton ton kaw. Isi guami tam tam sing hurun al tau ngasih karusa. Ia rang hongasip om kain sendit sing aisi om kain sendi. Haung hau se. Abai tadi skol tuana. Wan uwa si sen khasiku nga. Indi cekro bekam ungu ngang hau sara. Tau tau nga iya. Sineng wanarang am se. Nami biap ngusong khasip ke tam basen kuka. Turu karu ngap ngagong arusen. Mari sing hwari au siske. Nga karu. Nami biap ding hung enanira. Nang akai. Si kading hoop ting husong kasip om kain sendin na hao nga kaip asin nira mong. Si South Africa ting hanup kia ayong hamisa, maaka ha ikat kong ngay. Kading awe kuisa, ngoba nga di, maamsa, tamaskit kanina umat mang hong ang ago nira, diye diye uyams aroma. Neskining hong ams igwa kriyuda huyaw, saurang aroma kaisa mis ay, tuy ir ikaw, ngamakari.

Mari ire ge saradi akar garisa an hunding up na go ha am kasen kanga nin twi kam goze twi kam haga goro kwese kanga nin twi kam goze twi kam haga nani kanga naba ahari kanga nin twi kam goze twi kam haga goro kwese kanga nin twi kam goze twi kam haga nani kanga marake kam. Kumarahina ito asis and uka kami kas aroma iskeneza goro dagaron ge kauna pero di kape ha ap naga ha ang abaku ngagwa era kami se i si idagi wan u ere amho damha hugi kain ngani tui kam kwese tui kam haka goro kwese kain ngani tui kam kwese tui kam haka ngani kain ngape ngaba khamire nga tsam ngwara dikoi e khami tngare ainga dagoron hao si ngari e vip ticket ngare ko a khon wa tan out ngani ke kwaisa pa Ivan Tshabalala ba ainga qhisa cubi tsam haka nguna cubi a khoise hm khoise saya khami kha longaza ko asaro dikongari tsina u tsini khami di jogo ming khabe ida khabe iduke e ba a khami kha tsinga qhisa cubi tsam haka Nona tui, kwese, kwese. Kaina trisa tui, tam haga. Nona tui, kwese, kwese. Naba, kamire, saruti tiketeduni. Unga se iso apae, ti saruti anatogu, nagako kaha.

0: Na, komm, sein Novosa. Ein uns Kaukan. Gaiba. Assatis, Tortos, ey. Sing Lisa Siba. Mann, damit wir ab und zu ein Kaukwagna. Chang an Aramaye, Satzname. Culture Collection Oshidaga's Gay. Assa isibaran an an. Muiban, wasasera uman eigen Arama. Assan asasase. Hau nasi Tuaba. Amare. Oshitaka, asase, kaihun aiba.
1: Bila karuchi no ko bang harukun hoy wa kore. Kadal sam manghang ha sa si pangabega. Pepske wangang what's a amahude. Unha kadal sam manghang ha sa si ngabeku acampa kira. Agam kai tsiti sikwazin anambi abdolarku, sikwese di sikwazin asen kwen amare, it's agam disi anganika songbasen, kai pagiti, kai songbasen ting wang amsasa, atwarun arma sa kuse ha peps wang were nete. Disi kilogram chopis o wigenda kwa basa rang nga sa hun e tare disi kilogram bagbro fed cook tamil e tuketing ona disi nga

0: Agora aí com. Quem gosta de mim, Dure?
1: Moro.
0: Aí quero comer, Dure.
1: Aí tá aí da jogo. Em an andro da jogo mais tal. Naftalin house, in house, in ada. Humi ha. 30 October, sa hutot 1 November, skosi da gera. Hora ka naftalin house. Ho koe ha cha ku wa ku ai ha. In sarang an antau. In tadi nek paising house di sa sa ti ban ka uan ti ho tau o. O da yi ka kwa ti tu te ma. Van ti ta ne ban an an hara te skera ai ba koro. O da ne kwa ti tu te ma. I say this ti kap ti kam ko da kwa sa ma. Ti da ken ai kam ti kap ti kam ko da ti kwa sa ni ma. In hora kan au kwen naftali set kan antino. Ne kwa ti kami chin ha sa ka sa si ba neng chaos nga bibe ti o kaka. O ki mo mo mo say this nga ni kwa ka sa i. Nel at ien 319-3116. Nga ske Sylvia si nomer sa. Tida ke Marinda ay takaut Lisbeth sem si nomer sa rama. Hai nga hai sa tui mu hai nga taka hai nga mu tui hai sa. Nga ske takaut Lisbeth sem si nomer sa.

0: kene ba ai kam ai tam nomor na lima. Masa Christine Potis is kaina kaisa kui tam kaisa kui koro kui isa kami I ka sa ti ba ho ti ka di di da ne ra ngwa da ha ka to a ko te sa kaina kaisa kui ngona kui ha ka kui ha ka hu ma ni ba kami ti ti ka sa ti ba nen ha o shi ma mi be ana ka ma ba I tra di hora ka kuna ne nomor ti kami I to andre ha ba da yo hora ka na ta din ha di ka me ka han ti ka me wa gen in a country nen house ta di tu da yo go an an ka ti ka I kan kan o ti des ni ma am aroma
1: bye bye
0: thank you
1: kain gwas mi dure
2: hello
1: moro
2: Moro moro.
1: Kai ke ra gomidre.
2: Kai ke ye go. Oma angelika sa.
1: Kom taru ge baba.
2: Okay. To khwane analysis no mos ra ge gro oma angelika si ra ge gro oma iska ne no mos e to anya of police no mos anga kala anga la kwa sa mata. Of ne no mos ni a taha. Ai nga kisa tui tam kainga tam nona. Ung kaisa kwese. Kainga kaisa kui, tam kainga, tam nona, ung kaisa kwese. Di oma madesus ka nga wesni. Oma madesus ka. Gangans.
1: Babai?
2: Babai.
1: Rerako... Enongo Dependence Trust tina gya Alex Forbes and Namibia. Sga disi kwese ngati kwese disi kwese ngangangori pangang bies. Ngaske enongo Department Trusty Roadshow pa. Ngwansi bara kha ukhanyini li roadshow ke ngay gya ngangangay. Tam disi tam asne pangang disi ay. Ti anetis eni kong amse I. Di gene barami e enongo debate. Dependence terasa si ige nera kai nera sao kai gong ngagu ay ko ah nganga si I nabang atams na ko si sa ho di si tam ay ko si nganga ko mas dals di ngwasip sali ay iske nesa tanang as natam na as igra ko si timi o di si tam ay ko si ko mas dals si ngwasip sali ay kai kais nga kang ay Andreas Gukuri Conference Center Staba. Kai Kais na Andreas Gukuri Conference Center Staba. Kang lab a netse. Oga Kai Kais na kose rigrami o disitam lech kose. Tigeng anes na Hermanus van Wyk sali a. Hermanus van Wyk sali a. Abangamperos to se. Iskenes and anes na kose shaho disitam lech kose. Hermanus van Wyk sali a. Sigetaraha abes di akomisti sali a. Kwaze shahu disi kama ishko se taraha ibis nga akumisali ay mwikwa is nga rover vieka rover sali ay tsa iplakte kwaze shahu disi kama ishko se tsi iduke saruti kolko sen kanidi nga de kong omhase sire di yokuro kane tamaska iyo masa kasa zim aroma ay nga nganin tuwi tam kwaze ngona say Nanintui, Tam Kosengona, say Tamaska, yo, Tanga, Nani Haga, Tam, Tui Tui. Tanga, Nani Haga, Tam, Tui, Tui, did I meet a Tanga, Nani Haga, Tam, Tui, Tui, Tanga, Nani Haga, Tam, Mona Hundi, Titam, Tuika. Maba, Nasa, Tasis, Aroma, Hamiri.

0: Kayınkasım duruyor. Moro, çoğaltkara arıra.
1: Arıdako. Moro mama.
0: Kom karı gel mama.
1: Tanki. Korende karı an android kuyte çukuru tokma karı kau. Uka konu in ayıp na kudratip als au. Odaje net na tara aldetra unemployed coin youth. Singa ibe khuding wa sisise ni kwa chai khibion singa enidiye odara ngadin umgu cha hui sing umgu cha train in ngaba hui sin training roi da ke tohko ra ari ari ausponi sai singa ka toa fil aibira kabarati ana kwen ke ngai da jiko adap ants amibatsira go khuke sa khrupsan hangtao ngapain inspiring kwen This is a radical youth road to go. WhatsApp, the tomorrow, the thing to go belongs there. Omgu Katra din ke kesin na kurus. Pot de kurus, ne plom pot de kurus. This is a tani karitis ke expand and in me hun tinkeha. Sada di omhiven in Arahoina. Sada ke first revira uma. Nen au kama e hairoku makata ken sisa. Nga hairo ku khasina nje buruga gona ratie tsida ke nga di khona South Africa nna ra seng ama sada ra nga tsi kharu tsha hairo ku ku hairo ku ka stay hairo ka gabe adan oro sara ron khasire khaba ron toro di kofi toro di ne dara sada a go khon ke recycling dira qae tsi tshe tsha bang nga gona go ra oi si se ni ke satsa it's ma create hoye go ke khamare ida a nga training rona se dire tso ile nako wa go ronke nga bata ke alert kona tra trains in a psychosocial training ro tsena rama emotional unleashment tsena da ke ra kona ra o ina wa ngwis ho ikus ka se ke tloa ga tla di topics a leve tsheko ha isa do ta marana ma sei ka mo sense o tloi go nke go wa se tsatsura ga di oresa ho dimita ka kaing a ba ure kwentsing a o ma go ke Timi tu kaire ti sire aus ponis hais mata sadu om ditwa tu saumai ha toku ti aku tu ni katu maruti aumai ha oroketel ti hai ha khapan khire itu mure ma khu khu tu ni tai khaba tong tore khesa ne training ke sadu ni exma wisen ka tu ha season ke khai ma tu bi tu da ke ni season na create hanup ke season ne ma dite sada tsinke ni initiate it panuba sada kongwa Timi mati kain eskuiski noi hutmaike kai kan kan ari tanen hau aus poni sais mata. Danki.
0: Bye bye. Ari mi saida ge qari qari sa ngqan khonde ngamse go hata ma se i se da qom i ratse qaisa qang aba ida go nwa isa ngqaro ngi ha sa go ngasina qha qha sara khore ba ruse.
2: Wapking am nastara tsotswa. Togos igairas, hinta gairas, khabara tsotswa geis. Sida ge old mutuals daba, am ngadinga toma. Satsa wisa, kwaran aroma kuirisa. Khobesa, khan na satskran khago. Satske asisen bana ma khai basa. Si kuirisa, khai bats ni khunna. Khu i ha dama mabats garusa. Sida ne baha, satsa na pasius aroma. Tuin am nastra. Mangas wasa old mutual sa gogosa swatswas aroma query sound abung abo tobe
3: old mutual do great things every day
4: Uy, ke kaise anave chitui khuntin aisara kau khan khai ke khun ama besman han hasa patina urusa asubu urusip singan namda han china nammet medical aid kaiske kom si ona tabi kha si ba un urusip u aisa unha meske sat chi san au khen aroma aina khota ha buruha haribis chi san hosani aunse disa Sari www.nammed.com.na Sisang Hosa Aunga Matare Tauba Mui Nete Nammed, your partner in health.
5: You know what happens on the bench? Nothing.

0: Clarity Hour, the answer is go aromang omakare. Ungasi I disaguba manatizahu. Friday discose DCE squas the hood disituin I discose Kaisamis I omakare. Community Hour, the answer is go aromang omakare. Ungasi I disaguba manatizahu. Friday discose DCE squas the hood disituin I discose Kaisamis I omakare.
1: Dizi iron graman wakau dongaske kose isha khusa ada klen kwas moro di hwa kisa mistaun kamire han a klen wan ai tsikari tomkare a net kwas ai ida hada klen wan ai dokhba ku tsai kisa tsi ida klen se han kisa tari ai ngagoin hon udi tsisa ku kunga in kauna kai tsikwa kan kang aba kunga kisa ra tomkane ski kau do free access kam dizi nganin as kaman ai disa tsi dege a ma tsukube kau iwa iko sa se uka ne dira free access han ai ba hatu oida ke kharaga nga go khain nganta ningari se sina rang homisen so ne so bai ngari ni ne tse kharaga go khain ka seng homisen ka ona nga ira ka kwa kwa nga a nga in kweka kweka dan ningari se khasa ni nga sa ye ngari ka fru se sina ra khai sa go ya dan nga sa ye nga ngari tse ka ngari ba dara khain ngan ai nga sa ya nya ni si se khasa tao bai khati ko ba sen tao go i ko ba sen se khai gari a tao go ni ha se isa ehwa odongare awda chi hwa khotma da taw beira ha da ke taw ti kara ku nga kara nga ngam chit mas ke nga taw ti kara ku taw beira taw khai a tani sendi nga de ra a di ngu chit mas ke taw ti kara ku ing aisa ngui da che ngai khoda ke nga nga ne a khwa khatma tani sen ko ru ka taw ko ra wa sa khoya ngan ki khai ba tani sei a khuna chi da ki nga khai ba nga khuna chi ne nga khun kwa in ran ngui sen nga stra kadi chu ki tan ya taw ba in ha sei ngan chi nan ra khai ba sen sei de ku ra ro khoba mire as o sisara ke tai chi a khai sa khang a bara khore pa dam e chunga sip ap ti sa kup ngara ko thadia am ka sen se dane man orang horo nan o ko chi ngaba khune chese ai an aris mai si yogo ngai tong sa nga kha e chi ra ke a buru kha sen nga kho ko ron ai ka ne ha ba ku tama dara e e nga ne khuts un a be good star koi kha cha sit sta a sa bai ga eat masi in ai ai in da khoina sa tsa khu to nga di i nga di i khoro nga ai da ke gro o khai tsira ge nga a man orang khoro na daga mai eng a da twas khau ta i danira a nga nga ro i ai tam khai sna sara khore e nga ro i dane tam khai sna sara ke ra khore tsi tsi mari da kha a wa sip nga tsi kosa se ne khoin au ko ku si sna sina da ke buru ka sina nga inda a ko se tui ha ba ku tsi khabe a sa tsha bai ga i khat mai ti e ga nga si ba sa tsha bai ga ra khere khang ai ai ke ho i ku

is nga sara ha tsi ke khabe a ho iku daga nga si tsina mi ku ebe mutning ane e didago a destiny sa wi khais nga sa sne anita san an tsi idani nga i khanga i kuma nga

0: community hour ting answer saku aroma kuma tsare uhasi ai disakuba mana tsizaku friday tsikose dce skwase zaku disiqing ai skose kaisamis ai kuma tabale
1: camdi sicamqa hironda manqa wasechitha kore amanqa ran corona kwase qhese isqwanqa sina go haise ege namubiya bding huso ngqaziba cam percent kuchaqulo qharing up nekoliptip ngayike omkhayindi kira ngoriye ngasike xhale namubiya qandi ngoxu ipnumicasa nsas tincuni ngxana qapthi awuqho sixoxodi di haripna ko anhayisa kaye xhale xa unqabe maske unquru xa unqabe khona ngandi ngoripa ngapnga isike ngasa wanqayika ngharip ay ike ngangxuso ngxasipti omkhayisa qwaqwaira hu koma khoise billion dollar kwe turu qharing up nekoliptip nga ratwa ba him ngasike xhale haga koma hu billion dollar ku ngaka ngani disincane a ngaku kosisa ama haga koma hu billion dollar ku kosisa ngari incane disincane a koma cam billion ku iya turo ngona chan wakuro kuripti nga kenqoriye ka khusa andi ngoxu ya o general Alex Shimwafeni ngapke kuro mi ngangqoripi nga phari phari qhinqiga omkhanyisenisa ngadi ngihana cap maske ngihuwa omkhanyisa tsing outcrossing akha ngara xa ucuba chiza khwasa sechathi ngihuso ngichasi nqa sengxayi ke nxiroyi iya rama waxa ingxwai sada ndihupti ngihuso ngichasi cam bashendikhachi omkhaya xeseha ndichitha kore ndithi sinqa ike nxadi i-SACUS Southern African Customs Union SACUS nxungasa chathi South Africa pna we type na ra ai qonse e ngadi e Southern African Customs Union SACUS di haus naske South Africa saradin an area ngop ngap nan ho type na ra ai qonse ngap na in khara kan nga ku thoku din un si khadin khanu ku nga ga ngadi ngung sarang khaw nga se is aroma si ike goro ngadi e SACUS di wa ngai kha maske si sin ura khwa au pa dumizani masilela pna ba koron abon abon ngadi xubi xasen sinqane ngqoku ndisachathi ngachathi sicacwirha sinqaba ngqokusa ngxhasiba omkhanyi ngayithi omkhanyisi di sisin urhuye asenera sisin use isa tsi-NBC sitinxhwana cha kuro ndixhwase ike angxadi i-SACUS dikhoze ngqoku ndinxunthi ngxhanu ku ndingxhawusa ra ayigquba se ingaxhadi nethi kamfreda xxaxa nceda kumise South Africa kungara nxangxasa kuro ayigquba se kuro ndixhwase ke masilela pha kuro mi xane ngqoku xhadi xubi xase naxhisa cuwi nqarha siba ngxadi nqwarha nxayi baxhaba nco cuwi sinqawu acayice nqas anira cayice nqase isa cuwi nqarha siba xhaba anira cayice nqase isa ngasike ndisa xhaba nqwarha nxayi xabdi baxhaba nco cuwi sinqawu sa xabke koromi xa igcuyano ayigqura sexha siba nxaxa inqari sinqara mu xhaza thi xhadi eitsma rhukurukha siba xuwiri ditsi sinqwisa cayice nqas aromara sisen xhaza ngaba xhadi nxharo ku baqhota nas tsi rhun dikon cop tsi maske xhadi cop xhadi pnaba cayice nqas aroma dike xhadira mihese ike e nxayi ke tsin ramanqa wanxhwaro cidanokuba nxoro nqa ayigqutsi nxase wachithi okwangxhusise ramanqa wanxhwaro nqwasina kore

Sengqhabekwe sinsida mire qawo seke enqanda sengqala igenge sendi anqhanonqa sengqaba ngqhupunqa khona qwa ayi ra nqanqa lincade ha cha liqhaqha ha okwangqhuqeni qwa iradi yinqa ngobancadi seyike anxisa kayingcobanqa singasa ngqhanonqa maske uqhanina what madoya ngqanqhupunqa South Africa punqana aroma nxisa kayingcobanqa sithi maske ukhenke sengqasa ngqona this is gamancabisa acunqiba sa okay South Africa the president aqwaisa Cyril Ramaphosa ngaba ramise ke hanup and homisa qhisa maka ha qhomnqa qona iyancadi I dan harodi at maske udi uqhop kanina uwat maha kunkwa ini raha se kengkeng sendidi ngana iyo yam aromatikira me presidenti ngap kikadi didi iya hausin abe mangan stari kudis nago hais ay kurun eriam se ngasa kurumi se kanup anklumisa kreza ngadi kom ngakon ngana ini raha oyam se is aroma di ike rami se ike se maa kai ton kyu kaha ngadi kengkeng sendi sit maske yung abang ngadi iya Hanung nasi ngan hub ngaha di rami yung ogan hong in. Ngan di ngan hub akong uwa se ikhais. Ngas di tay kain di ngadi ha se ike. Ngadi ngoba ngas nasa ni rati yun maski ukaing kain sensa. Ngalak kanina uwat ma kwen ngana ngan hub akong duing. Aroma. Kene ap di abang ngam sin ki kadi tran khas e kain kain sen aon Nairobi sinan ay kurung ngawa ngaba in. Kay di sidi ngaha na tan kuta ngakon iyan ngoba ngadi swap ngaytam kurung karunga se. Hanubara mang wa ngundi maskyo kan kesendi kwi ai marindi aro nga hesi oin kauku nga ko de tabi kan kau ama ki kan kesen ai swap nga kire kamen nga na en esen bas aro ma nga ko na taru taru aro ma ama ko ro tran kha sing wa kene abdin house in house ko se ai hanu ko diskira me ai ngume aw nan nga ngoba nga sa ko a abe kwi qhesa maskyo wa ngume qhesa nga di icam en sense sasa unga sibtisa tau tubas aroma ngaba in kain kensin aw nang housing news ngasa kaya ngang si ngani disi kona oro duma ngani disi kona owa sige ang ngaku isi sige kanang housing hon manesteri Kipchumba Amur komeni ngaba rami mako wai nga ngadin homa kasip nga aretit maski unga sara unga ami nga I kai kompli ngaring ungi di ngade ran abeng abe I chit maska yu thaina thwa sing haru ku ka khom ngas nga sara wa ami chit maska yu mang mai ka khaba dip di di to ngai dan ni tharus nga sing abe de ungai ngai nga san kwane ra di khu kha u ching hanup di khadi wa ban ran wa se I khaisa di gra mi se ki ngai ken se sang ni chin ogan ko si sara mang wa thwa ro e kam di si hun a hironda ma to Maske DC is a sa kidane di tharure kidane di tsoro nga aikum

amri sikora nga hayi ronda xa uma senxa sakubthotho xinqana kulomise chire ida xamri xa unke koro khoze bthinqana ichenqa baya xa xa xa chire ida xamri xa ne khoe kha khoe kuda xa ukhoe kuba da a iyada xa ne xa yi a sa xa xa kuswe cu yi haba ku siga in wa sa xa ba towa yi ka si utsa xuna xa yi ka si xa yi ka si xa maske xa yi ka si xa ba inda xa ukhoe na sa xa xun u si ho yi tin ga nga sa yi a nira nga yi ngoro tsi nira mi ngoro tsi se yu marita nga Ha ba tswa o kai se tsadi a o khwe go se tsina tsora buru ga se tui a o khona tsora tui o mari de tsora ga ne ka nyi ka sa tspan a bitwits a na khoe e a bitwits a khoe tsi its ka go what ma yo o e ta tse tsina no tui tsina sa tsadi go ga cloud ma mo nna tsina ka tsi cloud ma ga nxa go ka house ke ka ne no ntse go ntse go ka ha ne ots ots mi khumi am nga ira wat ma isa van khot khum wat ma hao tsitski nga strastina ra kho wa sen wa sip qap ki tain kwas tain kwas okay khabe kire ka khare ra ngore e saru di minta ko tsina nen ge ha khona ama ha atsi ira khona saradi ha ngare kutsi a wa sikunqa marida nqabe ma kunqanqwa di khona khu marida ne nqanqwa a di qonqana khuda ne utava senqhesi nasa xa xa nqa ku qamkho se cuica maka koro kho se qamkho se cuica maka qani xa inqa nqabaqaha nqabaqaha nqabaqaha ida ngure are skinqe qonqa sasa ke tshunsa se nga go kuru nqwa tshiki nga go ke se kuru nqhane de tshi enle ama ba de kuru e ngiso wa nqatsa a hui hui starts ne hui rats Oh, quits, you're a weeds, must go, you quits, you're a corner weeds.

0: Ke re khoa tsene ba client kwa smoro dimire.
1: Client kwa.
0: Mm.
1: E mitre.
0: Ga ikere ke a mitre.
1: Ke tsa ke go. Ah, en le tra amane programme ka go tsena ngwe go dira tsone go ya ma. A go tsa go re ke yo wa ke tsi. O e tsai ke go e plan di e. Fats ke a kharero ya tsa tsara go roe. Fa khone ke ntlae. Fa khwendi fa tan fa tan di wana ke ntlae. Habe ke disi ke ha a ke habe ya tapa ke ke kona a unha man ke ha in khaimti unha man ke ngaro ke ka in khaimti a komse nye nge unha in hatu wa pahe a di tike sa ta a wa si a ge a mo a hu kama ke mo a hu ti ke nezo kona mo ta tita a no kobe ora chungwa tau ke ti a makata ke nye kota family na hu ke ko wa sen a di mo tika ti tika in khaimti sen o that's ke kona ha ba iti deo o tske nga khona tsentse tsentse tsantwa tsitse nga khona ngwa tinga ao o tkra nzi khona tske ritiba khona tske khona ke lqwa ba ke ha be ke se ke tshuntsu sa i that's ke khoi am tsitse sacrifice ntla tsingi ka ai tsingi khona ne khona nqa i hotma tsho go ntlena ka nqa i go go nge that's go di tsa tlhalo e tsoe ke nqa i go tsike a memory wa ma ha go kama tshundu nere nqa i tsike tlaina ka tsulu he se ke ne programa go khuyo go tsana e go tsa go itse nga go di tsa tshundira a ga be ke ya tleng a ba re ka ke go ena da u ga be da kona u ma ka ba ke a o ntleza
0: mm ara kan kan simile kwa isa se
1: an kan
0: ha isa tsisa do nga e nga kwa isa se ke ama chaba isina go qherega amachaba isithina kuqherega ncikoni ke nxa win kere uka amawin kere nxeni ke uwa inxabeni ke ngihamba icoin xan watman ke hayot okihamba icoin xan rha nisiza rhuka yini ke sithini ke nxeni chaba iqayiyo o oke muwi oke nxhayi uva nxeni thini kubonisisa uwawuthi thini siza axha o ee so onsi sanga huyikele ngaba uru tsike ngaqha isinasina ngara miqonza sikama tsunga ititi qho wasensini qai wasensini akona khu maska yutsini nga ha utsta kona khu qai wasensini isinasina ranqaro ma ngasi qapke qanqwasa
2: qanqwasa yera kubera ke tokh ngafi tais nake ne qanqaza khule kwa i tokh qwa biduka grama indo ida mesi kona miba qabqya khaba mama sasifuna greep kwakane kwakathi lokathi sina khoyi tingishira ngama khutya onxa samsung cellphone ke doth that screen onxa phone akagara amakho ita ngamari ay net khwepti tamara ha ropke nguroba nguroba so to phone akagara ngaha kwakara phone ngama khuma namara kwintinga sakhori ke ha mibare inda doth doth nga phone ato go bang amare tingishira u kimishini no mosikwini edida khame wa maske sms ne rita khame wathi khena xesha cwi cam ngona haka ngani ngani ngasi to khame wa batre bana akhapke kwaka mama sa ka sa ro sifoni ke tshika sona huti om skoli ka ko i tshiki akhaba sona u mama sa sona u ya fona khrit ko khoi tanga ipita mama sa sona nqama ho ho ya sise mama sasa sise yo mama sasa kumiba istemese ngabe namukuthi wasithi sinqabe namngamiba jake dok mama sasa kumiba bandaye achayike ixa sinathira ke dok raqana ngadi phone ran khama kuma khaba duka gara ho khoba dasukuza hiri to khoba ta mara kwensinge si hori hata mara kwensinga ngamran munga ngadi phone apya khaba ran khama kuma o khoba dasukuza akhaba inet phone icupa khaba unchana da tinqano mosqala go masi to inet khame wa batare asa please to khoma da gera khates
0: kan kan sprints za du ngore
2: yo
0: ngani ke khuna ngani ke khun kuna he but it's the oms ayi ngadi khuna day baba tsa i nsisa nga sika uqa xa ba wasi tsa wa si qap ke qan kwasa
3: ay wa ngolo bedu
0: ay qira go mi dure
3: a nxa xa ke kwa abe ma of ke ngwe ngwa go a da huske o bedu o da biza huske o da komeske o bedu da bi ka tanga semiti elo ba kanga sa mare ne te sa sa kam di sistema no kin kama si ka te sa mesi that's an obvious no bin no is mari di elo ba kanga kun yo di chan le chiza mo munasa ha be jwa maso ko mama chiko ina kwa ntending tsa bela sekolo ntha ya se ke ntina tsa bela ma tsinga tsa elo ba fu tsa bela ma tsi ko elo di tsa bela ko re ba de yo me o bo du tse go go ka lutsu me o bo du le da hanga go be tse o bo du ala go go tsela ya o bo du tsa ina tsa ba go tsama go be tsuna tsa ina tsa ba go go be ha be tsa go go go na go ya go ya di ba o bo du o le ke ga go na tsa go o di tsama se o bo du mo bina tsa go ya di ba go isa o otsike go ene ba dia tsitse go ene go tsama ba di go ma tswa re ha be tsena ha be go sa ta kwa o bo du le tsoka eldona kwa go ya di ba tsio tsika eldona ha se ne go re go fumisa mo la politika tsika nga tsisa ma tswa tsika tsara o o la ke ne tsisa nga go kwa nga itse ma tswa ke ne tsisa nga go ra go di ba tsa eng go la ke nga e khokra tsme tsika nga go e me tsike nga go ba re o o mo ibinga da ne go ibinga da ha o da ke o bo du go ntwa go imasi kwa matikiri ya habari kwenye mama mako hivyo uba kuti kuinga kwa sababu uba kufa na uchi sasa ya tu kais kwa sababu ni kwanza na sasa kwa nini sikiwe tu fadir kudaji ni fadir kudaji sisi yeta daje ni unga daje ta wai hatsi diwa kudaji ta ni kuru sisi yeni mwa na kuti ni pensi de wen tu chete de wen di unga daje uba tu tayoro abe ma asu abe ma
0: ah ara gan gan simira kwansa ba
3: o ka tsanga re
0: ha isa tsisa
3: okay
0: ga dinge ah khona ra khom ga dinge qa ona ra khom ra na basina tsenkwa smoro di mire tsenkwa
4: yo tsenkwa obedu midre
0: kai kai da go midre
4: eh si la tsene kai ne kabe do go ba yo eh ne duran kwa sa ku ke ke se ko tsang tsa de amae ora ye ne di krome i ko tse ando a family ska bi ke we ku a forum de ma family ska bi ke nei tu a family background the family ska bi izi ngoma ba ngapke nei tu ke sato a o khwe ngoma tsige ne a o khoeng mo masiba ha me ha me khoe ni ma to maskiri ha me ha khoe mai did is nas a mad ma ma tsike sa kap krao op sa kap u ba me a sa tsa ti sa krao sa un tsa me ya sa banke ja maske ga go kina e bit wa tsa a ha ba na ga go ba ra khanga tsike san angaza san awkwep sa family map asa amkap tinwa khaisa maskira me le nei pou ikalko eko ye net umskusara hin wikusa net si uskusa kora hin kuje wikusa kuje net si uskusara hin khabe tau kop tin uma tina kwepke nei kuje sako atuikwe so sako di tui kwesa kwesi sa nasara tura huige haramire lokasi di wadina huwa se lokasi sa maskin ko badi jasa chi khabe ya kume lokasi si masa uutu wa khasi kuwaka si ngosa sila masa khabe nga lokasi di hina uichumade nga di je sain apti dai kupti nene kupti na uwa maba Winch Makwen Haba. Chimaba, Winch Makwen.

0: haba simaba uchima family kukhoda haba simaba uchima kwe wakuda haba abaske ngakunaza khabela ka twatswa snagala ano sita ke twatswa sa huta uka ba hu a nei a tui sine u khunke ai ku ta u skuse ichi maka u skuse i ita ti ka ba u sane ma hu ke sika ai ku na ku ke kri kwe khabe sika mai a kwe kangu khaiske ka u ka ba hura kri madin ani sa u wa sita ka ta ni hu twatswa sa hu a kwe kangu twatswa sa hu a family twatswa sa hu a tui a u kwe sita na i ke sa o ke na ura ka ha kuna ne khoe ha go se sala di ka tsane di de na di ke go ha be ke nna go ba ke ka si ke nna go ba ka si ni se go ba ke ha o tlo skra ha o go a family go mari skra ha o go a family go go se skra ha o go a family go tlo ke ke o nna go ke tlo nna ha se tshwa tsa si ka go sa go di ba na ba ke tsa ru tsa ru ba nne ke ke ka ha na ke ha hiker sako ai ku nga haike khunke sa ka ku khura tsora na dibira to khumile ne kwa sinqabe
1: ana ka man simile kwa isa pa tsi tsai sa tsedungwa
0: nga di tsuya ide ide ne kwa se emile ka kha ra khuna sako wa tsai ko ka ku se ko ke nga yo o ra ka kha khuna haike ra na ta opna paite wait ya message ta opna ka kha khuna nani ke sako ra tsora na ayo
1: Gun guns.
0: Yeah.
1: I don't think it's not a good com. I don't think it's not a good com. When you see a husky, a ne quesa quaha gooda ah, see, coin out quaguda ah, as I said, you got coin out family da, family da, nada itegiha. Family gooda ah, yadara, diba go hunty, we go hunty, haba go hun, nana ne. A minga ba go street maske yo nga khona wa ga is nasin ke buruga se tsora dara nasin ke ra tsora da kho wa sentsta e otsko uye ma opni dai ban anne da gro minister class khase dai ban an e sa tsada go uye qhisa opni dai tsatsko uye qhis class at wa ra ga khona an se i tsi ini nga e ntho e go nqwa go tsi nga e tsa nga e ngoro mai tsi nga e mun a nga e mtana mai nga e a mai nga nga ntin ke tsora dara khona antsin ke qora dara khona khabe ha ba kusa ha ba kusa ke buruga se ang khabasa tsi a dibat sta khoe khu ngai tsini ngama khu tsi tau ba khu di khaisna se ke ise an khabasa e tsi tsini a aibe mi mi ga mi tsi tsui hana tsi hu tsini ma tsi khait an e tsini aibe mi ga mi tsi a mi ga mi an a tsui ma nga ko tsi ke ise tsa ise ho a kai ha sa tsaira hu ye maske sa tsa ha sa tsa ni hu ye khaisa ska qa tsu nga khoe ni hu ise tsina o khabasa ia ore ke dia nkhano bait ma eh tsitsi nga e di tseske o ka nga ba ba hasa dira ke nga se sine mai eh dira ke mai nga ba nana nga nge khun ya da a ra ne khoe ka khoe go dadi u kuna khano ut mana wa se qa ke tsen kwas
2: ore
1: ke
2: di
1: eh kai tsela go tsomi ye kai tsela
2: ke go tangi e do puru khan go bait ma da ke mo ya u bidu ama ba ama da ke khoe kha khoe ku khoe family ku se ke se nna msa ko o kha den giran go boi mara ka kha khona sa ta khoe kha ku ke ja a itse mara tora khoe ta bu dara tora sa o me ba sa ta khore tora khon ge sa ta kai ba sa ta khore tora go boi ke sa o si sa sa ta khore tora go boi ke puru kha khoe e de go se ne na be tanya o be do puru kha se kuro tuma e o me sa ka tora e he ho ba sa ite a ba matsi taot ma se no a haroka ka mo tika kru ai tart net o mesa ka ti ho ka tui ka di ipuru ha ho ba sa ida yo go tsimai kai ha kai ra o ma ti ko sa ite ka o tau ha ti ba le kru ntu ba na be sai o mai ke tsa go ha e ke ke nga ho ite se go khaira ba ti i ti khaira ntu i o be du sa o me ka tsa no kwen ai ma ho ba sa ntu ke tsisa omega ai ta tsisa omega ma tsoyo o ke se go khaira ba di sika ding khao go se go go tsiye ha be ye mmugoro mmute ka se ne go ta ba se go ye go ke khari tworo ta nga o sa ka nwa ta a o sina nwa ta khire ta sa ta di kai khona kwa ta ta sa ta di pusi si di ya ta nwa di that a mark mark ye fro ti ma on advisor ti ma a defense force

0: ti tada tada ding ID ha kui khanye ti ne ko kaira kuma tada ki kaira khuna kai ma tada de omya na hui a ki ti da ne hui ki ti la mro sa ne thum ira ta ti mo ma si ka kwa thu mi ni ki da ki ti la mo sa kaisra tore ba ki ko ira khuna kaisra tore ba ira ta thu hui mi ngu khu ba to kwa hui da ti sa ngda re u bi do ida ngama ngu re ta ki sa ta ni sa mai ka ni ki sa omega ka thoi Sat on like a new piece of Omega toy. Sat on a new toy. Kites getting Kadisata. Sat on like a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat on a grass. Sat kai kan kan
1: ara ke se kai kan kan se mire qwansa se
0: tangi baba
1: kha isa tsis ya ngan ke khuna ngan ke khuna tsinga ainga ko qa kha i qhop tsin ko romi kha mane a ngari ko daba da ke khoing a khoi ku da a tsi khoi kha khoi ku da a khoi family ku da a nyane qhoba isi khun ngan a isina ke se qisa sin aiba nuya tsi a khuna tsu nga qisa msi tsini what my mo nga tsi ke nga qha isina ra tsora ko tsora ko nwa si pipe ke qenqwas
2: hello
1: qenqwas
2: qenqwas tsi qida ko mire
1: kha qida ke ko
2: tanti au khosi juga sat khumit ma khwe khabe de kai se iha ai kaute kai ai si tong kai khon kha jo khubai ure plan ana he ko o itse khoya ha nge nga khona nga khoro ba kho tswiba tsinga khwe ke le ditwa tsike lo khwe nga e kai di tom tom sa sibo fela fara mbi ni ti kai ha ska ge nga khwe mari ro sa kai am tsikrika kha ro nda ro na o da tsi ure kamro pe da dikre me khabe ne tshe kam u ipke the modern world and the middle east out that you see modern world in nguya sireke dida ti one khati ai lalise nguya tipi khasa qhesi one khaka xa ngali ngali ke khuwa inqa one cha nguya khabe leke ni dida ke ti ngwala ramba ngapya ti ka ngapke sathu ome oma nge ba nqa ya sila ke sise nqa hedi reflexia ome ti khabe tuni na utuwa ile kesi sa maskao sapha nqa ome kesi sa mari tef ka tsho na tsi sa mo special ske hati o amare ai doti ome basne ke hana tamkuri kha kharu bahan kida ne tibna khlan tsi tshi tsho u family ska bige some verses ka tsiba nu ka ise i kha khwe un wa je ke khwe ka ise i kha tsho ba ke un sin an tshin kire kha ba ku kha be tsinga yam ku nanda kha mo ba kha be ka khwe ke tsiba ha tsi ko ba ba ba tsiba kha i kha di kire di ne tsi da tsi da un ai tsho di ke kha i tsi ka i khwe wa kha tsi ye tsi ma di di estina kha be ne tsin ke uta kuma na it's my ticket you see that is it wanna dikke keke tsona a dira ke ini for detecting like see see nga ka usikwa ngoba ha ngi nga tsona 15 says 5 cases amao uta ke sada tsina 15 says sida ka usikwa khoe hanuma competitor ra ni see tsona sida ke aye nga tsona competitor khabe dakile sida tsona meba tidu ke uni tide ha ba kudu tini tidu ke uni ba kututhi like sida tsina ngabe ni ba khonela trade da ye da ini kai kai bore or more muti ke sadu kudu sita u dikwa ni kai wa khon ke tsi sada se smart ide ni kha khu ke family ska bethi uni ra ka ke family ska ba ke twin dal go ba si si mathi mi a eti o me pisa ke ka ha ha ti o me piti ka ha ha ti tsa nwa mi kha men ke ngi khona in a ye khona it man ha ra fer ba nda khona ne pole sala ko mlen ke ngi khola ti di khu wa kha ra mi uri i pole sa khwa tere i ku tshe kho de tshina ra mi khon ke khwa tlo ndo khwa ba khabe khwen ke ho anda ma se ba ho nga khu tshina ra mi a ye khoda ke khona ra fer ver kha ke khu ba fer ver ti ma a da ha ba ku tshi uba kuthi uiba kuthi xumana nqamathi khayithi kayida ke kumntwana vele sida ke didike kai ngawunka singawuthi manje ke khabisina ali ni cloud ke sado auto sado ka uma smarie ska uma yeswa yeltele ko khungwe kinti ngana umro tsisa no basi kai kan kan sepedu khaye sanqa
1: kan kan smomdom si sanqaba do ngore
2: thank you
1: ya ya ya ngadi ske ngomdom burukha morkel chopala sako kom ama asa do khosin khazina kin ai khako a khan he tira gini ne ba ibine khwan asa khu ene ba da ke ibine khu no khaba da ne wan ngaro de sitithi idan qwa khabe ke pna huya a iska khaba da ga ne din ai ni sa go pna ho o ne kharu kharu ama tira ne a musa qa ona qero ma khabe chide da khoe khoe kha ku da ase ha ba go re chida ha ba go re tsi we go re chida a o khoe ku da ase a qon e ku qare e ha abigus o se tsi we e qa o sqa bicwi a o khoe dis o se khabe chide ida amapti amapisna umu ngamithi qa u ba khu

Will we be able to go back?

awu qwayisa Emmanuel Shikongo banxibde xa xharisi kobancisi xa saxhali koro axha engxangxaske awuthabi sa khusa si ilake kanikani sicinira mixa awun ihago doho baxuma xathi koro xhawo thithi maske usawun aroma xomxatra ngxonqhunidi inyata koro xhali xawuna xha engxabadi xade inxawuna koro sawuthi xhali dohoba nxadi kobancisi nasa wasa siyahoqhisa dimi ndicaba kuthi xa nxabetha nenxa unkosikosela ebe kanikani simithi xa ithi xhayisa nxapha engxabuxhathi cwi mire.

Ya aida great te kan apti kaisa mesti ngam ngam sa kan unan wa hamire ukada umari di ngami be apti miti kana ngam apti urusip ngami be ra kam ahui au de ginete sa ngan wan aru di twist madida Tho sa masi kunga sara di ngam sapen sara di au kwen sara di tu kwen ngana ran wanga ti ida kwen an wanga ba ti wanga tuada kas kaut na sara tsina kaura da tsungu kara kau tsi ine ding wan asa wan ai khase wan go base se khara ka nna go khwena ra tsaqa go ga ira hang ai tsi a nga mo go tsi mi me ba go tsi nwana ha bara hon ai ngap ngap nna mi bere gira tsam tsi ne di in ap ki ne sa nga a ka go tsi a tsong tsong go ne sna ra hon ai sitinga a sitiga ka sitsungu nga go nna mi bere gira ne tsi ha tsam

kawdo saregira ni din wan asa huga mai cam kwen hina ko ngam kunqinda hon an as ase kod mai tsira wan ngai hasene tseko huga ndanqisa ncaw kwen tsina ni di I han are din ngan a tsira ngam ku tsira no ha ane gidi uitwa ne gidi we I ase da sigwitini kan tamaske yuda ni sikanba di sina tsasi ngam tsi khabe irane di han are kunqa anka ku di tsitsungtsung ku di tsina si hati ira umsi se ngong ase se kaka se se khara kanqa ku tsunga hon ai ni khairo di ngara ke sara tsina do sara di kong tsin gine di khuna kharuna sa ngau nga qedi tsin gi tsumana andas au kwen tsi tsogosan tsi tsu kwen tsina andas ni sa ira kwa ne di ande song sa kui han arep a khabe tsogosan khase ai sin an ni damaske yo ha u tra kwen tsuma sip nga ha kwen tsa tsan an kwen tsu kwen da si in an ni ba si tsin nga ba hu ne di nga ro sa sats ta ba tsitira mari I tsunga ne sna tsana has nga sna nga mi be da gira kwam Aro ni kwen gigin ina kwen an akata khaben ina ne di tsuba hu atsa ma tsaka tsisa tsa nga tsaba itwira hoi sats ta tsu di ha kwep di nga bi tu ha khabe tsung tsung e tsage kwe di nga bi satsa ha tsat ma khan aro mai hazi se ida gen ri wan aro san wanira ko ne ski kam wan asina tsubun wan wa khabe sni kaun khatora ku idan ansa hoti ansta ugatska sats nga sina ne di kwe katski ha ne kwe gi ku de lirstling nga karu ditskan ano an hi itairo na dati kama kop kop nga dani kwe asubu subu batra tsi ma kop nga dani di kwe kat kong kati I ansa tsini sats na ho ta kare gi ne di wan aro di nga din nga rat so se ida ga netse sin huan asan wako o igi kwa ebisa nga da kumise waraka kwe nara antas tsumana antas tsumana ga hao Is it good listen? I have it such a nickel again, Madigos and I will be back when I can set up a lure. For don't sit such a nice as cut with the gihas, as cut with the gihati, Hanidim Gani who cut um guinea egg um hatsi, not open at skisata, Nedi eque a habos ran amahu eighty guinea que, then habos nan antic manamati toma. Sat how you who got tom to me. Sam gay, Nessa, tuiba akunka mwada gre kwe duge saru ho ba sende ge go tsikrim ne sa isa tsakung re ditsko ne kwe sa tsa kom tom ama ge gi ne di kwe sa tsko ama ho thabo snas e tom tsik tom ka ba om tsi ga ho e irama ka ro tsiki ne san aro mai ha se ne di in mwaska sin wa ga hi sa tsiki tsai ga ora ne di ngi kwe ka ho ba gu ditsko sa tsa sin ane da maska yoro ge saro for rodeng sna noch extra ze ha di gan ane o gine ko e e din habos ne go sa tsa mai ba en ka stili ne ko kwan a kwan a tsa aro mai ha se ke se gam tsu bara tsu tsi ne di ge kai habide nga habidi hina ko e sin e di mwi ba ya am tasko se ratari habidi ge ane tsi ge sadaga ko on ha nga si se tsina ke khwena gre to o tsigre mi hi satske ke isen un isen itsta no kwe e tamro gu nga mai ne di I tamro gu ne ku ke isen om si tsus ti ga I da ma ha ho ta di ti khunna na sa un e ya si sen un kha khu au o da gi ne di ha kom di tsina gre mai so se ge ne sa nga ba ne kaltir lekta gra ke on ha nga si se gre han uzigu ko isen uzigu di tsu skusa I So now, Ning, I is not one case. Satske Ragnetska quid in that now. E the Hunka would have a quay. E did Gonda Wagon Cabo de Winquid in that Nazir as it cabo de Amahu. Auretska Staretska was Nga. Titske Satara Nidi cabo de Amahu Nikwe, Tom Tom Nikwe. Miba, Nisatske Sats Nego Nikwe, the Basit Twitten, and he did a gidog Nikwe, Eran Sarman or the Guinea Bacarpos, Gura Sito, Ti Idegin, Haruzi Gidi Habitski Nequines, and Wadia Miban, Wa Sats Kataga Din Wahosen, Oini Ne Stane, Nisitotako, whom Nasens Ahuya. Nisa de Girasada, Eitama, Mibasen, he ne come Tingona Queen, Kadigua for Rodin's Hati Habitaganisa, Nehuin, and he o Oidagi. Wanga tastitski sata, sats di ASL certain, wanga sats doubtman, we ao ra ekum, ne tam mona haga quina, needing habus and amahunasa. So taking housing has in la, taste, damaskio come up, damaskio, night case, nasa seta e nits go sata, go ways as it is songs as a guru di hurry, needing wahasa taking idi huiran, wahan abisata tung. And down, Gamika, okan ego, nidi huia di quede, and it's over, ihan, vastenigitsumbaha.

habe ich keine Zeit zum Rupzen gehen. Außen Staus, Einkansen, Einkansen, die Marie Gone, die Huin, Hatitaida Gone, die Huidika. Iba, ich singe in Nasira, wie Hasen, Marie Kairo, die Zinga, Neko, ich singe zum Baraho. Inga, Nami go, ich singe in Hago. Toria, ja, Bielsa, Bau bei Henkway, mein Mir, Igro, Mukama, Muda, Ma, Kasti zum Zinga. Tiki kadi, tsungtsungwe ko kweitsina, ili kamna tsumba umwa. Oka niligu wana koro tsamba de kwe niligu ro, ting wako wana taa kwe, mwaka utobo wana umwe kwe, madi tikira sa tsina taa, ti itike nehu igun, am tamaski itko sa tsa u, abe kwe, iba senda matu kwe nesini nefarudang sang, am ditko, iba senda mai, habe tsko nedi nesa ne tsko tsungtsung prang, aroma ya sen, am ams, di tsung, ngap tingira ng aro sen, na ikwe tsungba, ii, se ige tsunga an haraga ngagu, habe da ya nedi nkwan ngasnga, kamro se kangare ti ida. Even on Ari, infidelity trauma dramien, who recover a o ne a gagus naha, tump nip, gum tump neighbor, madida a gong inca, the dramming of a dagay, tarehui any infidelity trauma had again. Wow, Mazor ma tumba, obgine tumba, hong as nahutoe tump. Koi go wing, how by snake gamipna of namina of negoing for the nahain, how bus. Come up. Si wanga snego ha snego go tsong tsong eti tsui eti tlai tlai sti tsong nga phale giren wa ne di khoi ge ne tsong ba ira hon ao khara ga nga go tsabe tlui go tsing khara ga nga go aindi si mi me di tsina ira si ne khoi giran tsing nga basle okay ne da go tsong tsong re ge tsina khoi tsa eren sakte tsa ge tsina nga go na sin tsong tsong karu tsong wa khoi tsip ke no khoi na ra tsong tsong so ne di e tsong go ge kwending u si go tsina ra daba digo ida ma hayi ikoedan tsuntsunse ida ma kweda ke gabege tsungupnet go karunga ba satsini nokwena tsuntsunse sira kurunqiti tsige an ha khasa sadanira nedi ingwan ade ke ise qaisa se qami qanan sats ti tsungwan ga ngisini sifara udanga nqa tsa tsa tsa tsa u ha tsa di nqa qam tsi haraga nqa go habega season u ein khanuga u waba di nqa how the ban how not how road did ha how round the haba tung tung goof not to it tung negun mammy bit bum tea either thousand was it tea thousand gonga sada quenka wing aretikum aret totta so nest now white places at tung sang up kisatsko kaita awi tea satara kainse tanga it is at a weep as a eba ding ainkwe who a hoots umbas and damaha tung up kisats tabaratri tea guinea tung hang armise kwe a inga who dama has it too said that's nothing about who nikwina ra no ame no kwe a ding was it an outa nikwe gira ngong up nang homaha tikining homa khazi khan armaze ni queen udain di tsungtsung sendani damaskeda ni kwe tsungtsung awudan ni queen ge khun kharang ham ni queen ge awudon khlana khonwa intain kharang nga kuqobne ke rafan muske ebe qayise ikokaru itsi qayise sasa si ngaran ai hina ne kwe tsungtsa masi qhatukwan wa tige homa khazi ba ni kwe dinong afngara ha ni queen gera enhancements comes khan hoy ni kwe gera ai khan hoy ni kwe ge gam sera wa tsinqikweni ke gasa senqistini khasi phumabaran khumna edi tsumke makho iwe ida ban khara kanga kutopu ngara chi nikho ike go eat makamara dane sen khabe tsana gara tsumtsi eka edi ngusta tsumsna ha abe tsip ngap ngi ban ngap ase ya iba kha tamaske yo nokho idi ngi ba ngap nga tsa kha ngap nga tsira am wa edi eqolela ka o ike khwe edi didi dara xa uqoda maska yura abe mase ida ma khabe ike kwena ngi ba khamba ase ibathi nokwendi ngi kutsina khamba ase sira iba nedi iho ika sin ngi an istwa skauta mental health effects nan waraka ko ngong apting urusi bara anfa antas masiku nedi ika waraka ko ike kam enkhansenza culo sene kweti ngi ngara cha hugats ko ngami ikwe tsitsa noch ngam namts an ngam utmatsa kwe duike tega nzikama garade gopna ko ngamtsi tamaske yo ama ngamtsi yaya aitap ngasi ko ngata maska iyo nqinqa nqeki ani hi tiyake dokh ne khwenqa mane ko khode ki dokh ne khuri tsi ka hoqa khabe makho iwe idi ka opne ki qamse ama ba nqinqa tsana tsoe khabe hon ara skweida bara turu se haige twat man enkansens nigo aqa itse ya tsontsong strategi ni sa go qhaiba sina sara ne ku nqikho ngira qisa senza qisa dope qisa ngaw phanqa roma ya dope ngira tsira go qhai

go tlhai ba senditse ngwanqhuri di ngantsina gcuri ya ntse ba ho ba itla se yige ne di khwene go nnara kharutse ke qomqap ne khwedi ba go nhomnga sen tsiki ne khwe twat ba sengwe social media ba go ne igo ne khwe nqaqa uwe kho icha qobe ncosen go tlhai ba sen nqa qobe yige nwa tsi nqa kho ite masera tsatsi ki ne khwe ka isera sekel nqa sasa sipinga qaba qa was nqa singa ngikhweni kera ending habo di nqa senqhuri nqa ngikhweni khaki awu gara tsabi ngikhweni khaki depressive asera for urshaksen tsike nqa ike tsai ka ngharungwe khamse singan ge curo hon a isti tsungu nqa kutina ra uwi tsiki ne khwe nqizi fisi se qothi masatske amixa ine ke doch sms ro di gwe yidi ke no ge gwe ku email di gabe ke nqa sms ti tsina nqa ne song sa set study sats unwa kho isa tsha u kho nqa ini mu sats taut maset sa di gwe ke nqa kap ngara a ka de gore sire tsike nes khan aro mai hase ne sika net kho aba gustu se ing nam tsire ke sats kamara ke tsha nqa go rontswe ka gabe tsina sats kha tsharo sera mo gabe ke ne kho ine tsong nqa ing aro ma ne gwe nqa ike nqa ro tsungu di nqa ngu tsina ka eng ha o ngase ka tsumpa azene khwera nqa tsotsi ke ne kwe le dake ncamesa anu da mahati ya ke tsaika o ingatma le dake tsaika o ncusi ti soros ne di iqopna I tsaika o ke ita maske ngharo da maske to ngubu nqa khuna ke khwera qobe ncwa tsotsa tsiki ne di khwe I oira qam se di bresi nqa qa ora ne qam incansense kan ho ya se I mui bayan wan nqa tsako se tsina se tla nqwe reke qho qhosa ai kronisen ai ncansena sira veroorsak tsira ga go ikine ko inqidi khoesis khoese tsas anusa sip di tsas sip ne tsina ran twanqa tsige ne khoika ha ne tsuntsunwe go khoika ha khoe kae ga ora ding tae didaka a fault didanqa iko nqaunda ma ine khoe aroma ten aroma da go qhoqhuni e unisa ra hina Tehe go nqinqe tsaska de gimir ha qaut ma dimi maitsi am doa tsi nqia faru de tsuza si tsotsa mi le ding a ing hansi nqe ke ne khoe na rama tsi ke ne a inde ko idi ko esi sara kwanqa ne huige ne di tsumke ko idi abe tsu kutsi mi tsu kutsi ntsina ra nqomnga tsira kwa tsi ke aba khoda ka isqap ka qonro tsi koro ora ne di I a qap go ha to as ka qara ha post traumatic stress ne tsonsa go go i dwa ska qara ha extra stress ga tsong go ha tse si stress ha tsong ba ha khomnga sa ha di tsike nga ska qa sina ha tsong tsina ra tsike ne di tsong khang aro ma ya se ne khwe flashback ga ndira ho ri go ba bi mi munan e go tsara qau ne khone go madi hais ne khone ke tsaika go he ncidi sira kharop nga ka ma qop na qo ne go ke nqa o tsuza ke hi tsi nqa ke nqa o tsesti tsong of nqa ke khwen ke mabadi simiyo ke mungwe di tsong nga memory flashback ke ra munan e go gira wa qhi ne khone ga e gira to atma sira ncidi nqa aba override intrusive thoughts dira mi ame nqa ho munira nqa aba ai di nqa di ne khwera nqa tsike khwe normal se ni asens khang ai ne ai di qidi ra ari ni mari ne ai des di nqo busi tsai ke ne khwera qo tsike nqa khone ga tsha se go di emotional triggers dira mi hore go vabi tsha se go di nqa hon a di nqa tsong di nqa di gira thaba khang tsike nqa khone ga umsti masi barang hom nqa se ne ke qom sira qom ta maske concentrier hot mara I nqa khone ke indi tsasi na mir hon a ma qhi hot mai qhi ya san qom qhi ya san qom tsasi go gine yen to na xtu sira hi tsike ne di I masi tsina ne khwe e qom a si sin uru si se ka ka si se ke tsomp a se iba nqa khwe ke I e tlos a se qame nqa nqa nqa tsi go iqa ha hina tsuri go ha ikhwe e ra tom tom hi tidake sa tsangam sa sangam tidake sa tsara ntlo di traske ke tsa ke kamedi di op ke tsa ke kamedi hi ne ke kwa sa mtsim ga ha hi ya ke tsa sitke sa tsang ngats go ne khwe omba omsa go om so bui ke sa tsang o ga ba khumi ngai tlo tsimi sa hi is traske ani ngai tsapke ani kamya ta kamya op di ga bi ke ne khwe ne tsina tsong ngara kharu madi amaga ee ga sin uni sin ngwa qhe ke ne khwe e ri ka me dra ke khuti de ntse di ka me awe ke khuti de di nna mitwi tsin abe tla tsike ne go qom qome e khwe tsina ne infidelity trauma para hon ane tsung para hon a khwendi tsui sira ne khwe ke nqa u tsa di er me ka tsa a nsi a concentrer hop me ne sa nqa di khun na ka tsin go an I hi hanu na ma feru ding go wiki doch ne etsi nqa ai ne khoeng am skose de ga ida muta ha be ve se ne faro ne nakta di go ne sa tsaka go

yakhe isicisa ngqwanqaro sikhala ngqa hwe awuda ay even qore damaze didi ngqwanqaro singakori ekho igera aqa itwa ikuthi ngqandwa sikhaqara ngqinqa lesen chabata ngqomqa ho khare xa usiba hodani tsigine sikhanqaro mayaze nekho idi kakazi uyi nepthina rangqomqa singikhona ngqari ngqos tsingqubu ngubuzeni ukhona season us xa singara abuma ngikho yike itsina ratwat mase marno kwena tsontso mase ira itsi kwena ngqimi bara ngqama khunqa itira iqo amagas oze khabe neri tsomba yikin itsina ngkarunga san aroma ihase madida ka di order ngiqo siba neri ikwena hoba iqo asede kinqikwa ayisichaba imi ada professional weba unware inekwe weba hore tsi qo sipkira tswatswa saraga tsonda ngaqhisa nqanqao ti tsumpada dige kwa ngharumada dimide mahasene di tsumba qwa tsinqa bagu qausi ba wao igigiseni qaitsinqa bagu aske satskini habits ha senza maybe satama kuitskini di tau tau satama ski uqhego kuditsa ngikwela kira ngwasip asesina ihi kweske kwake kwe pratiki kwa kwe pramadi ihi tsuma kho i ide gi tsumba rancaro kwe damage iske chida kwe chasi senre damaske yo kwe chasi senre nedi i ho inqa go sin iya ho masen kwe dinqabiske farude nqa tom qatsi tom komsa se ha kho idi habis ase de ngisa radi i ne ranedi ama ise awnqa matsira ama ise ngwa matsira didi go sen an khabigi idi awe idi tarai ne go ntshama di miss ose ne kho eta mai ke nqa go ichama ne kho idi nqabiske se ida sara tsina nedi masiku nqa da ka ho masenda masiku yo kho iga ha tsida ka kho eng wa ke ngu e mi bare hi sa ta mago itski no kho idi habiske igi taus tsin habisina mawari tsatsa sa isa kha ke tsi go ziba ngware ukatsuko satha nedi tshumpunga aqasa ahwi aw seyida qomqomsa aw khentsin gakasi qun counselor silgena gen therapy rama talk therapy rama khwenina wanqwiritsi nekwencha nedi iqamdesi nware nekwe kancizi kahuse singut mayi nekwe kaqawu sentsatsa tshungutsung sentsatsa nokwe na tshungutsa senqwa onedi khwe wiba nwa basikikise anqhatsa tsi ida omsise tsinqa asizinqa are nekho irangwa thanqo ngakhwetsa satsenqwa bathi aba khemini kweni waza tikhwe esa mari inekhwe anqwithinqi ndithasi banqwa nqiri ngixothi asixuza ra hindi meet mas ay asithingi gcozi banqindi ba qi di senekhwe unwa nekho ronsana tsike winqa xa inqiniroza uri itsatsa zena khwamire mari tsikira tsa mari tsikini khwe khara hon asatsinga di nekwe tamure abahu trust rebuilding exercise rona dire sats ngaro ka homa itsimi hi isimgi doch ne di disas kwa habene kame para kon wakuthi extra units ka mio o ebe makwe wa tozi ba mare nekwe itsinai indi disas a disai goes to tozi ba ngati nedin usigune khwe mutika disinqweni kera chronic cheating inqa homa senqira mut itin usen aqout kinidin usbasilken de khanhasia wan uwe ta imadike ha nay khasi kinidin usbeke ngathi kitani sengcubne ba hadi otske satsina qosi bani wa faruden satsta qosi ba wa basqaskimi abahu khirona wa i aisqa kunsa wa amkhabe nedi tsungsipne ba ngaba anqathi sizena isgike sen khanhasa tsin abahu haske tsungnga ka ha khoin aroma iskin hobibding amde masati yiwera metsi ke satsa ne tsong ba ho nqan abe so bung wa ya sa i khabe ama khobibdi amde maski ha tsi khabe tsong ba nqan ka tsi tsosi ba mas mas nei ke sats ni ra ke se ke ho ka sa si ho se ira i aba ho aski sats ta tsong tsong king au da ma ho gi ta ko i khan ong u ba tsi au a tsong di u khabe ne tsong ba khabis mumu sa khabisa tsa anda he matsi tsosi ba mwa ba khimi sats na tsosi ba mware sa qosi kike seng khatsa ngong ap sa ba qosa se haskin khatsa ngwa si arma tsi ha kon arma mi le ke go khabi khatkhabi ra ho e kon singe tsho bara wa ntse ke ne khwe ira khabi tsasa ke arma kon nga iga sikira tsina ndi u ibara ngam ngam tsho pa ama ga ski go ntse ndi u ibang am sko se ya ntse ama ga ikike se khatsa sadani ma am sa ipu ya wa ipdi qosi ipdi ngwa cha sara wa da tsho tsho ra da tsi tsho tsho era da tsin wan di u ipna ka tsida sada keke setsi khanga si gaitwe ya se tlatla o se nwa da tsina ne di ke sheron ga mai trauma inga mi be hanao itse se kwa tsa senda khong a kuthi ne di imasika qosi ba ho bare seida nwa si ba hai kaure ti ne di nwa as nis ding khanga si

na angaza zipthina may inqari sadanira nehunqa khana se ithita nethunga kayisichaqunqwa qomsichaqunqwa thi nelithunga kayise anqhaqhasa se qadiqarisa qawusiba ngaba thi kwentsina bemude hukayigwa ncamkuwetwari de ncamdade ditsmiya yasina tsangqayise ncikwe ngasicancikwele kicamnci ngona ncihaka ncinkame kunqasina sira urika ha khawa dida ditsmi anya sei towa dide igigwa ngamkuwethi qomqomsa se haiki towa dide sei danedi ufuneng na dihi dida gini qomqomsa cai kodake izi go infero dinga dida go tshui khona dake aide go qoke yile gensa ne khweni ncu cai kodake dida aide ge qoke yethi dake nisa ne khwe ei qomqaba nthaka sense ida aisqa sadage qai hun khan awu yati qai hun ani sei nga sei qai tsi iha hun khada izi awu ya khwe au usenda ma se qosi ba wati qosa frauding de Paure, amtsi sats di tsung di gamsip, taus di gamsip, ang kanzan si gamsip ngap kisa uiba, huame ita ma sats kino, havisa tava kati, asa kaniza huwa kasats di uiba, maditske ekum, maditske danhas, last tingi iha kwams asesia ika, sa ahuya no quen hinagini di tunga karungan, ti a harakwege nanti kwam di tina go singi weeb asesatara iba, nidi e. Masi kigwa waragan kubizi zira honkai. YouTube zi tkan. Wasi natini mungi karagan nga kukwen gi. Uri koba hun no kopka. Nwa kopka. Nidi masi garan harun natin gi nekwen tina. Nekupna gea dan. Di dans di. Khuruna nga nga wabasen. Mwipke amda maha. Mwipi nkani digi no. Wiyabdi no omkai kleti sa tcha. Iga se akwa gawe klas. Akwe yaudu gaiti. Waha. Haun aiba. Mwari. Gaitis.

Ya kai te kan lep kai samisti ngam ngam sakka aun saruge dida prophetess kwesi chivera da cha sara din ave magudi di sa gup dida wa hap nga hako an am kasan kai samis e ti ida gini ave magudi di sa gup nga hata kudao kau kudi mandak te de ho freidak te di clara di ti ida gini netesti nguan arusan wanirako nga aru sara din nguan as netesti ske e besa ada huwe di ti toare di gira mi get it done di gira gira mi nete ni huwe de gini ma sa ta net netsta ka huse meng uitsi no uda tae etsta ma draisen mati no ngaitske tsoa tsoa huige netoan wapats aya tae di gude gratin toan wapats aya tae obetsta tautsko ngaitsko hora ga tanga tsigoro sabro iwa iha to wahwe o sata net nisi di it's nga hwe di tsi toa di gude gine tsirami Koda gini tai ene sat nga tanaran awe tai rang obegeti madi ge hati sa ngang aisken arisa. Aistu zanet ariske basin amre. Usire haiga. Aini kreska pedro lesu utko nga habe sat sa net nga tke miti tswa tswa. Nga itkwa tswa tswa amaga degira mi gedi dandi. Tswa tswa tske. Titske nga inha. Titskongo habe tnek awa.

satski ni singa diotni di hotani amagaski sats di so gutinda nisi no abanos hoge kan git squeeze and see satanisi ishka ishka san aiden omka haruden omka it's ishka danisi natsko ning haba me mates koin marisa sparmis han that's what's ke huna tau u it's no sikui it's spar na marina mitske satsi so marikai marisa oge it's that it's gimigi that's what's ke hun dang dagunesi aerob di duraga satan kai kabuze ta I nesis wasa sta nga song tamari rosa ha budere tsire do kai de hare ngudere di nga mi khu gita nga tom gaqa ta nga ngusensi tom gaqa nga ta khausa nqwa nga I ha nga nga pap kara kai tuti ka tom gu nga ka qatan wa tan wa nga it matsaba nga ka u hantrain nga tan wa sa tsa tai nga ba nwara di sa tsu ngusendi de sa tsu ma ish qatni ya maga ne khu gitsa tsa ma batsa go tsi tsi tsi tsi tsi wa tsi wa tsi it's tswa tswa tsi khu hang am am tsi it's kai di na di Karakai, dina di karati, I scaturing. I'm down digging out the hangi. Ikai da mahun, nan obebara triuhun, nan unsens at a triuhun, nane, satin like a sense at a triu, like I da matomun like a kind ari, it's such a ice caturi, satske we up the inkinibe kurusa, satski in hahun, armataya, sarage, ice tani consequida, sareginisin unsen oige, in hahun, twin and quat karari. It's a scatter, it's so what's key when I'm Sata, Gekuru name, baby, get you the eloba, not get so what's a uniga, tip get so what's a alpha, tip get omega, ah, elop, nap, Gekuru, titi, gangan, nothing, umsat, like an ass, causes a tisata, who a deity, de do what in the gang, getting the concocting salcaba, name cuts what's what, satking highs a quetake, kind that missing umsen, hook up the eloba, kaise gayhuna, ink me better, tip down eating, I scusa e, kay, saradi, ungo a huge. Ta untsmats aya tswatswats ke khuwe nikwela gege mikwi au ngata si nikwela gege mikwi ne au sada itsini kwena umatsilani ana mari hi batsi tswatswats ke khuwe ire ni ginesis wase ge kai tsiki kwena ra qabi e qa ana e qa ra kwendi uma tsara sats ke tswatsa go tetse king ngwa saya amagaske tsaip ta hom digri qoba msinsa saya amagaske sats ke qobua mta hom sitsi ha o ne bere u ne ngamza u ne so u digi mtsiki kwena gere ngaza kwen ge nga kwen ge ra hai sats ke tswatsa go tsisi ire karu kwen ge leng kun ngama tsi sats ga gring uma ka ise gre tsanga ka di na gre di madio da ging di tsike re khutsi wa re itsi dire nga ba go ge iske u ya gre tsaitsa nga ba go ge iske ne sitsi sa tsa nntsi mo sa go tse kan kan kan kan itsi di tsike re ka ntwe na se di karu di kan kan tsi kho tsara di kara di ka ta msen ham dan tsitsi ni no satsi na qomt mats go ikama sin sada ni nom tse di tsini tsi sats da basni somsa hat es sinigqi no class nesni bethe sinigqi ma khu yi wa ferfal da dumsa wa khu gita ni sin umsentani si manxa sentsi khud me kama qwe qa sats sini dansa da sini dansa da sini singa no madiko septa elo ba tri saraga no qwa sa khaitsi no kan kan sa ma twa ska qa madiko septa ngom ka usi ban ong ba sen sats kini si khaitsi no khwe ban nqa nqa sats kini si khaitsi dauden qoma sats kini si khaitsi zengan dilori madiko se we are one on was in a satsky case casipta kuruya who get taught at ski who do you what worry nice it's getting an ogre in Navaski and a type kit Lisa Navagiske and who not skills and Navahukeske elopke dear the Grecobams at what massetski Nick and who no great Nagrekunkas ah we are down Nedi eat 19 at a Saradi Sarigi Nick Nadia Prophet is crazy chiver at Kaba who are ah we are to die see waha how I don't worry it is.

Toer go tsin ra tsetang a ding hona sao ani da qaba se tsara koma yese. A be dana qeding hona dide. Namibia ke ding asa om kan sen si sen areba ha ga ga disi tsaisa disi nqaning a maljun dollar ku masti ba. China ka go gwa qao. UDF's MP Nico Somaip ding a nqhan sen sen a ga qhong in. Iarang amang haru go qairo ka. Hovun ho sen khona ama khus aroma qhova man ama gore wa khau. Si diarship ke kam disi qing a tsedi tori ha se go qara sing a ba ma tsutube ko yai iara e bolang a ipha tsaka sa namibe ka go wa qhi aroma go amanya in a. Ini sineng hwan dikoreng uiba Namibia ke asa om kan sen si sen arep di mas haga ga di si khaja di sen nganing amal jun dollar ko disa China kan arigam toner taksis ego khwa qao National Planning Commission's NPC's Director General Gairem Buendep ke China ba ngadi mari si kha ngadi aroma kan kan sa goro ma khwendi uiku naka khara khara chi khadi project yani ra si sen kan novi chi kai uip ma si ka ko tandi hang has aroma Dr. Buendep ke kwami neng hongtu di mis ngaup, hanuba nga ing homisa siku, skol gu ito tau tau gu, oru sip koltang wabadi tsi, hongwa sip wabadi, tina nira korang uisa, tami haan koba kota hase. Hup ngong kaba au, namibi ap tab za wei pinki, ke goro tarang aning asa mas ang onita ang harusa. Nadi ing ngori gu Beijing's house, China Afrika sisen arep disting amta hasip ay haba. NPC ske tu gu se, Chinap embassies, ministeri di tsi, taing aredi, kari sing awe mangan di tsing anga si kai tui di kara si sen, an ui tsing adi project ni di mas nagang amtas aroma. UDF si MPP ni go soma ip ging aing han sen sang agwap ngung en iara, kari sto ro de ngavun ngavu sen khuna si sen khakais aroma, khova aman amakuru kovang ui. Ip ke kanakap ho si doe an ui sing abosa sip di manas tersha. Ministera sakuruti insting hobang angkasa. Soma ibta misang onging agap hung ina. Karaga ngagung adi namibia isi hati utonia. Ngadi istoro dira hoba am. Sikap kapa ihan hubung hubusin hunting haruku gatise. Neserang eriam siski minister Lucia ipumpu sakwami. Agap hung ineng hoba. Karaga ngagung hariku irak kakasa. Osiri kambi husabeneng aibasap ngang. Inskiraming hanup. Abos abong abos si sisin khasip kang habisa. Ngayong husabin, nauhang akong hubdugo kaya tuwe habi. Ibong buske nga magang huwasib pagotan ib nari tutuba ko na hanumasin yung ikade ng urika. UNICEF ngong kaiba aon, United States akong hama aon ka ang nausan. Get some question asa ko sari ay, huwasib dikay ko yung kang huwang ay, si kay ngang ako ba tuwang uidi, ang kasabin sing ngayong kadirang uwan ay guhosa. UNICEF's hope ngong kaiba ab Samuel Okro ni yogo me, Tsum ko is yang hung yesa. Ains an Namibia ting na kan sang hung asi kuti tui hui ao. Tsum ko is am skoli skol dana veli in dongop. Ken ngong kaiba anagong an hostel skating awasa. Haga ke disis kang nasa skol to anara. Tui ke disis tikoro disis ton tuin aro maha swap na uta se. Ip kirang aro. Ka ka ka ngal kubiti di mubusip. Kan ngay to wana. Kay sing ang sa se. Tamas kayo tse kang ay gua ira ka kai sa. O khaben taung na ai kon rasik tai sising oi ba ton di taung nas era di sadi chum ko stong nang harising ave mang ani pietrus muchip kirami abai ha si bahasa anga sing om guru khatla kain sendri chum ko stong khobam sa kham khoina ai kon rasing ending hmeng nang hari ding na khatla sin sa kal taung nas aroma abai ina ka khun no si bang arung ina khatla sin ding aroma au ga adika nirang maris kha ai kyo guami maris kai si ang ngusa ni swap na school ku ding nang wa kaman ham khoi ngarang aro sen khoi ao taung au khos hana tarip tami ching huna ko tasti ministeries di danan ke sari sa ushikodu khari sikai tu iska go umai ai kurang hwang aredi kamin oro sip di kwang midi

Ingare qhari pang hwa si ba tsang qhari hwa ng amsk aroma. Neng hwa ng aredi ge tamin a project di tlui ay sende go qoqai. Nga di ing asa tsao de kaos. Tsing am das tra. Tsing la yi ha di qhari ng anung anung. Tsi tam abaka qo unu tsi teng teng stra. Tsing asa qhaiga. No hang nanira umse is tra. A gaunde as. O gang kolong hwa ngang haristiske. Ins a tsui. Nang nani qoqosa ngami begu. Ia ada kau-kauan anisanira, tam ada si tam disinganing abdin ams ay, nami ay his dihui aw, tam hui kudi, si, disising arab direktir Paulin Mufedi siyoguami, tam ia accountes dia ang o kasa, si inang amaga anong abekuli bara ay ngakuli sa, nari a tami, partin si kuin aroma karakteras aroma, ng abekuli kay tami. Abusasip ching oba de kain sa tarip na nirakain-kain. Saruging hwa na kaisamis era kaang hao. Democratic Republic of Congo ke tam di situin at se diktoria se kolkara sing aiba. Ma tutube koi iara ebola sa tanka sa ngami beba hu oa triing aroma guwa may ang a. Naba in kolkam tauka ra kolk na tise. Naba i France ang ip diktoro tanga usa korang misin sa guwa noris kauka. Rusip Minister Samuel Roche Kambab ke Ma tutube koi wai. Iang abong abusat maski ebola stereng ainsa ing hoku di kagong hawa inarekan. Tam disitu ing atse di sisen hang urusip di kres ngayira karuse isa. Nang aip ngay gyo hora gang naris. Taung ngabeti wang hobi sisi hasara kai. Urusip taito di ka ma amdama iyo. Ka kres di taraku ge sis urusip sisen aun. Ain kaygu sisen aun sinna wang uyamra ngandi. Sa kasa ngamibe ka hurek kakanani kotaba. Nga sa kora sa seige ma tutube koi wai. Ebola sa tanka sang adi nga geng ananye. Augabta, nga tam disitu ng atsede nga. Atitu was kaut ngatu yang waka. Wang hobe sing narisao ang girek tau tai in urusip tarang adi. Iarang hutora sing urusip tai tu dikha maa edi kongwa. Kanang wabadi. Nga unam kasibang abong abus sa ang eriam khabadi ta. Hang arurang ainditi tarago ngang. Zimbabwe ke tam ade si tam disi hung abang unitses aseni sisen u lithium mang uidi. Dom dorising ave tuide mai basading aroma. Nani ia ading awani. Ha ang hong tuide miding harugo tangu kasi ba unwa gu kwa tau kasi. Marin hogu ho song kasi ba om kain sendi si tuide sa kapit kabis minister mtuling gube. Keneng an ansakuro di ngaba ibneng hopti kai lithium mang ui awnang agarove kepna. Nga sang ay dito wa siba kurok tansi. Lithium Association of Zimbabwe si ay ngong aup innocent request ap yogo me. Hung kay lithium man ay kaygu neng hup na haku. Nga ka hui tuing harugu tong tiba ang humisa sa ti. Hanuk ke nadi i lithium. Ay sarang ngong ogap kahang ama kude. Kana ku. Haragang nga gutaraga niramay ay atsotsan a nga sing anong anong top. Naba nirang abang abu seti. Lithium ang augap kahang ama kudi ay kasi ba nirang aruse is aroma. Aruse nirang hobe si tau kadi. Manaralan didi. Iyang asa taip. Tau taus ase iding aroma keneng huba. Kay tawiride. Lithium ay ding aap nga. Karukuro kuruko nga kuro kong. Wa. Agaup Charles nonang ipke ko aktoro Britannia abdi. Kay. Ipdi tori hakuri ay maridi madari di ka. Pagi mampalais. In. Ip awe khatam kay disi khaisa disi. Maljun Namibia dollar katam adisi tam disi agang atam disi kurung a tobi ai mari dikurip ngwa mata re khuya au ngadi e kau om ams nguri kau om ams di marin ho gudip kira tau en tam ke disi kuru disi hung amaljun dollar ka tori a tobi ai mari dikam adisi tam disi ngunang atam disi agang a tobi ai kurik ka titinga kya mata re sadi Nari kwa kaingu ge asa kanin kagwa ma tarue. Haraga ngagu maring hogu kao om amsti guta. Kong hao sa se. Tori aho kagu. Ipti tori a tori de hong haa kutsi prifade siyang hongo eye. Balmoral en sandrigam. Ka ipti gu. Singke karin ipti prifade maang uinka khasika. Ko ais armara sisen uwe. Nyesking hanu sise. Nadi ikuwi ay marite. Ma darisa kota haa. Ho tagu tui ay mariti tikari haraga ngagu umis tui ay mariti kokta bahase. Maasin khasin ina. Ngadi i tui ay mariti. Disi kusin akwesi disip. Nagia may ang tui timis. Nagagia disi. Sining honarang am

0: oba othi nxa yanqan ogarundu lounge and basketa xa inqabathi Tibos and Steiger, Tibos and Steiger, Ham Ham Tuti, Abarase. Abagi Kangara Sera, Dixon Itina Hasei, Ababitina Kabubara Sei. Abe Dex A DJ Puchas. O Dowsi Madigo Dramatra Ditching Engans and Swapna Korodisi, Nanigutuga. Abe not fixed. Oman Kaza di Chang Nga Zosop na Kam Disi Hunt As Kaman Aib Dis SK Nga Zas Sadar Dache Nga Kwe Sa Duma Kam Kay Disi Nga Nigo HK Special Se USB Pchina Hoba Zin Ka Chwaka Oba Chwaka Chansi Tara Kang Nga Bate Oga Rundu Lounge and Bar Ocho Mises Nga Dan Kwa Nga Gaisen Kira Nga Basin Hau Chi Sada Di Nga Yona Kanya Kaun Hau Ure
1: Sekma udah cerita sahaja di sakup na ikut sehingga diingaros yang ibti kurisap Elias Karureba am arah pada hasa instin tak tadi vekip na kurman wang harus asi kau na saus tase maya ingare.
2: Kanjus kau do nepke domi Elias Karureba tiba kau do nece singas aroma ida ki kadi kainka kau do si tuan dovis a kome ap kau isa Elvin karisip ngapka kabago ang house ib kau do ngadi ibta kau do ay bahung ay kai ngaha si kau sa sing as ngarahan karakara siron a kadi om kain sin ngama bahu kadi madin da korona musen tay na kadi anta aon di kadi niren ang basen sa ina ngadi ngaha kau do si kadi ay bahung ay ka ira ngao na ha kagan nga mim ngaba a si kadi ren Nurima se isuap nga ikom ge kaba ngao do neche singa aruman o aisa se kun hao I ugach kocha kom kao ha se kadika gup karang hao se I nen naun tip kadika gup arat koe ma I as kini om kaye chin a kome aup ke cheda ge kao do ngas china kaise nira ngong a se ki I khabe ge kao do kari horaga se harak khara siroku ngaga as nga ha se ki asa tam yedar di chit Asa ngan taip di miyadar di ngadi chingi kadirai kai chigi ngai tami di miyadar di ngadi chwa chwa uwe hang kangaudu. Se ige karaga ngagu kai zendi ngadi china wasip kaba huha. I tami ran ayi chingzi tami ngai sere toa kahusi tami haad maha ninge karaga ngagu kai zendi hina kari wasipa hutsu kochara pokai se ide. Khabera gini akome bahun na hong kangaudu. Ise

0: eqayizende iberosi qhiye si khadi madip a aven maqa sekomke nechesinga dinira nganga seda gado tan ayin ore chikhadi a qanches tiqimiri
1: e ada do qanches simude o qarure chethe kan kan re manga so septa ti taom se kobus ro manga ngwa sip di uga om kai ngwa sip om kises a wada di a chi khadi wada ni nga khu nga a chi wada di kui is a Masa kesan, kamu masih di ang ane si hiri ringai, si kaji wingai, om kesan si program punya aku, mibe si kahang, busin si kahang, kuasa si nada ni, uyam si, sedato kangkas timire, si dah kaji kangkas timire, tinis aroma ha, mabusi gu kam meter di, si kaji krah meter di, si dah kai di, asna di, mibe kuat sikit ok naura, kaisa ha, complain and jeng ni am delekita ma khabe chi ko gu ngira nga ka ma ko karu gut bara ha complain a ching ning hama sip nga sta hama o cha ni ti ti ne kam ne du ki ka ba de ki to ke sing hai ra to a chi u kan kam kam ke ka khu sis na hau da ma chi ki kam khoi kharu tu zara hi chi ali gun da sita din hama sip ngwa kai sara ha ho chi da ho an nga cha ko man hama sip nga kama o dani mis ke i ama ke kam ke hai ni to khabe ke ne prepaid meter systems ara kha kha chi Tikakata. Ivers igesa omna narakai. Kamira nakaya. Of kamira kung wakai ge ivers oms atna. So ne meters ne systems kya kakati ni huchini uma. Fantai kara kamini sita ko kakamigira aitoa. Titsko sacha miochkin sacha aitma uanga. Ti omna uanga ti karium di nati karium de ko ni karium sa spool itoa stao. Ni karium di ge hanfatsel kuchinara. Kowe toa si ye kame kabi kara ngao ora ngak harus ku sara mahi o ngak kari kari bo khuruna cha ko me ge on khale ga kame ni ni toa ni si sara ge asa kau kara taba toro da ge un ngai di gu ai kame ge gre hasku se ni si ga ma si ngak kame nga ti cha musa sha was tas na kame ge maranga khabla ge ait me o ngak ait ma da ge kau bahu da ge sani di un sen ni bi sa asa kau sada ni si sen ari ke sa kau khada kau ke kame da ni samusa se si sen u ke sa kau khada kau ke ne ba si da khani kha kha chi kau ke hin ama cha kama kuch ki ni khabre ke si ne kau ke khabra kha kha chi hi sur ti ngati ha ma sa cha ama kami sa chu kama maris ti tu ichira ho ti chka ai un ka me o ti on khala ga kami us ni ne nge khonian asa system sa kha kha da na si da ge ngama ga ma asa ho ge on khala ga sa da di un ibna ti koida ase i ge ma asa ho wai asa kharang eng go bra ka ut khatsi khara di chi khuna di go bra ka ut khatsi sach ko ung nai di ba hotsni asa nai di ba hot to stara ka ut khatsi chi ma asa ho ge do ong khala sada khoidat basa ok ma kom si ba ung ma ba ba fa sach ko nai di ko ka ma chi shawar ko ang si to na shawar to atsi halu se kran sa tanam ko ye ra nga ko khan ai gu tai to let ko spule to chi sa to let ma kama ko e chi tsang na ung sa cha kai ko chi ung chang yes na khabe ge ai ge re ko e tai o ni si da ge ai da ni khabe gu tai Si daging ayat dan increase nak kau kai ni sistem sah. Nama daging hansa kami yang ada dua sada kakok kerap menyu. Si kiki sing apa sah? Om ngarahan ngadi tamro kranji kak tuan hal besek kan am tiger kain si daging kula kok kerasa. Ida kami kahat kaka. Koi surut di masa.
0: Ya, kaisa kaza se wami kau do asa hui wai ke kari asa tuan kara kri. Cita ke kaba ni rengai di kaisa kau do ngan asa hui. Madida ni season u cip kari ni rako kau sada kamera season u se itu ba. Kari kami damas kayu ni di kami terderai ka kari kamba ni sen wakom di kos kerau. Nasi om deha nasi koin kai kai sen aroma kia urin ngabu ede. Damas kayu nasi koi kau do maha ni om si Nidi kami di meter saya kai kais amzi ki urin ngabu e ome. Ngadi i tuan wina a kome oba ho champa.
1: I kan kan kapa tingis amzi i ho da ki angak kwan ude. Nui kwen ma kor wai ki kwan ngai rangong a kobi kuran ngong a. Si yeng nui kwen ara fula a prepaid meter kataka i o kira dirak. Si da ki ai kom kadi de fege bo bata ma kuti a marira ho kamen amasa. Ngadi kwan ude gi ha. Nui kwen gi ha. Kuega ki ka ngiardinga ka sini meter ding amsa coin chingi ha habe ni sada ngwa sip asen ans ke sats ka surti ba wow counters ka o se counters on khalaga ni ha ka wu matma si se counters an kauchi system sa hu It's mutaka. Titi kagas ka dage agreement de saka dididi. Fasata dagin kaisa kuma. Ama kami kachi lubu ni kami tabakisa. So ministries ako ha kautas ya. Ministries ako ha ske private meter system sa kaut me koi chika koi surdio o koi kau. Ara na na tinsan. Kami ara of krahin ara inga koi kika inga koi miba. Private system sa chinga titi sa surdio bani nidi irasau kau bani af beta. So ngaku anu digi ha. Ni kwen ge amas ka kaiki omanina. Tike kambani ra orang hasu sa wow. Hasu besu ke lokasi gara wa. Fan vegep chedi ngay ngisi kwen ha huwit. Ming tiki da ngin aga duni akhtar kong hamasi bas ke satar ta chedi. Sina sani kambani sa kumaro chiko. Fra nga urigi om. Itba wasi chisi ko. Iin he om singe ni noh kame ho. Ske chini ske ngisi noh ni krahe ho. So nga waske company studies nga satara chedi ko sa se wati nga kong desi ko kasa khabe drang homa se kan ske ti ko di ni process adani kha ko gi kri sida ke ministry sa hu ni directive sa ge ho prepaid meters adani ur khan ke sa sala ching kan se ke sada di ministry honorable sangwa sa khadi wak ngwa kau sen ko ba ora mi hi prepaid ti tu gin ko idu sadu di surde Chekorobe surdi mi adu nam vadersi nam pawasa umaba betakla. So sadu waragan askaske go ibiza turo gehinske waragan askini amakami sin amakrahika asa ibe waragas ase ni ngawi. O da gesida taigo asiki mi mali duro ibe sita ngaw. Ina huda ni mario hokwin. Kap oni siguni betas stialses na hahia tige mi. Paske minesi chik nagazim sa o da ibe ngenga batotori. Hawasi pay si mang hawasi ani why even amang kami si ama krahin kay ay ngauri e cash flow accounts na haka is counters ay counters tisi kubabas ases ka kubabas sa private kami si private krahin bang ngauri o oskin kubabas sa ngag haribay ha of ay hanubani uwa of ni ay financial mang husani uwa kami si amang kanamba desi kesa Tis ni krahe nam pawasi amakla kesa. Tini ngako kesa amakrahe ni lagwan amakwena ni ngakame tini ngakrahe tina ni makase. So ngadi taupka dake takong karu. Tite kwa chan kwa si braka si sen marisa. Kwenda ngwa kuna kan I pata si bati kwa berodi ngakaha. I adi I da nyunchi ni drami kama taka bati ni prosesa taing aroma sasa. Nisi dara muske Twin adi geni si serang out dia kami tu mak kami deti twin adi tinggi ni si guru ministry sebagai si guru gubu am idik cina kubabes ego ihu idik adi basna iklaga fan sur tu guru yang council di bawah aku ke kaise akabi si dah ke sur tu guru kami sekar sada ona sada sinat mari sada di kangkoro be regen kata ni ibi betal si khabrik aku kami dani mata aku ngak khabrik kama ngak kadi betal sa si dah ke utara awo ayu Ora awo excuse rahi. Si juga cah awo yang kuyang ngasuk tiba opta kahiyu. Ora tapi gak pak kahiyu. Si cie kucing hawa si berakta kita season arere. Ane sken ya aku cuci ngas si after proses ka. Ane singi pribadi karaku. Si dah guan dah easy aku ka. O cie kucing hawa si berakta kita season arere. Tasi kucing hai besadi umsi gugah siu. Mung ab mat kahiyu ti. Tai arubara ni kui di. Tai ran ni kui madi dibai. Di di ida. Tasa si berakta. Kapa cie on kelakak nak kahiyus kau. O dage ni proses ka tuas kau na ni kauci, kauci dage ni saat insna dage ni kau, it's three. Mungkin saat itu ngapa sah mungkin ngau saat kau kaman kau di saat kau kau madi o dage ni kauci, it's tidak dua kali. Cita kau tiga doa o dage ni miba cih ini sisa, hebki sida di kondisi ba. Private meter sekarang si kai, si hebki kau ni cak kah korobi, mahatari. Apa? Tadi waktu kongsi tadi kiki ngomong sebab subuh subuh apa? Amat sangat susah. Surti bah petaka. Kain na ayat tak huru huru kesan. Nak kunwan kiki kan khas kuasa cahit ya. Khawatir bah kuruci. Nak kau bi sa khawatir bi uye. Cita kadang mangko surti bah mai bay cita. Apa apa tadi? Nasa awi juga dah ngah awi sengai dia kau. Nasa awi kama mah surti bah awi. Habis tamu uma sauma. Cita kadang ngan kau bi sauma rumah kau sausi. Kuenya ke convention kerah itu bang. Kuenya ke kerah umat mungkin ni cing hatir ngamun nomga. Ni proses kau ye cikir se krahe ke kabai, kuingin tam ngaji kung am tuca. Tama ye disi kuri kuci madu kuri ka krandi kamam bay om diye ni cie krandi antara kamam ni proses kan arum ngaji. Cie kue ceng kawas sebentar kita sesing are ida tins nasiu bagu, cie subuh subagu sada di umi toba. chekuru bina haba. Khabe zara nimi kama dagini pauti.

0: Nathi singada gara kero swat gara ke kuinas kuna charis kaba ku kuna charis ting ave makani ba kuwa kuwa sa Moses kumu ba kadi pararo se masib kuinas tis amenera kam ara uda sis ke ngasa ha kumsi na kuwa unchi kadi ave kun chi kadi nesko se dagara kero swat na kain hinat nes na kuwa charis nara isis kene sa ara doko batre tis mira kuwa sab kadi kuwa sab chena kan ip ebe kuro se harase kau ni main ngasa.
1: Kaya kan kasi umdiksyon ting ons kaya mo sa komo si tidagi a Quinas constituencies ki kansela. Quinas yaya ganyan kubas kira i o si ganyan sa mga o si velo sa hu si ondera ka din ngarap karusi mga sinsabes si kwan cha dugo sa rap karuso Quinas ki tok a ngungan haris in nga dugo si a kayiti sa kapis kin sa hrup ting nga kona ua ondera sa ayin sa tulkwam kuna ha sinsabes ay ha ngadis ki dok Quinas a kuru sa chike ama ka kuinas kaba uchin kes kra yo abeklu guchi om khain sun ti ha de na sur ko be rasi sun khoin ma si ti ku ban ha ba hura ting si ma ka sai ta yang ha ma sa so ma sur ko be ku ki to ha be ning ha ba khoi ting karu
0: ara kam kero ngati ku kumi khami ko na ko kra si chi tadi om consistency sa ko kra ting chi tadira ko na ting na ta na du khaba ndi on si ka kadi ne sko ze kam kra kero ni si kha ka ko ro ni na du si nga sa kadi anda ski a ku du ke pero sna ka sa.
1: Yeah, Dixon, Kero kam skrew da yoga by Alexis na dagi ki kama tradition and fident when dakta ki by Alexis na ki ka by Alexis tin aiba dagi ki season u chida ki adin na kire ko osvelos ai si cha namatonis da hex ai si cha ombilis ondera chi kam urvote chinchabeza ye and chi kum ka ko suni chida ki si cha so net na dan ki skrew da ki to ba ramis ki sa kom zugu kon ti ku ki sara karaga go Osvelos at Nikes Kreuski, Osvelos Kuniza, Ankay Udmakuna, Hankay Udman, and Gaman podcast my Keros I Angua. Nozan Ke Kamera Ho Habikinisa, Omski, Kaichak, my singles is such an asam Rosa Omski, Kazi di Masigin of Aka, Maska Ginisa, Osvelos in Hansiba. Kaba Akararo, Novati and Angusini, Namadonikates and Namaduniski drums and Uskreo, Namaduniski drum match and Kes Creon Jukun and Labahananisa, NW asking who's in Kabaya, Chinaban and Hatin Continanisa, and Hanubasi Usei, Aroka Hu, and Tina Omkinson on the Kabatis on Masikura Kama. Kabakams on Billis in Sis Kreskins on Billis are preferred ask on Billy Foundations Yahu has a Kaban Kisa Kukwapti, Kuna Yangomna in Labahati, Chenis, Kuban Kakuzira Habak is a school. Asukura handaun I skolara tuan ke sison masara I si I gene sisa kabasna chen ke skreo kukuna ra kore indi kuro den gangna si geba he di h man anang indi ongu ka chwa chwa khana ka bin iskra is ofnis omrosan omai ka bin tabas kra is sin wania no wachi ka ban ke skreo urbu du ka bin ngade ke sa riset le giren khu dikin ngade ama 3 hektar di asin ngaza sin ngabra ba so 3 hektar da masan ke skreo ni kunani sa riset le tuas kaun kaus ha o hui bra ngama ngap ke ni sa after resettlement support dikin ngisi ni ba min ka si itko ba irang ngama sa si ba o chigire ye ni sanga ba ka is ki taup ya kum si ka de hin sa nga urvu tin ma ha ku na nganus kra tu ne ku aban nam ku ne ka od maskelo si ambulance ko ka ngasi gra thong ni ka se ko ku ma ki akai so tin sa best ask ke ne kam ta ma o kuro priority di ase ta u ha ni da ko ngusa si oi da ki sa tammi ara ku ba ma tammi ikra he ye so ask ke ni sanga ask ke kuro se kan obia resettlement as a bi u ha I di his ko ni sa 2019 april na ka ba ta ban sa settlement ka bi os ki sa kum pom gu ini din on ditara pom gu ma gu gas ki wo ti gu gis ma gu na ka rurang ro ro ka khu si gu ki hais au o da ge ni sa ma khab ai ne kam ni khwas kra yo ni sa na mo da sa ngai ge tu karo regional councils as even man as a settlement amaga din da gin sa ne karung ap ngan ro de guru tin khaba ne wasi bin ha ba min tui ba ni sa chi ka kom pom ga aku ube re di grami chi ga ni sa asi ma ri skra pe dal ka me si di grami o chi ka ibi khu na khu ni ka ma ri go kom ap di khu na da sam stem ni sa ha karo da ge ka me ai hare enda ngising a prepaid te hun na hudra mi se ina so kom kaus ai tini kes krayon ginga ban sa hin kon sen anang nga kon ge ni sisa ni da ko ase ia sna da ko ase sia se no ko ba ka amro tin na uya chigin sa ka um ha sa sa kai kene ba bi ko ba san kanu bia grama ha be tin ko ni kes krai o sin nanu sra ha ka ba na bara tu an a he tin bi ko ba ka ba nga nga kene bara kama o da ni sra kes ke na ban kan si ko na ne sisa kon aro den ni ba he settlement ni as au ni si special to be regional councils ya ti hi ni sa omro de khaba a abe ba hi ni sa omro de ngani an so tu kin za kon ki omro china ni kharak kara son van na so ke situation nanu sra ha au kra ka sin na chin nai sik mai kai sai ni sa sa omin na chin mai ha se I document an chin ni unni se tu I om ding na cha ba gi sa a kom si so kabe ge om dikshen kuina sa ge ni ges kreo si kuina sa

0: anqase waza isi ni xinxa anha kweni ni ni uyise isorca uka nokuxasa khona unxoskra qara kaku so kayisto komsi nokwada unhapkinsa ngapi waraka ngadi ngara kweze ibke kuosiza nisageta ongeza khona cuyo umsigqise kayiti hinqwathi ngukisa ngukuchina nokuchaba khona za khona ngaza ngisira kayira otmaskra uka khoba garan hawo ke tsabe sera nqa unqa ibke nokubasa kuoso xaba harang so nengene za ministry of lands cha sina danga inqwaro hanqo bonxi ncabe chuka madini ha inda gero chinxi ne khona I khai asinga resettlement program ku nqa kunqa hu hu so nengene sa nairoge ke di garura ncabe chuka khona abe umdixen ngase dani mawa ku so nqanxi saura things amsi odani miske singadi igene barang abe dingadi ge abe club khoni qwaga seke ke gene skra yoge tsume ba khoni sa a taw I ndangwa sera ip ngaba iklu khona rakung tsiki ngaba tsa lot de ye no go ba ha khona ne kai se ide so taw bi tsinsa be sa go tweet ka tweet we sera ip tsin tsinsa be nga ra kharu ngaba sna ne kona ne sa tamadi de I ardabal de ya kama wasa so ang go igene o ha se ip ke 3 hectare ploten ka khona kame awe ding ra tsai tsai ngai ho inin ina ne sa itsima qaba son tin ngata ho ka ngun ni ama ho o se lo tsapi gen ke skrem ding wa kunan khamna sin ngaba wa duration ding ngaba ra kharu o ga ne sa duration ka khok ma gu sor project ding ngaba ne ngai skrai o ge ging ngas ka ngal tsapi khona ra hui tsine sa ondera sia I ge gin sa unika assessment masip na si go ka ngap gin sra ngabe sun ske ho clinics an ging ngakona ne ngaba ud ma go idi ki sa khun ngap kra khop kro ngai sun sna bi o se lo se ma den I wa sa ka I chme bi ma den I wa sa ka I tsin sa ba sa pen I ko ka I din skin sa ma sa khop na amar no ka sa o ge gin sna do ba ondera sko tsin go ngai ra mo se ministry sa si di hin ada gen ngu ada gen na mi ba I kame na program ko ne ora kero ngin ba sna clinics an ku kuro se mas kene tro tu da gra na mi ro hana o da ne mi ba ko sa
1: Aragan khadi wa tshe tshe ba sengwa kero ngisina ngisa khadi sara khona khata na sara khona wa tshe ya kain asa ga se ngisi tau ngisi o isa se kharaka ku sawa goro ku tshe kharaka ape ku de ngisi ngwa tshe ba sengwa ga mkhara kero swa tshe ne sa
0: tshe ba sengwa ne sa tsam nga ku ministry di otmaskra yo ya ministry di abe mire nga de nga ra nga ama 3 hectare plot ke ministry of lands or division lands nga ra nga the itinerary of settlements and uskrews ke settlements as a regional councils ngarenga the itinerary of traditional authorities the regional councils ke egi ngabani sama disi settlements a regional councils ro umkhaisra min kaga the itinerary of ministry of the ministry of lands and uskrew yo division lands aus kinisna ne sisa annual plan tramiesing abekugo wa so annual plan abekugo ministry of lands tikatin keskra yo da genesisa committee masibaran abekeng ba kugisa sada kavana oshikoto originative tikandor sahu ida genesisa environment funds khabau marusa geho mas inesisa abe group no hasa madikuza chaukwa nga ploti I minister of land naraka te tam ya ma khase isain kunani da gromik ma isin khanaja so onisa settlements khabitan waskra I oda genesisa settlements ani da gromik se kuro projects abe ne osa nam wo da si regional councils naraka un hautau and de tuba ma ani nisa kamidi masiba qarna itlage ba kamin kap ki waraka un bera tsatsa nisa kamia ga kha isi chakoba om khain sun digram ya ob kuba ne hin khu kya ka khabe ngas ngas na da geza tsinja be na skola uwa ngaban ki kwana ha I ne sisa grade 10 di chi grade 11 da sing ngase ina ngaba da nisa abe wasa se I ne di kam garon aroma se I kiske ne sisa ko ba tike grade 10 sap kin tribe otmaskero ka kain kuma ba utmagra yo odage ngasa se kuna season chura wangai so maskerin abe sun za kobe jino hosi season chin ge kain sira pedale season di evan khaga sun sira chau chai amaga oda nisa ngu chin hamap ka chi kamkan kan u se ngu din ngadan abe toi haske ngasi dan ne khona in di ngan gir khwa se ikwaro di ing se anga ka hate ke di ngasi vice president kan dur ka win ngan wa in khagla sun ro chi sin nan hai abang ngam ku kra ngasi nisa ka kanam sun de gra chau ngaba ka ho singan ka pendegrand sangis khaga sun down kra iho singan ka pendegrand nga hani se ihu wa ik kabi pending hamai ngai ngai ka ngas na hu ko ki om khain sun sa che ko cha a king am kha no sa a chincha be chabi sa khabe ge chincha be ya khu khu chu khwat ma sa khun ge a kaise a kuiro settlement ni situra khain si ne si sa resettlements in go kon ang howding wa kaise settlements ra hu o ye khabani sa komrovan nen go kona ngai di chi ha I tsau ba hu igisa on ba khabani khain ro si son chi sa gamro I chi khun china pedar chabi ke ngaza nezisa khogu I pesa khe de unha se ngan di ira kuiri di atna di ngisi shop ride kha di nga di I ka di nezisa tuse khona nga service na ma kha se ide du du tsha tse ko tsra ngai nga kui ne tsinta beski ma si pina tsa ngisi kuiri grip na tma habe ai ba ha kamen au se karu ngadi tsa

0: kami a khuisa
1: are kam ne kam kon ngwa gra waro so apna ye khari khara ga ku ngma kami sa ku kon khadi ka kam kon marina tum dur na ka ai ku se ne ku nga kan tsa ba kho maris nga khari kan bora u si ai nga ku ai ske ne sa kai kam kra so apna so security sing ke sa khabara ma chi khadi ni kami china khadi marina ra khang sa o khadi ne ska ni si kom kona ne dan an ka na ne di project ana ka sa an in even china to basin o saru ka saru bero tsa ba kho mari du ne sa ra khang
2: ya kuro kuroski even necessary president's credit and answer is national youth development funds national youth development funds ya dagenisa ngachane kwa udi waraka constitution ga ichi maginari sidage sike tura point dagge kona game ba anin ngachane kwa khwani maka so ngan genisa khwati amaka o in genisa ngaba khuqina gebel wahe diginisa gremie eske nga bise ge proposal logo in uwa kongna ge ngisi qiqe be qina qasa toma of anu toma ha ngadin ge sin wa ba din khana ni sa ku kan kan komdras ki dokh ne dramis nan nani a on derasa hu tsinsa be za hu urvo cha hu tot ngaba kamse a o civilos trap cause tsina da ge dokin ngau qiqa m khoron ngaba sna kharu haza so kan kan toan gan in di nga chau kha di ha de ding ra sin ga odra kumske nga development funds nga sin ne si za nau hu nau a di ti nau region ku nga sin tsina ngai ni sira hom ai kuinas nas nan hom ai se isa so jil security is mata ge jumps ai si di ngusa si ge real cita ge ngan nga angwa pa ida ge ne si sa nga training and thing employment scheme and thing infrastructure building scheme and e social security is ngan aroma ida ge ne si sa social security ki spanza ang draw ni si da ge ne si aba mi hoti de khabe aro karu aso ko sin nga chin chabe sai ti kam twana ko kan nga ne chin ji ko khop nga ko si hai din gin sa khona nga ba nga khani kwa ma he chi kuina ne dra means amura ga amra abdu ba da usin tham ko niski di da gren ai khabe ne au nga forum na enfield si project nang ina kanvasun in kaba hu od maskara yo hawasi sima project kwa si sun a project de kan master de awa aga tige tok nga khabisa ke tsao when the self confidence ge nisra waharo di da mire ama ba nisa da gewa na tui kubaba da ran twas au da nisa waraga ko ba ku nasa kun da ku nasa na hanga ha ku na ku ran twas au ge ma ko wa in harasin twas ra khore o to mas kre harasin twas ra wi he tigi sa tin kha ya tin de tin di hin ai china na dra hin se nisa ne program ai ne da ku asra kai ku ai da ta kha be ku ki tok nga ku ka tu gin am do ma ama ai ho ge nisro om dikson oske vice president ki kandursa marginalized department in mahu koski kagwa o koski kagwa guruski project ngai roki tsatso hai na project nge ke tenis kra e o necessa ha tige ni auran abese e abedin nga gande ni kung sada giren abe angunisa o civilosti tinsa be sin in sa production coven productions tsatso isi divisions a ge chi class ya ba hui ini sa ne coven productions a sustainability in aroma isikin san san hiske numbers kasin sa nausa tuba khon khon di de khabe skin sa numbers any supply in sin sa kagurus na ha vanisa kho chi thaba ga ba guru ske grimari ang hama din si singat mari bas kin sa pesa khe chirang lain chebin khana chang aiba guru gan ama hu chi cha sigra mon sa mari si chi khasi ba wa di ching la ba sika nan gen ni si sa ngi si han aro ran ron kun ida go ne ne kama tin kun api guru aro ro na
1: kanob din oba den wagam kara kero swap ei masang si kari adu uwan abe tuza kari du kunia mise ye nisigui kuna sara umkensen o kanob din oba de tuwada kara kero swap na nisi mare kara ka utkam ngaru adu udu asa kara ka kun oba kanob din kari kuna sara uswa wagam kara kero swap
2: ya Dixon ama se dage toh abe tani umkensun skia ka dine mi amai habe dane abe ne means ke ne sangan ke aisi ke ha kansela na gre mai khai ja uda ke sa aisan baran abe chan ka khwenia da ngaran ha ka we thongna si ka chu sama ka de cham kwen di khrup de ma ka de madin ora ka se pel de din kansela da ne di drang abe ma des mas ke do
3: you know what happens on the bench nothing so get your money off the bench and into the game with a Nedbank gold bundled account take up an overdraft sign up for digital banking or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
4: Saradi sagubran amam se tiran haro sing opchin nanup de mungkaru den wakore are gam gam disi hun as kamang abdis arumai ma kharu yakimi namubi abdi kanakap ke kharising aung khai chinara karasa sa hutam sa nanup chi

nganudi ha kha a seran qangwa sene qhaba ka sixhadi a ncing an akup namviap tiptinga no qhaba ni ra qhari sen qangwa kha itsi qamsa sa khuka itsi qamsa qhainqa qwa kha masip tsin qhari namviap tiqana ka pnani ra qom sera imu qaru ese horiyame ke qhari sen qangwa kha itsi ni ra karasa sa khuka itsanto sinabo di qhan abas tsi akup horis tiptaba nanu kha masip tsin qhari qhaba ka suris qhaberan qangwa sene se wapke tsaura se qhaba ka sa khu qhaba ka suris qani ra qom tsi horip ti qwe qoba a comment comes ai koro hain ka arigam kwa khaisa ichha ma ka uniran amchi ngomsa che chekan ai pai kam disi hun a hain ka chamisha khusi mang wa o khaba a chabi chi kausa wis manira si koro hain ka khaisa isa khuma wa o khaba amchi ngomsa chi iske sore sang arigam kwa ai kam sta kam disi khaisa a hain ka khaisa ichha kauma uniran khai che khaba karap ai disi hun a hain ka si nani isa khuma wa onira a ai king option nanup de mun karu de khadi arigam so a satardak chi kam disi hun as kamang aptis armara kausen tauba ngan usip na rasara risa ko bagwan amam sa khoya dikhaba khu adi en apka han wang ude wa qena khokta ba do dida be dual ngaba be da khu we have nice kaudan arekam qwa ngam de khu din ansa sa kup ngane ngam kuskose qain chi chai san ches bye bye.

Adake sike igan kan stika ndo nethe qang IPA bediang hawa dinga yang tamire. Sarang ok an an didi sa ugup nga hata ikuita his aroma. Wang waha ari di kai tsi kai kao bara kori base. Nethe gam Friday artis eda gua kong wa o kudin an an dera komen a. Kai kong Thomas Tomha Sapen Davidsi. Kengani disi kusin a guru kuka. Disi tun as kaman aip disi ai kwanda besna tuke kap na geng om ani. Tui Thomas. Nuri kaman a kwenting an sabin. Sinaran okau. Netis keng onun wabasa. Om stabanira aiku. Tswana blocks na. Soros tau kamas engani irni kong. Wai se. Tige kai kong Thomas Davidsi kosa. Ari mwasa dertak tisik. Kaka aup anton kuhap kai kusin aga khot mat on stau bakoni tiye. Ozirosa David sa kringa kaisa tui, nona tam tui tui. Haga kringa nona, triga David sa kringa kaisa tui. Tam kaisa ngani, kaisa kusi hung ngani sa itin ka hong. Aroma kami. Kay kong Carl Werner tarwe, asa kwe, kay uomi. Kin ane sen meris ay kong nga disikurung as kamang ay dis ay ngani disi agang aguri ko kaging ang oni. Ong awagi kayin abang ngami Werner tarwe, tse oma chwana tarwe sila di tumaba. Kaisi toan, kaisi ngurisan, kaisa tansan. Aku kencing an sebenarnya engkau kau. Kait kau Carl Werner taruh proskin aring ngasa tertak anis Ibn Iser ngawa aku kusir ni dia. Aing agam ngakan ngabaskop. Paula tani kisting gitu kau dona sengaka. Uning abas kini sini aik kau soros nganir krens dos tawani kau ngawai si. Mister Fritzi taruh ibat kain ngatai setubi ngani hun ngani. Koro haka haka kaisa Leslie taruh ibat kain ngatai setubi haka hun koro. Koro tu nona nona si Mister Henry kiahara kain ngatai setubi. Ani kain haka hun, ani aga tams aiting kah hun. Aroma kami, kai kongsing lausa sani tonu khas. Ama tome demas kini ani diseng ani aguri kuka. Disituin as kaman aib diseng mubun aib kauka. Cemip ayam semakin amani. Aw pagi kaman disitam ang norisan tam ay seretui kasas. Aw kongsing an sebenar opau. Ama sani tonu khas terus keng aring mama sader tak. Kai sair, iman oleh surus tam kai kuisin aga cemip ani radie. Nun abas kini nete nira karu karuwe. Tama pemani gitu nu kabat kainga kaisa tui. Tam hun nuna haga kaisa tam kaisa. Ismail tunu kabat kainga kaisa tui. Nuna kaisa koro. Hun tam koros aiting kahun. Aroma kami. Kai tons Frida sepatas. Ong aku ubat Jacob nak web si ama anak nak web stick Thomas. Keng arup ni umi bang amu pergi arkol kuni. Koro tuan kuising nuri tuan aku kencing ansa binaran otau. Oma Frida sebatas terus keng aring mama sadar dah. Koridor pos tam se aminus tarubna niratiye. Nako sebatas le swape. Babish aku ndeng ang ane. Bensen babisha tringa kaisa tui. Haga kaisa tam tam tringa tam koro. Magdalena nako sa tringa kaisa tui. Koro kuse koro hung kaisa tui. Si Richard abaraba tringa kaisa tui. Nona tam tringa. Tui hung nona tui sai. Dinka hung aroma. Kami bare. Kongsi kasab Herman Futsip. Herisi. Kengona disi korong agurin katabe paus egin oni. Nora paga futsip si Maria futsip sira di tomaba. Nona toman tam kasa ka. Nani toman. Nani nguri toman. Aku kencing ansa benaran. Okau. Herman futsip herisi close keng aring ngasa derta. Jona stop na memorial amiker katabe paus ema bakoni diye. Yalgo derbakira kainga kaiset tui. Korohun nani nona kaiset tui agatam. Marta sorpo se kainga kaiset tui. Nona kaisa. Tui hong tam kaisa kuisi cifer triga kubersa. Kainga kaisa tui, nona aga tui, koro tam tam haga sa itami. Kai tons anang ngames, auma fanis, ki kaisa disi kaisang aguru guptang mabung aib kauka. Disi agang as kamang aib diseng waka sa ikin amuni. Aubang urib, si auma ngerti sindik tomasa. Tam tomara, ngamen, khertsen, caitsen, aukanarang utau. Auma anang ngames kloskin aring nama sadardak waka ngas ngamori ang hawaku. Kakaup simon karu kap kodanas ngani diye. Nin ustunin abasani ay kungse. Mona Lisa skriver sa kainga kaisa tui, tam kainga kaisa. Tui kaisa tam hun, dalin karwe sa kainga kaisa tui. Tui tam tam haga, tam kaisa agas taba kami. Kait kung sama Christina Hansen, king anesen merist ay kong nga. Disinganin as kamang ay disingani disikusin aguri ko tagin ang ani. Ong awake o mamakdalina law sa ba juanes ngarip sindi tomake i. Tam tomara, tuin uisap haga norisan norisan oan. Aw kencing an seminar atau, ama Christina Hansen Stroskis aring mama sader tak sising anis Ibn Iser ngawaku, kau sihir nanti yang uning abas nanti, nira karu karu sih. Frida Hansen sekarang ngaklesa.

Tang usip nga kaudo ada kain karap dimire madisa tay na tay. Kaisa hiron gira mang awa. Netagam karap di ngonan I kamabahu iskinesa madide madide madide fryske. Pray that chess is a good nagi going chasin kamkun sagup kamkun hawap di dramis and it's a gum karap I kam nadigra. Kaun go insati kain kaun I bought one kaisa gaysa mesin abarin na klasin manisa hun is skoro beti no haba ing apka. Idan isarang unda insasin hau kaisa regra kamka. Nyete gam disin maning as kamang aib disai iske nesa o dain kaduha mabadura hosen kwaske ngani kam hun ngay dara di hun kuna dire ingwade ngaba ngani kam hun eti doko ba mi bade idang an am kasen duha kaisa sara di fries nyete gam karab dis eti da wakang o ronti huronting huarontin ngan nganing hause ikhwike ada to go ba kain grab di mere tsita ba de mak tsu ba khoi wai ma ba tsu tsaka ho sen khabe na ma bi apti wa ngwa di nga kai ran tsike I han hina ham sera ho nga sen ansoro si ze chika ga si se sadu chena to go ba ta ba de ha se cha sen re tsi no kwen hina karong adi han bloody a han plotan a han birikuren wan wan lo chan era si sen ham kwen marisa Frida cheke go mang abidura chaila kwen hina kandor tingang nyuan pero tingang nyuan kwen hina season a go a han kere mai tuika season a kai khabe abats ka ho sene to khoba ada kai grab to meet si kom kare tesni isa ti kain tuna ko kabada se it kai sa kai kan kan suan ai dura ke sa mes a and am ka sen kai aromatic to da mire tsi mang o sit ngata vede dure ne tsi ngaya kwen tina kain ka khan ngai ches ab abo pa song du tsin hai du tsi kwi wing kuri ga arabadu tsin no khoba sarudi tsisa inzakaiti as tsisa inzakaren ha Oh, I did a mirror, sir. Did Cabo did not eat curry to hover. Did good a mirror, see? Said that in line up gay. Soon that says it again. Did that in a curry. Above his Mrs. Gray, above honey, I'm a behasna. Hi, say, see that gay. Mine was if money, sir. Didn't have money. Quahadi. Say again, my married tarty. It again, I come. I'm a behasna. Koi wai kai turun ap kuripti ba umhain kaisa amai koi wai ko kaise insati kai turun ap kuru turu health tip kuripti ba umhain kaisa ti kai mai kai khabe trakom ka kain geno kwa khadi ama be khasna in geno kaina kwa khati ku kom ka re satsina e tore ti toresna umhasen ti kan aboba tikira da khoba mire tsi ya diuno sen kai kui ha kwen tsina sa rutin dang aye tida mire am din ha kwen na kai tsin ru sip tsina dara khore ba du tikira da khoba mire fries king oro igen in khwa oige masa se freida chedi a khwa si sen ara di se ge in kan osip ngai dai oro ngai karo tsi sa rutin ngob khwa hai si am de dan awa mani kam hus ai ngob ai ngwade wade mi bade optin ngano ba madre kausen ne ba se ge mada gromin arise kabuka tamno kabusa ka tamno ba tsosio so re sa khaba kabusa se karasa ma zero ba ma is khaba tam I madi ma sip ngade ge hatre ge ang abi ne abi di de tsoho ba as grami abi gera di de ge gro ngon ba ga ore ge anisis kro be no khoba ngano ba han khaisa khabi ge ngai tsoho ba am tsaba yuri tsaba iko ang abi khai han grami tsige nga kapai aptin ngano ba kaise a insatia sa sa ti grami om nga tu ha dige itsi kai ke kai abi gra ti grami tsige ang a di abi tsige ang a dige nga grami se ge kada nga tore tsi nga da grami sin ore nga ka wa tsida gra o isa chero de ko sa ru di ngobho ha isi am di nga tamro tsi nga skal pansara di sa gupka ikun

Langcosi mna ke ngqha wa qa o tin ke DC hung a hirona ra mang o ha ka nka mabahu iske ne sa ne sicutse ka ngqamqa sano qa

0: dirang kauro turun ap di corona u tira ging maskal pang oro iri apre ikro sa u tsi maskal pang sa ku badan ing am ngam seng am ngam ap di corona na ni u se ike e toko ba ngayan kan cat madige kairan kan cat madige kan cat madige aing guru stu sa tara hing ham kwen ahu ham kwen ka amai madisa dana turati hami dere diska khabe mire khoe kai tsitsi habe semge tam ukup ma diska khabe mire tsi madi toch tave de gure ada toch eba net madi kun khauro reng kha khase ama itata boring kai khuna ngaira di khuna di tsi ngain ge nong a kun ngara ma khuna di e tsi re ge ne ba sara sara di sa kup nga khara di tso bo iran kha omos khoe ada madi khauro re tsi stick to the rules di kumi re tsi ngobutsi kubuse haka koro kweron khan aiti no kwentina e sa ma kam ko se tukam haka koro kwese kam ko se tukam haka ngani khenga mara ke kwara
1: ubung de skairo asambe ai bona ei yo namanje ngisasho 2026 baba ungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba jey wena man ay yey yo yey yo yey

0: le moto ay yini ngathi phumile ay yini ngathi phumile ay yini ngathi phumile phumile le moto
1: ay grab
2: ay grab ausili
1: moti te
2: ay ke mati sa to khotse to kai se khore dona ho api khore ba to ama
1: ta wari ha de a wa tsena ho ge
2: ama to o da doch di dat sina ay bine se sa Tankun garang ayro ausili ausi tu bes kiran ho ka bana sa ho no to ro ngiro du mi ma ausili
1: a dein ga durang ay
2: tikun ga durang ayro tidra Robi Gres nga dage o ka Margaret Madia hoe tira me freida te smo. Faso como acta isa o nena ve kue mire tita koro mi Robi Gres pa tira ne bata ame la baja ti. Au si haka vi au santra o ka mati sa pe aldere. Tita koro ya hapta me krini o esmara mi tita ne baba naeta nga daga taung mora mi o ka autora tae ngo pa vieri ito wekere. Mi tita ne baha wana nga koha hati o ka au Patricia. Pete, la bakarea kote tira mi tita ge au silis. Ama se kamkwen ditu ge tofra me kabe ti baba ki pito huru tatu ko hun kuri ha. Kipte kwe vane ti am si mati mama nga utu tita au silis tira me tain kaha nga etes. Au silin ari da ge huru era ti kaung aesi. La baka dunit mai. Au silis.
1: Ah, si da gini.
2: Okay, thank you.
1: Bye-bye.
2: Bye.
1: Yeah, I've kicked over at its common in Kauroyo, quits, knock a quits, go more. What it's Keharas in its away. Oh, you get a hero. Could I clarify? No, but thank you, Grab. Okay. Thank you, Grab.
3: Thank you, Grab. Also, listen to me, Madisa.
1: Thank you, Amirado.
3: Kind get off, that's the kind of a gamiapask, nagging a kind singer. Mangasa Gamayaba who? Okay. Or I get on the Hong Kong, I see Mars, Ozzy Frida, see Mimi, see Emily, see Moon, and see Queen, Queen, Tina, the
1: Counselor, you'll be careful. Okay, thank you. Bye. Ah, counselor. Reels na. The reels na uha sa gupke.

0: Okay.
1: All
0: right, sharp go.
1: Sharp.
0: Bye-bye.

0: Guys, I can't imagine what again. No, bedrasis cause they give TikTok say has was I know. Tare pa iba no ne am sat skinny insan ais nga umas ni ka o good skira kwa kasi bara honga pa iba tare this time iba tare tare tare ada kain grab ti dog mire
1: kain grab mi trozili
0: ada gya Marisa
1: kain gya ada dog nera sa kung kiti kain ada kiti kanas Patricia Skiva sen si si au si ra au si kumetre si au si kiro si ra drama si matibundi watu kanzi.
0: Isa sang la bang ware. Bye bye. Kain grab.
1: Grab aus les bire Madiza.
0: Ha de ke atai na tai.
1: Kain ge to kha aus les tok tak in rasa khwen khara ti na rosa ka hono kha e ga sene tola minna. Aus main is kha ti kwan ha un duan wan ka ton ti mon ti kha e ga sene sa tse ku ti hora ka khwen ka. Uye mi ba ku o mari ti ka kha e ga sene. Kuro ka isa ge an ngam si kha e ga sene sa sa ti karo. Wakho enixingana namanqukwe amire ngxaxa sensory awusinqukwe kaise ke toga ngqamdo pana ngxaxa sente piramis ke sarukwe kha kosi yawu sekare zaka beba ho tangi bye
0: tangi bye

besi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi koti ni ansa aroma sa wan kamsan wakarit na hai kasin

a goro hengira hamang o seng ga ike karate gore e sa go sa cham ya e still no go pa imke go sqa tsuba ha di ra ke abara qabo ba ise ethi danqa de mise qeng karap qeng karap qeng karap ti ma tsitso ba qa yo a inqwamire tse a qom irate qaisa nga atesa iriko nga se isa tsi freitagtses ne freitageske nga dra mana tseskara qi ri gautra ti tse qiga freitageske den starts diga mi nge qam nga tsela tsura qa nga e von start nga re ka qonga nga tsiko nga re ka ske freitageza kara sina godi som guko qama disna dra mi se e ai go kene ka se da do ba diri kara kara kara tsuza nge metsi freitag o inge nga na uga qara ka nqa ko qaruma de ka qaruma ya hansira nga ri wa ndi nkhona ma qa ide go ra nkhona ra se nga ri tsi qara ka nqa ko a se ko nqa ko nqa ra se a se e se e da ta we ko wa kwen e ta ka ne no go ba se o se e kwen ta opene wa se e kwen wa nqa e tra mi se ta sa tsuits ta ta ba se se o go kama nqa ri ta sa tsuits ta ba se se o go kama nqa ri tsi o qats aba o yi ba u do skin ngoi sa se di gaqo ga tsida no go bang ong o di o di dire ira nqa tsoqa o ika sang ona ro se ra nqa ri kwen nqa qa ruma sa thing mari go kill not skin nqa ri mari go kill onke mari go ka maga qoqa tsau ma si thing gra qa ne de go o wa sku qoro go se nqo yi tsida go ne se chala o ida nida go chala kama nqari di o nqari re tsikama ka nqari qare ta nqwe nqari re nkon ke nqwe nqari like tama khabe ma sigura uba ma am santis la ka tahane tsa daga season ku ma ha o khabe iko on kwe mi tsela no go ba season ti

imazi ngokuqhayinqwa si ngencuko nara wenqari wenqari san like tamaha uhabe sithina onqano wanqama e wanqaye ngiyihweti wanqaye taqaraka sawo nqana dala taqaraka sawo sike na uha khwe enqhanu kweti tamaha titsike satraka kasinthi Eko a urusan arati di reke kanu dak pak ko tisa ne batan kama ko a ara audo ma audo ramash wan u kang ku hana satskin an ngako ke ko hanut ma ko ti o satsakan katska kan mare go dan mi tsi ngaso qopa ngoi kare song se e sarekin ngari ngaptira ha mi se e tsin ngi ko ntina ra qarin qade go kan qade kan qade go qarin qade qarin ngari wa o ida nga ko ntina do go ba ngora sa ngari tsure khore ba tsi tom o mwis ke ga ee manatse ja go fredes classic sentse le di gara freda tsi karao dage o mwis tira mi se e ngi ko nga xa roma o mwit mai ngi ko nga xa roma a ditse e ne ra go tshala o tarmas ombre ari dan kapa si sen tung sei sen geng ngun kuna le man nat za hunda man rat ses ara si sen tung man wan ke ko ba da ses ams e ida di ta hab ai pere kriu sei sei dan abe sin ngai ma ti e go ngi si sen e ka ti ra si sen sei ho ke ta i tuba ure de ku da ni mi sei a tin ngano ama sei ko ngi ba hui ke dan an as a tam sa karasa e kai da ma ha karasa tsing angwa ai i khase ikra qausen i khase ikra qausen ne kwa ka dako to wa tsing wa o deke jang tsa ho am sa kung hale khane tsabe di goro ho a sense ye do go bane ba tana asna a i kha a ngwe nda mi a ngwa mse de tsabe ke qairo tsi ge qai kara tsam re yo ga ngadi ga qai ga tsam je ri da ga tsunga se qai tao o tsami ka si o ngwa a ge ra ne jerisa qaba ana kai go ana tsami go nna skra ai ke di da ni mitsi ne kama ira na chi ko nna tsaro ma tsaiba u tsaiba u tsaiba u tsaiba u nga nga nga nga ti tsamsa se kai ka ni jerisa go ntse o ka ha a put ko nga ga kai ka di go da ni mi it's time of ti kai pra ko se i a durun up ti ara gande ko di da mi se i so abe idan orang ngancang nambah kuda gara wakti o idan ni tigurisa adiksa ni kong ngabada ha tigurisa teksem kong ngabada han arus si adaup di awe mati ngati ni kan hau si i ngabaku idai ke harase nete sti kamap nga i madi ke ca i ngari kau tske i o iske urus ting urusan ari tamaske i urus adaup nang o when I have a very good time, but it's already so. The Iraqi figures up a dark ship. On Abadan as not a garatan, how do I owe a dege caruban cover? Mariski honga. E mangly like in Arika, we need it, Eske, Ozides, any Oiski, Odus, like in Ari, Tino network, it high. E dickering, say the Gekari de Garasimi. Oni si Michael Manising House, e Marike di Oruske, Marika Udiahina, Marin O, e Marike Scientist, Marike Scientist, di Reke Karate Grasimi Onin How to Maskeo, di as Ada Morasazipsi, Ave Madina, e Dukris of Dexaba, Ponas, Mazaragra, and Adua, O Idaki Karwani, over Se, e Hoki, Kumakas and Karati, the Saradin Ava, Kurum Ava, Otunganuti, M. Karuti, Kanesi, Am Se.

lithu kiqangala ha uninqa xiba ka inqa phela kodwa thatha siqamye phe qangalo hunti si cam a person ku hia haji chuki ka kuti kuche coin e coin ha aromai ha tikira mie swapna che khotsa khariko a turu abc tarina ngira aroma titara tinkau khoina ma chaku ai chuki tanda ha khasara aroma taundo ne khasa sta khotsa khabane ba kai samai ngachari se ma khadu baski nitokromi masi disco sita che swasa ngari ingari ngai tirami sakuba ne ba kai samai ngachari se wa nau kurisha ngachari qabadi ching ngachani ku chika ha khwa ma ngai ku aku che ta khotsa si ba op oira qaw amna ora qaw amna tsi ho ho ngadi ngadi ra di khabe ke ngong kai sa chai khama che kotara cha khoya su ket sta ai kung da se khaba anin da se a hu ami se ni di e taup di chu ke ta ku ngu ngami bin khwa sa ka odo a ni da gromi a ogu tamas ke khoinia un ka jing anga odo chu ke ka ku ngani tur khare a kurip tip na ora go mi se tam di se tam ke di se chik tam di se khuse a a khonje unga je wa nga di khabitani ne ba khari mis ke nidi e cham ke ti chi cham ti chi khisen a coin ya unga je wa ngan ngan ke ngona ti chi hun an ina ke ngu ku au e in ana ko se nga ba ngi ke sta sta a da mire a kam sta lang asta i ngari kaung ti ra khabe khari kai da gui kai da gui in a de ran hun ai kai da gui sna ke khari e masi nukuam da kaung ane tiba rahane ba kharas kharis pnasina da ako khatna goro thari thari thari ngori se o khabe its ni khosa koskao ma chaun ai ari auna thari chuki ka gura ha khais isarang aroma tide ke nga khane swap ai ngari ka khoin nisi ngoi tare sa kamai ta chira kan nania om di ngwa chira kan ni swap ai ina thari le khadin ida kare chi ngas tha sacha nari aw sacha kore tsi tsni khasa a khai daba am kwa khasa ni khasa ni e khas na sa a khai kwa khasa tsi sacha nari aw kha se ni khai di ay ay nui tsi nasta a khabar se nu se ngus ka maske ni so abit nu sing mas kau kau ka tsi ngam ngam ni credits di di khasa se khari nau khoi da hi rang ari sau da china ni khai di ari aw ndaba a khari ta ka hon a kai ngong kai o kha ni khun che nau chis china kron thwa tare sik tai a khwa khu ji ni chang ari ko wen ung re chang ari da khwa u gu ka iske kai sam ngwa tare sta khari di din as kha sa ka khau sa tu ro kai aroma sia ya na mi bi apti da ku nga ku ai chu ge ta ga ra ha kai chi khoin khan aroma ya ske ma a mi ya tari chi pha nga sa se ngari sa mi ya tari chi pha nga sa se tari chi ngari sta ske ibe ibe tanasara kho twin khadidi tui ya auto chu gut ngura na mebi apna ba sang ana se na mebi apta ku chen oi am sa se pain tau ka africa na de go i ngisi mona ha ka kuri ka turu thais ai tora ka ti da ti ora mi i na mebi apta ku chen ku oi am sa dau ka khabe ske ne khase khaba ka ma se ibe wa de tra mi kmi ha ba sa ngo pha nga sa se kari se rang ngari tui ang ngo pha nga sa se kari se rang ngari swap ngai ke didi audu chuki kan inara huga kari se chang ngari swap ngai ke dusa kho tara sara se ngin ang ngari ang toba kain kain tamas kayo khui kha chik ngat mis ai ma tamas kayo toba di kao ke audu stik kari se phen aroma ya se mang wa toba wa dira i chi ke ngin ka sa kari khwa ri nga audu di kari chi chuki kan ngara ra se kari se ngari skeng insta tanasa kho ui owat aroma din ma khaisa ni di e chuge ka ku arun dikara aroma sei tamaskayo ta gui raha chuge ka ku na kara aroma sei nyan as kaundo iske khari ngari aunda chausa se ngari khaisa ta sa ngari ida kira sisin ku khau ka ngari chi ora ka se chau dai yang ngou dau ka khodi kame ku chi ha ra sang aku nang a kha se ngara ngari ni di e chau a se ngari chin che ka auto audui chuki tan manara aroma plastic kari khoida aroma khadi di tuisa ne aske kau onga ngari sa chinga sta kari kau onga se auduna haba sat ma khai gui chik kha sa khai gu ai kau sinche ni ri e chuki ta gu ngara aroma se kau sen nga sen ngari ke kari sen ngari sik ngas ma ba ma khabe kau onga sen ngari sik adus tran hurus kaman obika i ngari kau ngaba
habasatmase autu di ngomima habasatmase qau titisi qhakui qau nidi khum nganje qau ongan ngalis ngakala nga o qau ongan ngas ngalis ke instin sara khoda khara di qhasa ya didi autu chuku qangku thoba a qwa bara khan geisa ngiyang a pian qipchina khari kai tana chung pa se daf ngora sa sin maisin sing khanup chin ona iba ke a ha se ngarisa a se ngaris ke isting khari tana sara thon ngin khari di tuisa ko sa se coin khan aromai ha sara ha audu che gu ka ku ka ku nga se a se ngaris nas aromai anda se ngari ko da ba hanup na maybe up to by next place khai ko sa se mu ti di mari khara ku hi a ni di a se ngaris khara kum house ke ngui kai ka wara ka se tsa se ke tsabi tsabi khabi iske ni khaisa saradin ngari aun da ba khari ramiri indwa kaidi dwa sit main ngong at dwa sit main di tabi e ti ga ke anga tsere kwa tsa aro kwa kutu ga ni di e a se ngari di ngang ngau khabe tsene so abei tare kwa di tinda a se ngari kwa se ngari ngau tsi di di a se ngari sike kwa ngau do khari tsukit na ku ngara aro sen kai di da miri ngayang aromas thari iske ngari aundi ainsan ngui mains ngari na swap aisa kase nga ti ai ai ko se cell phone ku nga ku yasa da sa ni si ang asa sera kha audu di twits ke sa cell phone nga un ku ai sa se ang khwa kha tsi nga sta omi nga ti cell phone u khai kha ba sa si ai khai khabe ne khairi ma hiya ngin aro sa si cell phone di pje khadi di auto de technology khadi bi kain kain sin astha ngari on ending ending kai bi di de tamaske yo omgu aga assistant un wa si ni sin un kai khaba sat ma cell phone ira kram so bi khabe i aske mari i hwa sa ne sta cell phone in ram chi ho sa ji kain mang ma sa ho khuri chitske sa sorostin ma ap ta ni di i ain man kwa se atsko cell phone nga hos asa technology pat cell phone u ke tin na dam ba khabis nasara nasa a aro ma kha sat sa u du si ngaris niet ngari ka rus ain asa asa ngut me tin nas ta tsu ke tai a aro ma kha sa ngari mi de gro se khurin khuri sa thwa et sang ni chi ho so ap ai ning asa khuri khuri sang ma tuit ma i khabe kai ta ba ra tsu ngwa kha sa ru sen tin asa au tin wa kau kai tin om gang am nu sa ts ko a hia tang hwa tin na tso ka tin nas kan aro mai ha se ka se au du chu ki tai a ha ka o na ti i ain de ra kai pe ma su gu ya tara ma am sen ka ri au da se ku jin je au du chu ki kan ti ko ap na bara ha ro kai ka ro ain na tan ko ska i an ri ka hu hia ka ri au du chu ki ta ku hia ra ha ka khon khara aro mai ti tra min a ta ra ngai ke tu un aun di kharin ayen nuin tama se tau ka kaung sa nu ku an ke tau ku an da kaung so ap ai ai sa nuin ma chi na khai sia its ku cha na gor be ne ba ma ta re sis chi na rami kha be kosa se skol kun gas na rami ta ba chi kaung ai se ai bi ap am khap ai kori ari khap ai kori i kha ba am khap ai kori i ku tau ba kaung ri ti rami kha a ba ra chi ka ai ai noi se nga kai stit ma kai stin te khari ni di chu ge kang kura ta ku ha ta ku e ha kai stin sara aroma ta ndo as ke khoi si chu ge kang ku ya ta ku ra ha ku ngara aroma khari ni ya khabi ngui chi im be im be ai di a kho ti ra mi di nga di o khabe ma ta ku ida khari ni di chu ge kang ku sala di ta ku ra ha ku nga ku a toro toro kha kuru ai bise sat si sa i se a auto sira agu an go si e ba to ho ba ai ai nu re abe kha ngona second gu ke tan khai ke tan in ro na ai se a auto si sat sin agu ha kari si na ba des ka rang ebe sin sin si da pho ta ma khu ai go ngo os ko na u du sa kharus kha ka sa sa mari ko ai kha kara si kharu o chen ba a mung kha a ka si tu tu mas ka yong nu sa no a mung si ta sin at a ngo kha ngora sa ni thais ki a habasa ngusiba autos causing ngarisa naike tui abima ku hera di kai ngarisra so apai ta ne ba autos aise tui kori kosa se no es ta karis ki ngasa khabe wan ne ka se ta autos ais tap ai tui kori dao ais ai hara se kori dao kho tap am tap ari tap chi dao ais tinat ais ngui asen ngari ri anda se khamarin ngin ngasa
nginawuphiyela xa kha bucoqorha uthi uyinya xingi ndibrikte xa ndimae nditshintshe aqho igangqathi xhanxa kha

0: para ka harasera ko se ngarista swapai ngariri. Kamarin siya barkin sinti kakas kastina at kastina a kai kipasin kasi. Ngaritskan abe wang kakasang odosti ngus, kamatsang ngus, steering wheel diramis nas ay unare tsikabe wang ka subutsi kain kukka unas karumaitske ning ay kumas kubu kain ay kumas siya kore kama ay tsikoska o abuhin nga kwezes mataraman ang apsi Onas aman ang tin agup ay nangaba kore sa nus odus di sa. Des kadrang evidence ke karen ap na steering wheels di bay ang tap arit tap di kore di kuida ke nangaba din kari abe ma. Habe nirakromi si alfon kuhan ap danikos ka ora ke kari si alfon gu naga ko tin kwas tin sisin ust insani kaisen ngaritera swap ay. Tu jitu naba don't disturb. Tidak main kayap nab. Eh, kama main kasar sial phone itu nasta. Ngakarang ang abadi cie siam di cina ta ibe kaho. I naske hari isi sial phone kurang. Ain dek kayap orang hat suket kanga kais. Aromasa. Ang ada ni koska kau do oces. Tadi sah urus di kari sip ngadi cap naba kari. Wang nganu masih pia maap wani unu. Nasi orang ebesen. Tadi ko abi otsni. Nah, itu korang ngadis kan, awasin ngadis ni si itu kari ni harap tak kumpul ngadis kau, sang ngadi, ama si kari awasin ni ngadi mungkin sah skosi. Naya, apa cakap odo kari, kamarin je kosasin oidinga ini tap kara ha, paske kosasin, nampak turun aku ngadi kan orang ngadap amka mang am isin. Amka nana anda ungkung kasasi kasta tap amka sekarang sore ang ay. Si sorry sa kantoas ka kang gubuse hang ay ting hay sorry ting hay sa ngang ay nakakayip ko kosa sa ngoy sinta ni si ay ka kamarina tao pa ihos na aroma niya ko iya dani kari kay nariyaw da sa ike na auto kay si sawa si autos news ka si nung sa dat kasa dage ay tsumani mi basin nasan om inasta dire di kuda nga meri tsungan ngusip na tida sakte sedak sabahu Kainces, diwakai sama sekarang ini. Miri, tahu ngurus apa sih? Betarang apa-apa sesi. Am sekali, tarang ururi, audodi. Kain masih pengangkas, zak apa-apa sa. Kainces pun, kapal tarian langgos kese. Kainces.
1: Tui kain ngakoro koma koma.
2: Fuske, sang, wakaresa, sachara, ingumi.
3: It's amazing.
2: Ha angwan, wup namibe, wup ma, waraka, harika.
3: It's amazing.
2: Hao nasihu, sorosi kam jamsen guru, hanapchi karib abe madi. Elok mis, kaikwen, amkwen, wan, tairan ona, om aride, haun haure, kaisamese.
4: Ya, tam di sagang na hinda man ka use iti andi kara Frida o sina inga da gromin karagan nga ku aroma di kan aroma yasi inda ku na ngaring wa o gaha ama ku si khun aroma iskeneza o khabe ike ne kama ba istina yom ari di na ngadi im op di ngabab tanga u yadi ngadi tina tanga sorodi andi ngam sabendin Antila ne kama ira kon wa sei sei da doho banga kontina we apa ho hatse tsuba kore ba retsi wa ngai draming ipama ntang web etriu ip an omsting hon kwe si an ip kara wa sei so ba ira ni ip ta tui ko khain khai ka orma ti tui dani mi se e ti ira ni karuti ara gormi se kina mani tui kam go se tui kam haga goro kwe se ngaba ngari sa tsatsing an ti mi a tau ai e sa tsike a Sats tratske a hong a se e swap ngari ka udige i oske a uruisan aboma ngoske ngari da ikin hanut ma se kong o habe eske kong za. Da agup ngasi a ma swap a marike tsa i marike tsa tsa marike tsa i mang udige ka ui tse a maiko pna iduge orisa a hoba ti irakiran hao se e kainan ngani kuin. Tam kusik tui kam haga koro kwe sep a wak ngakari damaska iyo. ngani ngqinqa ayi ngoba

Tidran, how, kaisa mese.

irako ncamncam o dirata buski au si resiana sa i ai hara weha have nga i dano huska huacam aira cang using ma

0: Ngari bari tani dira kapu ke katsao ba hadi baloka iske nesa tam up si ada kare ko di drami se iswa pe ida kene up na hara se man tari sing man mang oren man man mami berang kau se iti ida ne alukum hain ako nwa kuda kara wati o ida ne maro hina dago tang ibadan se ska arman anani kora ko ngwa ku ida ti kurisa prediction ko ngwa badan asa kang hao si asara din nga ba saro si kam kam sen hurun khani si am am
1: hello hello Castello.
2: Hello.

Atwazi is featuring a Dark Vapor. Khamide sicuza dire di ngiyangxobara qabuyese dizincwa into amanqwasi sobela qhara uthi akore ngqoka ngqhosi wangichabela ngara ngqoqa uthi ko o ike again up dinqonqa ngakeng up di abanqamayisa ntina ngodi I ngqhwasi di anen hina ko ngoba ngqasa dana ngqasi neuropa isinqa uwa in aqani kunqa inge ngodi I ngoba ngqasa cam kurin qharuha se kya cam ekwen Anhanu Oguya e Nobangadi. Hundi cantogu, see a boy a maridi. Augustis, as Mammy Ben get wing of a nadi ake kami, when aroma eke came up in Kong as Mamadi, and Nobangasa cover. Man's tea or deciding her queen. Managoma eating gay mantina cover. Abangama is an anhagro, a tranhasi, my gro. Iri itu koro aw ayeri kene bara miyese I. Aken ya di house komisis koesi inghanu ku di ngans. Ske akras obi koro miyese I ngadi I abang ngas aku abe kui hai kwen ke atam I akuri ngadi inga kreski umay ya I ti ige ngas I Nani DC, Obahangani DC Quena, Mari E. Tamgo and Karuha, Sikia, Kami say ETK, Nebara, me say Quesi, Hanuku, Magura, Ami, T. Mari E. Quen Hinaki, Kam, and Mai Ingere, Aroiki, Koi, and Maridi, Tihundi, Kanko, Waguki, Wing of Banga, Dina, Wiga, Wanga, or Inke, Kaba, Mari E. Nobanga, Sago, Mai. Tiga ni barang mi eh, si ini kena ngasa. Abang ngamai san, hina ngadi ngai kesegi ikhagin. Nanti uang ngai eh, si angkabasa tan harus di. Nanti ni always, ngasa intai kau o ini kena ngasa. Nanti ngabang ngasa ku mai, tiga ramai ngai kini yang ngaguru. Ngai kaisa. Seid Afrika, khabis ni ada garang. Oit ngarut si ko, osniap ke Seid Afrika de presiden di. Ati ngaguru menghanup a, ing homi sasa. Ika di hina habasa kani na umha damaha upngara kanga kwendis wagu indipke anhanuba ngari ngai kais ni I o habi kais aroma ing homisa di pyogurmi desa ipke ngai ngari iwan ngai ha ding didi panghausi abiman ngans di trap abahugu ha I ding didi Madi di kuis mas e guru di guru o guru eriam se I di ge nebara mi se I. Si I ge guru kade mi se mi se da Afrika di. Abu sa si di mai san ke mari I abu kuip ina ngana di se ni I se I ngap di ans naga ha ti in ke aing kami se na habasa dan haro di in di u se I san mari I. Maskara I o di pyogoro mi se I di ke ngatrap era mi kere rano koba harutsi ko ogan kusing haron trap in Venezuela sting kong ngas nara garing oit narutsi ko os na ike Venezuela na kam Hope we got to not be good eat again, never a me say. See, it gave Omka Sandra, like his, Oske United Nations, na, last time we go out where I'm say eating when this is and go, I go tie in Guanga and Langa, a total say, Queen Hina, Tang Kai Han, Damaska, yo, Ganga Quen, one of the. Web ngaba takhan ngase ingenqodi I asizen khaziko ngokuchako a ngase I khaso bisina inkoro mi ngadi I umadi damasking over the mass estina ike curi curi damaske curi ha an ap ngapcuba ngasa ti yoqadide o habi arebese ike ngadi ikwen hina twap tsumu aman ka han
ngana orisa ho basta maske iyo wa ti hos maske kong omkus ngasa ha ha disna ingoro mises kenesa neskuse da goro ko ta maske iyo omka yisindra nga kiske kwa ngay beda goro ko ikyo goro miye ane ko I ko kabi pake taisa Hokobi, go Iba. I get this because I get this. I'm good at Kalka. I get this. It's in one of these. I can't. I can't get a come. Ti om de a kawai se I sobe iske nesa di ida mire. Se ige abakusna abakun aibka kunara tkara koza se kwen hina noko ba hoa edaman manda unwa yinika mako kwen hoa nikara o kainga solo di aritakura si hao e se iske nesa. I don't know about Koron or Gunhousing Haron.

qhuba hunqwa xa onke ebe xa unkosi kha uqangaca ndizicinca thede niqhuqa ha qhuba hunde was enqadike nebakuro miyese im ngaba ipha xile I qhuqora ti anqabo sase xinqabara koqangise I aqhuqa sase ipke France ithina France din hofs nga ke aqanga u tamaske uqanga kho I xa ibola cha a ho isikhoqa ike ngale idanqa ro xinqasa tyashiba ke a use I aya kwen xa umkara quba hunkara xa xa undi xa ndisicinca athede nokuba hasi I is daneri I osnesa no ngoku nga si hoy seskeneza Ya. Okay. So then amnqorothi wachila ka asaradi ngonqa sinqanqo icharothi tani nakuro manqwa di anepastinani. Saradi ngonqa sicaba kusinani cora kum.

asinge camcathi camle sinqoma a inkuri pa ho camcathi nqoma lesinqona nqanqa kuri because ha anqhawo si anqhodi di akoqhara unqasisa kuqhinqaba ko a ngqobise I ti ike nabara mise I anqheku ti anqhawo koqhara unqasisa hwaqip xaba ko a ngqobise I ike nabara mie neske ayiqura ta anqharo anqhobi ti anqhodi di achara si ti sako ku ngqaku ai a qaqqaw sa ti ike nabara mie ne di I hwaqip nepni ke ha I honkwesa hudi tamaska iyon anqheku nqaku ani isa nqoye tsi khathe miss Estina abosa khana qap ti omkhangisen sinani nqoye khangise iseskenesa ti iskigoro miss im iri go atloipting ke no go bangxano ke ya tloitsa sense a tsuri go tsa amti ho ti di ku ngagara abung abo se e tsi no go ba a tsa khasa a ipungura ho ti ina nka se pinga han bana ra e qaka ise skenesa hadi mi se isna ski gor o ya amti no go ba gor mi nedi I khwaqwipke qwang miti tsameti khaiphan aro my hadi khara home id hodi ding ha sip a kham kwenti a season o sip si an khana qapti ap atina a ngon kais era we am se I di iske ba kurmi se I Ya. Tsere da kharotsi no go bakoro sa re hateng hong asna. Nesko da gara koro o sne ike an ho a ba se fen martis en a ntina ngadi I kan kungha tsona sa zebeng ba ngadi ari tsina ungha tse ege a goroda gra arno tsabeda gra ngo itaro tsiko o ari isen a ntina ri e ngaba ngasa ngo ba ngaba se a fen marti isen a ngaro mangongo ye ha se e so ab e ntina ngade ngaba ngasa kan kuqasti singasa mana tse ege a tsotsa se di ke ne bara mi e ngaba inge a tsheza disi percentasi cha eni mari khong wadi nga deni ngwi khanyi es nga sara cauca se I ti koroke ji se nambia ti dollar ko di den amasti an ap nga ba isina ti a tsuitsa sizena ho kha korebe sans nga se isina inge nidi inga ba nga sna za ko nwa I ko da gra onke koromi fen mars kira nisi ha maris nga ske koro disi percentasi pa I ha si ike nga di I percentasi ba inge nga inga bakura tau I ngui kangi ese I ti inke koro mi se I ti ike ngob an ba se ngari inga ba nga di ngari tina fen mars ti season aun tsaba ko ha re da qaru ti no go ba ko aro ko go di a kha pati drama se iswa ba isina ike aroko go di nga nga apti uru sipti khamti na mire di drami se iso wais na ige o mai ge apti abang naman atina aroko go di nga nga apti uru sipti ngausa adana beros a kanda wes adisa iko ay ngamia I di gene brami se iti ige

Madi e anhausa caisa aruko ko urung ap abusa ziba om kinds urusipsi an aromas ea digo ting amsa e tige nebrami en aban gamaisa madi tan harusa u si aruko guta gutang hawa e karagan ngaku kwan ude hina ukura hon adi o haben abdi urusi bara tanka di madi en grong abema si aruko gagro ho nga mas en gara kharu da maske yo apting urusi bara tsatsa wa nga ku gara kharu o ku uiba nga ti abasa ta ho amti nga teni ku amse isa igo nga ba koro tsora ku se ise skene sa ya khaba ye go ngaga MTC tshaba go iske nesa MTC singe korona kara o re ga mtonar taxi a condon a greater awatsan ana tisa go aga se pnga ba go a ngobise e kuri phane kuri pnga sa aroma iske nesa tsi ike wa condon greater like a digital e khona ngau ana go ngagara di kwen am kon go sa di khaleng a gore na go ona re se korong a gore ng aroma ike ga di imati a go nga go ke ha ke tsamdisa ka ncanqa go ke ha qara ka nqa go ka tsi nge mo aun a qaron ga ntse na ne go a tsa sentse e tsi ike tse tsamse e ne nka ri pnga ke ne khoe go a tam ne se ncanqa ne se ike no go ba ka wa seng ho ndi ari tsena ni ha se e tsi ske em di tsena ne group nga aroma ari sa go nga ba go a nga bi se go sa se content creator and ending and ni mo se e tsi ending and ni nan um han ana ho in di tom do re se e se nga se e se nga ha se ske em di tsena di tan ho sa u tsi a content creator nga nan ding an ka se ni di im a ka se nga ba ke a nga bi se e tsi ke ne group nga aroma go a tsaba tsoba ambe tsam di tsaka nqa aka go tsa ha se skenesa okay a se idane kharuti ida nqa ba go leti kurisa dictionary go nqa ba dahan a ro tsanga sa tsang tsau go go dagara o a tsi o ida so ro si tsam tsam sen ho ro ntsha sa ra di a pa nqa nqa tsabane am testing o neng mana di kurisa o me ka tsapgane mai se

Akun kwitkhunu xa ingxaka ungada maqhayiza boruga amai tsiqaritsa ngqam satsike ha arora amaris ina qwirisa namposta adisa aho besas qwi e marina khu anqora saqhiza cincibe khona aroma nezisaske anqasa amase aburuga ha arora maris inqopa namposti qwirisuru dep ep ke ngunguha tamaha nga ha arora marisina qwiris ei aho besaske ngasnga qwi e marisa hu cicibe khona aroma anqora sa ngasta bara aroze ge cuiske mi i kurikorobe tantun tamaska iyo qai qwi khasib marina achai buruga amai ngasana na posti ya qwiris suru deb ama anqis arama na posti mari onga qmas achainga qhaisa qhainga qhainga qhainga qwi qhainga kwese kwese kwese sa khamire na post sirege asa sera qhainga ano ko bakoro okay say that in qaru si adugurisa pa dikseni qonqa badan aros asani qancaw

0: Ara do kopan. Ma kucube ka wain kwa. Ka jiti lumire tirage diksen ava septin una. Na jis ngara gara kero swap ngara ke kori khas as kaba khu kwansa klemensa uwa. Kero do gara swap ngap ke kati ngara karu wa se kati kanyo nga sa septi. Khave ba sige a ma ka sige I. Neske kati kori khas tin anga sita kuis eisa. Tige kati nes ngara gara kero swap kando kwa ngiba nes amin era me hop machi. Wan ngay khasita gara kero swap nga. Nesko se masip madima sa kankara kurago kosa se an kasa ben kore hastin chi kadi ngani na ke kadi ne di I kave ba ntina a hwat kan kaske ngasa chira kin diskan an oru mi chi kwasa ben kwa tanji ti tunar me
1: ala kaintes ti mire kaisa misti a on si kore hastin an saben sina de bara ke pedisi zagi u ha I 510 kwen ge a hwasinza pedisi snaskre miske Petition for allocation for residential land, Ervin 2026. Tingi, petition ski. Assembly sida gamio, kuri kasna lagi sida. Nera sao kuda. Kwa si buapka ne petition mata. Tingi petition ski. Ida Erf the town council kakuomba idi. Maza kuda ge chemis kabiri de kuda kuri kasna ku ade umwa masida di omdi dani pa usi ide. O an sabe da kuri kasida kasida gira ya tindo khuba a ni kans inga e deserve hasa ama e khasa it has that the aye khum aro the hotsi om de pa u khaga sida qao sida family tin qao ti kase ge a pelangrik a khum asa san asqa umasa so neighbors that get tin de abran happies a kwa isa mayap khori khasti kwa isa listing awase bage masigi I khabigin ngau adra sanqwa qambe kinan kharuwa sagru ngau akaye kwaiza CEO Andres Khosifra a ke no khuban kwaiza lesling awase ba ne prisa sige mat mahai ngatis dage ngusa khori khas town council sima bi umhai sige kwaiza lesli an awase ba secretary khasawi ngasi osise isha si khobi bage tibai ngaske 18 de april geza a so how you ne periza no khoban ti khwedo na periza zi khwas na khwedo khori khas khado no khoban ko ma edme sida ge net says ai ngona it says ai tsui ha ba khobi ba di tsisi kwa isa CEO andris aba se andris hovo se ngaba go ma sigi so du to khoba na aba dare na aba dare 518 kwen na ne tegen hana a oka madigo ngo tiduran ai ai ai ugare ke 513 kwini man wana kwa apel wa ho ti ukamadi ke ma di amba dinwa ora ke kaisa mesti a kwa tare stasi ko hin se stasi idami badu pedisi pina lagi sida committee sna khurup se ge hain khoda kwa isas rosa hindelugas a khurube khurube tamandi trazin council sti wo frosti a ome chambip ti tuma khasawi hasda ke par khurunga se ma kabri sna ske tin di april lagi masa no khoban kwa isa maya haradim asti listing awase phago ma itamai chilage net says ai ngonis ai ku khobi ba ditsi siyo ba goro ma chilage siyo phago mbai ari dage hagin says ai hagin says ai dage eram sani mai siyo ti ko dodi ora gin ngan eram san awha kai se a chung chung sa sat ngai nga han asna ku ai wat me sa o din sta haske o skan ai guts nga mari si beda ba chin ku as a o khori hasti obadi din hanap tabani ho se I ha didu jagi ngatin san tin sege I so ni ko dage ni 513 ko da hu tida kamistina ni ran ho da claims ta kamistina a husa delays ai ge hai kabi da sida ha hinan ge khoina ku a de khuri khas na ran khan nga bai di khudo ku a de khan nga bai o da ni kanis ke a local authorities council na han sina dan kanza to khobadu un adi di kandos kan khwa patari is that habe ngkhwa dan khwa ske dan khaba ngan khwa ka mini cha e ga khuge to khoba saru hina ge sida kan khwi me do to khoba a khun adi di kandos kan khwa patari I ti pata khwa sa cha ko ngwa ba mali I ma sa sat lays a ma hina khadi khwina un as lays ma ko cha hold ma iti nya khwina ra ho Ibaskin ngiko kwa sagi hain ngiwo pandi tukwa kwa tukwa skini baha nga kwa skini gura sesta kuriha. Ni kwa skini sesta kuriha stahina kuna itina noko ban umatma abike nciha bahura hakuna ta nciha bahura hakuna qhun qade madi da mitma nciha bahura hakun koro haga kurina uana sidan khama arya din undin a ngan qhun ade rama esige isda a ni hosi arya din undin a odra tinske mabada sida ne bagi ngai etia kayida qhun ade sidan khanga bai dikudo mabata rasrin khanga ba of Time it ran on is the omrus and why is omzat scan what is it down comes a pedalti whom asa what did canap up is in my ega. So, Mida goes a native good again, this is a haba copy by deity, Roma is a seal, Andres Hobos Bagrumasi, Yan Aroma Snago Hanski, Kori has team my up, Roma is a listing avasipki, ne pedis babki din de abrela uo, no hoban tikudo. Seal canoes as you go mad mahi. Maske ang aroma a ne tilensi khun haza khabela gra kom amgun eram sadan hosa
0: kan gans wap ke groda gra swap nga kwensa clemens kuri khas nga staba ruske nga sa ngaba bwa nge khase masiphina bra hon nga sin a kome tsaba khwan no busing tsikadi wa nge khase ngadi ikhenu sa si khabe pina ke ama khas ami kadi ngadi konena ga khwa down chi masiphina ngaba bra hon nga ngaba ngaba bakro masipke saraga ngaro na saraga kuro tsora busike bangu zimgara gradix nga vasera chan kanan kwa ngaji tsitumara me

Agcina qharuthi korezera de ngqonqa ba idira hang amncam seyiswa asora sicamcam sengchurunqabeda kereko churuna ngaron namadira qawsin sei awujasqabeda kereko ike nera nedra qanqa san aip aroma ige sarate mtcc primarily khaptar ko de ngorukunqaka nesanqaqqa aroma qumkha aip c aparisers ti apa ai ngaba ai ngombe ngake dizunga si dizixenga ai rondesting horubike ngaba ai ngomisa ti ige korodagara o an arikam sadartaxe vanderste nambol di waini khoeka si a dcr digara qwanqa pemio ti ige nambian correctional service the eastern chiefs ting wai dizicamceri grasimi oni khoeka si ngaba khu ige camiri grasimi o ndf madikana ste smart girls ti waini si khoeka ti ge sonnachte dizicenga ronde sicabe dagara ko o vanderste eastern chiefs ting wai koze ir nambian correctional service the smart girls ting wai aqhanqa phethi dike ndf mayi kana ste oka muandi ding owa ai khare dizicinceri gara simi o sonda tis eni khoweqa se idi ida mire se kene sang aroma aba e kungwa ibes sti engunga sara ti mtc premier league aba dare ko ri jipunga bani ha se e ne barano go ba ha se so apa e dang urure qoro sicams aroma ike aroko kuti anghausi ngasanqobisi aroma cece ngasqoma churu anamhop anqhabase churu awukanqop anqhabase ra ayikhaye eqhawu yese e qadisa binqinqo churuku akumang asangqari churuku ke qoro sti cams qweza bisa ende badanqas ti komastar sti qap eqhezeri grami oni maqoso wasani ha se e ngaye sabinqinqo churuku ti drami sarade aroko ku ke housing nonsense yaqhastiza cece aroma iske lesa qharuthi dagara rahpi chabe ngqinqarothi ko igesara de camdisi kurinqa ga ha kwara ku ke South Africa ti anqhun asnarasi ho ma sense e di ida mire ti ku ngqutina ase ikara hu ir temi o blue bulls ku owa e blue bulls president sku oyini khoyqa senqa ke camdisi kurinqa ka ha khoro ku South Africa ti qans oyi iske lisa aqila gore netsi ka mqo esinga siqaro ma maka de sikoro qanqhurwa ku hina ni khoyqa se ika I don't know hamukotop mashal a kleini liam van royen ni jacobus mouton a burger olofsen valentino andi gambop nsola mensa nkunkup peter jan street dominap kesaradi kapteina ti dominic isaksi william beckers pietras bertes leslie ngarip jano erasmus ngaye saradi vas ngakanqwa kapteina ti ideke jofinta semi ethan Sinden Alejandro Morgan like it is a gorunga or a guina sarati hope and this kuringa koroku seeing as a garahungir tinimi or said Africa the blue bulls president ku oini hoek se ega tiki abarami a class of a snake nera has on at say asarati velvicia ku senior ku senior ku senior ku abutinge aniraha sonatis any qweqase idike abarang ancana ngayike kwaqanqan khuruku di aqoyiphina ku engimibay hap aba kuge Zambia qwa ayine badanqasi dr hakeking of the apai ni qweqase idike acaphe woro ane qile dako saradi nbc sti Director General Singe Sorosi Kamjam Singhurundi Onlaike Public Enterprise Ngudi Negurip Ngas Aroma Rundus Nga Ay Ngamedi Madi Tanetis Di Kamap Kang Kami Sisi Korosing Mize I Aba Ike NBC Sti Season Aon Nga Nakaraga Ngaku Kamjam Singhurun Ikes Ngayak Kas Volleyball Stars Noto White Kais Iyano Han Ngani Sing Ngkabada Sitsiske NBC Sti Director Kwaisa Aminesia Munyo Sinagoro, Ari Ingo, and Mantinagoro, Nitestica Map Mahi,
ma am direkira kongre en bisisa se ngkhai pada apa ti ha top ai crossing mise e ti ike bara mi e qaruti idagra a volleyball tsabeng e qaruti ko osneke ne sang a aroma saradi volleyballs arokoko ti ataroko didi roko ngaka rondo stingong asqani ha ti kira mi ari kam sona ses si asa da ta ses arma iskenesa qa swap a sina ike volleyballs a qham kwendi festivals nga sina tswa go ams mtc domi aba a ngomisa qara ka nqaku kuri nqaka ha qham koron ngani ke nqa i ari ku nqa ku nqa ngancuru ngwese iseske nesa ngancuru ku ke nqai nethe kwa nqanqa nethesti aristi kama ariskose ile mari ngoruka na ben youth a volleyball festival dira me di sinqona nqa kuri nqaka koron hari ba ha adisi koron a kuri nqaka koron ding hari di sinqa kuri nqaka koron ding hari adisi kwa sinqa kuri nqaka koron ding hari pa tamdisi cinqa kuri nqaka koron di hari tsi tamsira ngurwe se iske nesa ti ike saradi am koron antina mabani uru ekwe se edi tini kwe tika mwad me o itike abasi a kwe kha asen volleyball sa tikra saw volleyball sa tikra ngam o itike ngaba akuna uti sarosi kam ngam sen kurun ta iba haske uga a wakane tkara tkara tanzi pia umza kong awati madi kam ngam sen kurun gara ha o ngwika ngam ti ko sore ka tsa di etsi kha ba o mstra wa o ke ke se a tswa ga dira mire a tsere re qharuti a ge tsabe o itsa ro tsi ko sara di a ro go premier league hap ta ro go di super league hap di kae pli ro go nga go tsinge ne arikam sa da ta se era amse e di ida mire a turun horo pungonan ngay si hagan ngay kay aroma ike dariko di kabaku a jolino athletic ladies de a venduk siri di kwa ini kwa ikan se i e turu an horo pungap ki kwa ziri garami oni nga nga se i igra ane kwese ir si ige abahu aroko gudi lirap tsabe dagara koro o ndf madi kana ska uganja united kun oi disi cinqa ini qoi qanqa tsia kan uqesh qaruma si ge dara kore di lirap di qaba onin huruba disi cui ir dramire cui ir komas nambol ladies the ndf madi kana sti ai nin koi kanti ya aroko go tile ha tikka bin horuga ha ga ri krami o an horba ngaba ke gi baliska yunam fc go o ai ni koi kanse e di ke nga tsapa ira o sen kile la karoti am dara se iso ap e mutani e tsitsa mona go rona o be tsapta ai kunse al komoro si qaona ntwantse be o se so ba isina nga tsabeng o itsa ro tsikore huruga madira go sense e ne ari go eng huruga tsabeda gara ko o ike a moroko ba hedi pa yo go ntsho ro tsike nga ntsho ro ba moroko te qenga o ya ga tsam di go ma Scotland na Brazil o etse ye Brazil a ngona tsenga di go dan South Africa ba South Korea o etse ke South Africa ba tsi tsenga di go dan Checa Mexico o etse ke Mexico ba ngona tsenga di go dan Curaçao ba Cote d'Ivoire o etse ke Cote d'Ivoire ba tsam tsenga di go dan Ecuador Germany o ai tsi ipke Ecuador tsam tsui teng ba Germany ba go a dan se e ne jo wen horu tsa be ke Indonesia ba Netherlands o e gore ntsho tsi ke Netherlands a ngona tsidi go tan Japan itse so ete needing horu ke tsidi go a karo tegi tsi America ba ding horu ba ke tegi ba ngona tsam di go a dan Paraguay tsi Australia ba ding horu ke tsenga tsenga di go a karo ne tsi ga mo e ke no e ba France o ai go se di garami o ne ko e ka Senegal Iraq o ai khang a iske
nesang aristi kama apa kawan ay cambi di kerana mungkin kabo verde ba Saudi Arabia wa ay tiga kawan abe Uruguay ba Spain wa ay tiga kawan ay koro iri kerana kawan kami o New Zealand Belgium wa ay tiga kawan abe Egypt ba Irani wa ay nisi kau kan saya tiga kawan abe di tunggal di kerana kami o Panama ba England wa ay Croatia ba karena kawan nisi kau kan saya di Guinness kau dah kerana kau kau kan di Horokuti akubide khumkhuru ngokus qabida garago o rahti ausense dane ronkane bani makai si ira testi oring khonani asei bahuda op ananan tam kulqadi qali qang hao si nimayin abadu bahuda ni qaisi garami o ngori e senegal ti ira gedin khuru barak manase grasolap na ti kurum abakubani hao asei.

cingani khosi koro thari tuan sa cinga khaisa tuwi ngona khosi ngona khaisa koro koro khosi ti ana Mosesa cinga khaisa tuwi hunti tuwi tam tam haga nganis ai tinta aroma atami bare kaitons ama atolfin abe ngawises ngova sege is keng arup de umi bang amu ipka umstaba nganis kaman abdi sege kolkoni Wagi ama Priscilla ngova sisti Oba Aaron. Ay khapti toma ke e. Tui Thomas tam disi ke ke toman disi khaisen angori toman disi kuron angori toman de oman uisan a kwentin an sabe nanang oto. Oma Adolfin abe. Na uisis klaus ken arin mama sadar tak an sas khani esis tam aba khut klaus ingre tango sis kaitus ngadani diye. Netis tunin aba sa an sas ke omstava ni karu karu se. Norisa slesa mang uira sa khainga khaisa tui. Tam nuna kuse kuron ngani tam hun. Utop Daniel Bakira, Kanga Kaisetui, Munkanga Koro, Tamuna Koro Kanga, Naza Salonika Siduri, said Kanga Kaisetui, Nani to whom, and I come Kositi Kaka Filiman Ayasiba, Kanga Kaisetui, Tam Kose Kose Kositui, Haganunas 18 Kahun, Arma Kamire. Kaikum, Oba Joanna Steve, Oban Old Habib. A Kaisetishin on an Agurukutanubun, I proud Nakaduran, I come Nagin Muni. Tara Saga, Hagu Haga, Toma Dimonan, Utomadi. Tam utuan kanona disi tam angori tuan disi agan angori tuan de wan akwenting an sabinaran okau. Kai tong Joanna Steve di kloske. Arin mama sadar tak se Chris taribna. Grace Aysen James kerke bahu tatap aye bivak taitus nagani diye. Unin abas ning unin ay tong se. Rosina Castur se tainga kaisa tui, nona tam, nona kuse tainga koro tui. Joanna Africanari, eba tainga kaisa tui, hum kuse. Kaisangani kainga tui chisola. Sa kainga kaisa tui tam korotam. Haga haga tui. Kainga sa aiting kahong aroma. At kami bari. Ting ams ing hawang ing hui aide. Hawang ing hui is ong awake o mang ene ema morgals. Ting ong awake Eric Baik morgal hara diske. Arigam sadartak nga utuaka komastals tova di davani ha. Ang asins abaske erf mo na hung no na ngani. Komastals nga iris tani ngani ratiye. Waraka akwenting an sabin morkel ting karisindang an ane. Kamay sab morkel at kainga kaisek tobi. Koro koro tam. Nani koro mo na hus ay ting kahon. Arma kami. On awake tong sevelamina oma lagu kamuangas. Ting ay stiwa frets boligi kamuangap tira din habang ang huwisking arigam sadar tak nga utwaka. Nirati ye. Ang asins wabaskin ni tse erfonan mo na hong tobi. Tolam gudi tabernakal tanin ngomdom elsi kwen as omstavani ha. Ting uipuira kaduturasti, komastal tung habadi daba. Nomdom elsi kwen ausa tainga kaisek tobi, tam tam nuna, haka haka kuru hun, dinka aroma kami bare. Habang un hui ais, on wake Peter isak raat si diske. Tawes ay sondak si tam disi kaisen as kamang aibdis ay nira diye. Arigam sadar dar kwes ang asus babasa nira hasi. Kamay sa dalin raat sa tainga kaisek tobi, tam kuru kwese, ngani hun tuy nganis ay dinka hun. Aroma kami. Have you guys instead a mire? Kai kung eren star web. Kengani disi kuri kuka. Arab do umi bang amoy pake kotoni. Mama sa stoman na uri toman kasan. Akwen sing an sabi narang auto. Netis king onin waba sa arandis ay om stabani ha. Siging ong a kai kung eren star web kausan arin mama sa tertaksi. Shalom pendikostal strike to is naga arandis nani diye. Kwa sab mesak kuri raba kainga krisak tobi. Haga krisak tobi tobi. Krisa aga nguna. Kainga krisa koro hunga aga tobi kuse kuse. Kainga tobi sa iting kakon arman kami. Ngag ausip ngasking hwa karisa kong wasko. O go ching habang inhoi ding ang andi. Amsi kwa kri wa taip tse taip taip din wa omari dirik lara mise.

sa. Eri se ni kanu o. Te se ni ska ma o. Ne si ske run si ra kra so la he.

0: dibara
1: Harodi
0: anathithi omsinxuso asimo. Tekidi anayi omsinxudi mke huka ke mince. Tamxhaba ngiarore nxa ngamqare. Tekidi anayi omsihane ngxegegra zwa kunqa. Uda kuya khona ngincisi tekidi xhaba ke ngumthatha. Abe ho ho nqadu yake ninqalo. Tekidi sarodi le. Ta nquse umare qondo. Eh plagidi gra kota dik mari kota te. Kota te kwa ngxaro te.
1: Kota dikas na une.
0: Eh Adidas plagi ku.
1: Plagidi.
0: Nkei khona ngiwa Adidas eh. Ngatha ineke xa umsuku aserentshithe eka nisetraron kanqai
1: eka ngirasixhamie suhani ngiranqaqa u oplagistatsa suhana ngqaqa
0: eh Patrice ke magi ngqari grasola ye Patrice ke ngqari
1: eh ya cile mqaru ke sami siqinqwezo
2: u xa inqwezo buasiya swarta go siya xa go tsanda utsa
1: eh madisa
0: Nela ke ngqwaqwaza ayithuma dumire.
2: Hayi, to sesema oh la sola. Ke ayiba ngqubusha ro sa ro ke singa ba ngqwaza fa. Ke ayiba ngqubuthi kwere. Ni hata ke awu hasinga na competent wati. Hata ke tsoetse ke gora gore tite.
1: Ah, nasko sa ngai ngai de.
2: Aga ngai ngai nasko.
1: That's it.
3: Aye ma cape day man di aro che gai zero rang hoa khabe ma
1: eh
3: gai zero rang hoa man kira gro ba ko we di ja en leng ana ba ko we sa fai din nel do din na da ba
0: da go di mire 15 nel 2 1 5 nel 2 ds ka no
3: ah ds ka no ngab di ni sia si gen no so ba ha ge da ba on kana destiny sa nga da ba ge gre ka sa nga so ga we
0: ah ma di go gre nga sa
3: ah me nga sa da gre di nga sa da gre ma
0: That's it. Marigo Grenai, the faith in the Dueva.
3: Ah, very general Dueva, I get him out yogurt, other whom they say is Gagaudre, Nadina, I saw my head dig.
0: That's it. Digging Kunskia.
3: Digging Kunskia, the question. Navarro, don't have a place here at Coras, and I am thinking who will make a meal who will do my tongue, but don't can you worry.
0: That can you work, man, Navaco? The
3: question, Nani. Pomboma ragre ne golichi ne gairi asam na bahusine iriba ora gire ayin o ne lagi dube bi prison diramie zanga uadre.
0: Tai ga daran ngwa ne ao.
3: Toli giran ngwa uten abdi kai buske.
0: Ao, Henry baran ngwa ma dena baran ngwa.
3: Uten aba golichi bi kai buske au na ni digre mie dol maslangu dire gire ngai gube boy afa ge gege.
0: Eh, ani sagira onno in sagira onno in matio in boy up kwa sire kai matio in no chabis na kai ma in no dam span snap in gairo
3: yabara ma uchina karang wa chira mo thabane wa kum gasi oni sagum din na ala gaba sarang ni phani waro
0: eh that's it din ku chi kai na ba ware dik kate
3: that's it digro mi ge gamet ma ban aske same gomsa
0: that's it kai na
3: okay na boy disen
1: kame mapti kame mapti nge khobal kha Kainwes mi dure?
0: Nemgia kwaza itu madu mire.
2: Kere abe. Claro go ntlo u amisa. Ntlo u tsa o tsaba.
1: Rasola di.
2: Ye o ute se di kere. Le tsi da u tsamba le u tsi a tsa u tsa tsi u de ngusi. Ta he pere hi a kharura dira.
1: Nore mara
0: ke go bona ka ba tlhwa di tsegi
2: tso go tsana. Ai. Ha tini kuse. Ha tsi mo ke dokai se a khae dok a bi hansa ke go re di ba tso go botsa.
1: Ee, dira gira nqa o.

Dambisi hengera maka use I nga ike karapti haga ish ain a si ida geneba I Canada tingun a si Toronto ti a kap aira homa sense I nga dura tengui ang oba nga use ida ke sorosi gam gam sen kurun dirami si ang wake type ti ang huruku di a kuip ti kovidi ding huruku kirakum am se I ti ida ge debahu nohuba ain apka di dami reson natis ti oning huruku kovidi di ku kautna ida ge round of 32 dini mise I ngaba I kurun huruba said abriga said abriga ba Canada kweni kwek nga se izi habe ida ge netse gam kwe nohuba kovidi ding huruku dirami ti ida ge netse I ka onan kwan o Senegali ti Iraki ding horup nga bani ha uba se I Iraki ti Senegali tinda kwek nga se ngay bay sina ige Fransa noe wa ira kwek nga se I ngabada ni Senegali ti Iraki kabi ngoy karos en nga ragara ko neto kwen horuku kabi o ige Tunisia ti Netherlands ding horuba ngona kwi ti Netherlands kuli kwenka o ikwa ama se I Japan ti Sweden ding horuku kwe kwe kudu kwa karo am Tegip ti Amerika ding horuba kwe tegiba ngona kamdi kwa dan Paraguay ti Australia ding horuku kwe Tenga di Guacaro am, ti ida gang as in assi garangapa, and be a cup and quesir to me, ti neba a Canada tingung as my garahaga to me, or no eba Francing or any quake, not Senegala, Iraqi or any quake, as I say, M. Gang always as a cana chibin and chip out dirami, when come I again about Mexico, Nova Canada, Tino was the America of the Adirak Haga, Canagang, Magat, Canang, Wama, ti ida again, it's a gum way, Napa and be up to Conada, Rubang, Anka, ti and bisi plaza khura kumaka sen kone ugang aigura karaga guse iti khara se iswa bisna ngasna moro medak khwenta ti mire karagura ingami se imge au edi sama senegaliti iragi di hurupa raka ona ha uba se I neskuza dagara koge iraga kudi kubisna haka ngkais ima ti senegala nuna ngkais ima nekdam hukang angua Huga, Tamaskayung Uguang Huga, Neskin Urung Asi, Nekam Hugun Anku, Se Isa, Nabahuda Gara, Inga Planaka in Wako, or Jitsi, Nekam Huagara, Kabasa Tweets and How, or Ida Genetis in Wake Type Gang, what's it done this morning? Ah, you look like a Kurunga Asi, and How Sin Hugatin Angui, Habe, Neskin Urunga, Isa Nekalini. Iraqi wa ay kwek nga se isa Senegal ge fiwasti man ko ritabe dagara ko disi ko ran ka isera ho ma sen ti Iraqa koro disi a ni ka isera ho ma sen se I di ida mire ne badagara koro Senegal ichabe ngoy ka ro ti kai kham ka ing hawa kai kham ka ing hawa le ichabe dira Namibia arugo gudin housing and sa brave warriors gudimi o ida ge Senegal khamgu Iraqi tin ke khamgu sei ke kai kham kan wan o netseni khoika kham tiragini ne neng horup kha ngani an ui map a kai kham I khamgu ge qwa ge qose ma kai khami ngaba iraqi ne tsakam qone an ui se I ngai ke iraqi si Senegal wa qambuka ke I lions ti a tira qaye se I Senegal tsabe ra grang oi ka roti ko o ipke Senegal di urum hobeseng horup ngapke eight mama basins and hopes in ake hai ngaba iku a british a gambia a britain wa ya toy kan se iso ba ti igenang horuba Senegal France sang hopa ka twin so ba a tam twi tige a ma se I ti ike nebara mi ese I no bara gara karutiko o sina egoge dizi kwezeng ati ngani dizi ngani a inkuri nga Slovakia wa igyan huru se I ti igyan huru pina kwege kabi kwa aftan wa ngap nga ba iwe dizi kwezeng ati ngani dizi ngani inkuri Slovakia wa in huru ti Slovakia ha dizi kun a tkain nga di a unye se I ti igyan ebara mi goro da gara uke Senegala haga nga de Hobe kap na tsanghan de grami e kuro nasa tam oke dizi ti tam e kurip na iske neza ti uge ka kurip na quarter final di koseke a si Africa team house kap na ibesene kala dizi kreza a na de tsanghan ti kuro nasa dizi kwen a ti man dizi kuro a kurip na ke a wait na se I damaske yo Africa team house

sicaqa kyani athotha thi camqa ke lithi cam lisicincanqa kuliqa ke a xwenqamse ije ke nebara mi ese iAfrika update anqhawisi xonqama azosithi ngcola ukunqa sinanqatha akanqade xuro nqasa camqa ke lithi kwezenqa kuliqa thi acamqa ke lithi cam lisicincanqa kuliqa ke a xwenqamse ije ke nebara mi enqa ke senegali thi aqanqoro sichibela kra ko o irati Ausen, Ausen, no ham go to Iraq, Oikarotico, or Ikuke, no ham go, no ham go, Iraqi, if Kangarago Missacoro de Zoom and place a fever steaman hoodi, Era Homa Sense, tea, Oke, Turon, Huruban, Wasing Huru, Naba, Morocco, wa a disequestin at a coro de Zoom, a Guripnake, a Ruse, a disequestin as Monai Septis, a tea, Kangan Huruba, Mona, Mona, Dike, a caro, amse im. Ethiopia bakuke manje wahase ke adan disinqula nqa ngwaqha disinqula nqa qha qha inqade nqa ke disikoze nqa tsigoze disicamqa ngikuri nqa iske nesa atheke phakuke ke dan e theke phakuke disikoze nqa tsigoro disi kwenze nqa ngikuri nqa hungcwi dika adan ese e di ikera mi e ngobeqa nqa camqara nqatha Turun ngasa di sikuzen ati kisa di si aning a ngurip nga iske nesa ati kuki kubidi kuki a ngang wasi I di kene bara mi asi ap di kaip nga di sikun ngang ngadeng ata di sikuzen ati hong di sikam ang ngurip nga turun ngasa ti kuki tam ak di si hong ngurip nga asi ap di kaip nga bagi a kweng amse I arap di kaip nga ata hong ngade turun ngasa di sikuzen ati ngane di jakang ang ngurip Tiku ke disikusin atingan disiaka kakurip ngakwing am Disikusin atingan disingan ngakurip ngakwing am Disikusin ati kaza disikurang ngakurip ngakwing am Disikusin ati kaza disikusin ngakurip ngakwing am Dike a isi im Dike ramyo confederation kaip ngap ngasina wiki ngasa Turun ngasa tu ngaskuza Tiki ngak tu ngasa tam ngake disikusin ngakuri Tiki ngabastina Alpoviti huge ah ngang wati ke ra mi ese I ngai ke Senegal Iraqi kabi dagara ko ti ngausi ngan ngang hus kabi I dagara ko o ira ti kausen kausa se ida ni karu ti ko I madirang huru marika ng awa kuga lezis ng aru madi dagara ko ke Senegal haga tui tam ngona se lang huru ngai ke haga ngona ngona se Zaran huru haga tuitam nuna. Zaran huru ti ge Iraq. Itabi dagara ko ke Iraq haga. Haga haga tam saran huru se I. Di ge ngatab era. Kwa wise in Iraq. Itabi dagara koro maga huru aguhina. Netes ngas aruma ni kwek ma sek di zitun an huru agu tabi. O ida ge koa tabi ipge tam di zitam azakaita se basel. Laran ha uchi ge Iraq di. An hus an are trap e tamri nolang as a gaita se a doski si ibhokta goros a gaita se hashim ibhokta tams a gaita se sulaka si am trap a petros a putros tamri nolang as a gaita se iskenes an agupin horago tabedagarako o idake ace or having are trap a kasem a discipline as a gaita se si agupna idake al amari baran hau si ikpal Adisiakan aza tidege am tabe bayesh. Kaisas a enhorago tabi dege an aretabe jason. Disung as a ti causes a gaika se hama dibaran ha use im. Senegal tabe da grang uitaro ti go maga disikun anhorago hina. Let is the come up cani quake masse ega o idake diau. I co up ti can host in horago tabe da grago dagen aretabe a Jacobs disiakan as. Ibhota idake niakate a disikus. As ti sek hagaza ti irage trap di kan hus a disikon as a gaikase a diata baran hau ego aising agupna kan hus like kanga se irage kuye baran hau koros a ti irage nabakudagra nohoba aisian kurua kutabiko o a kamara kaisas a trapating aretape diara tam disikun as enhora kutabedagrako o igen aretape sara kwe si trap a baye barakwe I trap a desakta kase e all time favorite terami se irake sadio mane bara hause ngaige senegali netes ngas aroma kaika uru disikun a uragu kabedagra
go or is

Ala benqosi mire ngaske intamqonda manje wakhoseja kuzwa kungathi abakwaqhinqo ibtaqhinqo kungathi Canada kunga ngamse Toronto kungasi ngaba netsekam aroma kokhase ethi urub Iraqi thi Senegal ithini ngurubani mathi thi Iraqi hatangwang oyisa kwansa siyen bami ngikharan kwase khabe urubani kwatsa kezwa kungabe Iraqi ngiba qhawo am hemding amburuge dithi amthin urikozi kunga anathi ti amqaba khung arecap karang ruthi arecap khu amqap ka chakezwa kungabe Senegal ngiba urise ngabidi angel dikhamagu kunga anathi qhawo uriyam uriburuge urikozi kung ari gira qhausen aske ngaqhaba ngqosa khabe ke nje ngaqaroma ingqinqinqinqina dikuge nguru ka rakthatha chi disiqinqina disiqinqina dikuge qab ngara qhabe qaba ngqotha qungusa bunqane ba hokhe ngobke ne ba qhawo sal sulaka sulaka bkune ba khokhe chi ngudi ka nguska qongge aba ka ngus e basile kho ab qam disinqani ngasa qai qnab do asi iragin aroma kho ab ngwa khuin hon khuin wadma ta qaris ngara qhane bara di chapke senegal ne bi iraka qhawo hamati hamati tani ba di chang ogab ga di chan bara whatsapp ke jasim abeske ne mosa ko awathi ngaba unga Senegal idi singa doski ngikhani awunqaseng skenezali ngona damdisi ngona ngasa cyake ngase doski ngikhani awunqase ethi unga Senegal idi singani awunqase abaye ngadira qhosi ngaro chi Toronto sna Canada apnga kamsing o apnga khui ngiba danaska ngokhe ngapke dad theater ngiba qhawo ngadigoro ti chapke theater ba khabe skene bosa kusiyang wa chi putrosing ngiba kusiya khang nya akam ngaski Hasim Hakam ngabe ngobusiya awunqasike bosa qhawo ngaba khawu ngusika qhawu khanepkeni bathekeswa apna mawusa mawusa btwa qhawu ngaba khu ngukuthi qhawu dua dua btwa qhawu khathi dia ba khuthekeswa apna mawusa qhibga qhawu ngusike bosa qhawo nepke mawusa qhiba khu sek segi ga qhithi seka khuthekeswa apna theater theater apha qhamseng apna khu ingon khu ingwatma nera qhaga thani babke Senegal qhawo nera qhaga qhamdi siqinga se qhaga se tiara abe gosi ngaba qhathi ya qhopke basil khoa iragi dipke nosa ko khoa begina mie aba ngaboske khoa bol nsa nyu ye tsinga ise aba goro di chapke diara ba kaunto khabeske nosa ko sen wati aba khoa

0: sanginqase mhapke nithake so abngathisi ko sengqasa cyayi ngase ngxiphina ngabara sise mawusa khaza sacyayi ngase ngabara si mhapke kamara kamara abke nibo sanginqase iqalo thi senegaliki curo mhapo xinza nengxuru qaruma kwa khonqwa senegalichi iraki ngube bqathi ngxuru kune ka qado edizen tsuse kodabisi tsa fara chiwe se chi qonsa destiny van veek habe ne baningqase mhapke kamara baqado madipta di khoeqing o abngakhwing honkhwing watma ambuse ngqa uthank esa habe nqa siya nqanqwa inqado amase senegal inqaroma nqeko iske captain kuye aroma iran edit iqiske neko isaqado habe iske qabo xisa ko siya wathi abanqwabo xisa khonqwa abke senegala amase ngadigira closen se ngadigi ngachabira closen chi nquni abke kera baqado fables ke khabani ngayese chi kamara abke nebos ayma tam in phabo jago khon ngap ke senegal khaba kam sen ngap nga khuin hon khoi ngat man kam sen ngau tiang ngau tap ke senegal ngau do ama se senegali ke ngim ngiba kwa kon kon ira hu ti kuip ke ngaba ngau do chi zek ngim ngip ke ngim ngiba kwa kon kon se senegal ak tui ira ka thainga turo ngona tau kun ngu ngap ke senegal ngiba ngiba kwa kon kon ama se ngomra kanya tara ku ke senegaliska amase tanasara tabib ke kapteini bayesh iragi di baqado kwansa sien bam khunge tait mase kwa thwathwa senegal inqibke ngwip qiba kwa kon kon qado amase tanas inskap ke senegal inqiba nebo sa kwa ngqoka ngapke zek khawng huru ab senda begi haka sara tai tap qibke ngaba ngwip qiba kwa kon kon sei ke senegal aktui iragi inqiba thainga amase khoab qibke di changro ba khabege i khatma going tui thainga dige kuro kharen ngap ngara mi sei
1: kan ngusti ngaku tin ngura go ga tana sa ngus ngam si afrika ba hut kran wa hut ki tana sa ngus ngam
0: ti dat chen ngati go sin ngqisa ya khabe qunqo go ske bo sa tanga do nepke pesil khoab to ba khri pesil to ba nepke doski ne ba khang ngusera ti chang ngap ke hasim go uthi ngaba ngku ti khoab basil ngqipka wa ke ske bo sa tanga do iragi ke ngqip tin khong ngas ngara ti cha ka qaris nga qaga ngap ke ikbal ngqip ke ne ba uthi kam sera ngwa ha se tanga do has ke ngku tin khong ngasa khu iragi aroma aba koros etabasen aba khaus kang thruas ke bosak nda sulaka ba khu hasim ni bara di chang ne gudin khung as ngang aba kho ap ne gudip ka kwas ke bosa nepke basili ke katana sa wang kho ap ke kaudo no use anaba ka qaris ngara ka nepke amari ko koros etabasen ngwas etabasen khung as ngara ka ne bara di chap ke hasim ira ucha kaudo ngap ko akara me chira khai chap ke senegala habes ke ne bosa ko sian wa abagoro dichap ke tiara ba khabe ko siang wache kabani aung nai sei abagoro dichap ke tiara ba ngaro che ani ab ke ko se ma ba ngadi ke ngabara kau sen sei senegal ak tui irak ak thain ak turo kharen ngap ke ne ba ngaro o ab nga khui ka aris ngara ka ha o khen khabe ke ne ba aba kharabo sa gwa mai se chi senegal jing khung nas ngang nui chin ngai sei abagoro dichap ke payes captain in ke goro dicha habe ke kain ma gas arma ngaba gwa nuni chi ne boske senegal jing khung as ngang nui chi segin ibran ngobu sen khurun mai sega khung ngaba hudia dia ko aba kong chin ngaba khuja ke so apna mangusa ba khu kam se ek tap ka kung ngos ke bosa ka do nira chap ke kamara kat mari ngara ka kha habe khokhe ngaba khaun khusna nira ka kha chap ke captain na am kha bi cha ke so apna ka aris ngane ba khokhe neb ke paye paye si go koros ya tabasen ngwa se ya tabasen khauska khabara wa chap ke toski dos gibt da kam se kahan khunga se ne kalis ngarak na hab ke dos kiba uga kap kang hurung nis ke bosak kang ro nep ke petros ira iragin aroma ka kha iragi ke amasen angna goba nera ka kha chap ke hamati marita di khaben am gu sing wap nga khuye hab ke se ne kalis khung ne gu ke ngaba ka yare sne tanaga nga bosak ko sia khuise ne bosak ko ne bakro ti chap ke kasem amet kasemi ke ne bakro ti chap habes ke ne bosak ko sia wase aske ameti ngqipke ngabakoro ditha qado khabe ko siang wathi amsiang thurung aske bosak qado nepke senegal ngatabisa keso akungathi nokuthabisa nge thurung nga amsirak nga khatsapke iraga ungnas nga neba qaris nga qaha nepke amari qas nga madigurati kamsirak qaha kayare amna senegal ge khaira ba qado hokhe gopke senegala nibang ngo din khung asa khurang waha nepke senegal khabe ke ngaba kanit mak ngaguri ngde ko satio mane khabe ke ngaba ngwa qado hokhe gopke iraga nuni apke kengge ba senegal ngai na uat mati nekap gatunga nebke troski ba doski ke nebang neske iragin aroma kas aris na agup kas na nebang amuse ticha.

0: khabe go siyang wa skebo sa qondo o apnang ba go roti cha khabe skebo sa go siyang wa tin ba Senegal in khong ngas ngang nuye tin ing ngai se Senegal in khong ngas ngang nuye tin ing ngai tin ba ngang ngas map ke tia di ap kho ap ke ne bo sa ning ngang ngas ek qondo ngadi gira qoseng turo khare ngap ngas ke so ap ngas ke ne sa Senegal ak tuwe iragi ngiba khaina ngapke qau ngiba ngwatsa ke so ap ngas ati iragi ke ngang amra ba kha kho ke gop ke Senegal ak qondo nebara di chap ke iraga khabe ke ngaba khokniba khakhen ya chigiramien omske season woodman cup na bolsas ka kho odikini nunie seige ngadira kausen debke sadio mane kliba ngaba goro dicha khabe ge ngaba e disiun ngasa kai kan hurwa jasimin omse bolsa ko angnu chi khara bolsa khong ngap ke senegala leba kon khane khap ka chake so apna sik sigin kliba khu mousa kliba ka omske bolsa ka ndo senegali ran kliptin khong ngas ngang hurukhe nera ka kha chap ke neba kamgu se cha mane mane ta deba dicha neb ke ne khabi chake so apna tiara nera ka kha chap ke senegal ak naudo abes ke ne bosen khabi ak on wan ba goro di chap ke kam disi sa kai ka se senegal in aroma e mpawe mpawe ke ne khabi goro di cha abes ke ne bosa ko wa chi unga senegal dis nga kam se abani aung nai se kam se irage din khung nas ngang ba khu dos kip ni khani aung nai se di damir ka odo dos kip ke ne bosa ni aung nai se nok khabi cha ke so ap nai ke no way ba khainga frang re ga tui senegal ak tui irak ak khainga ti gen ngak ta bira kausen se ka odo ba ko khara bo sa khong op ke ni ba gi ama se khara bo skin ke ne ba ni ngai se di gen ngabar ami khara bo sa ni khong wa se ke aba ai ap ni ba ngabar sa dio mane ke kho me ye se kho me ye aria sa ngap ke ko karu sa dio mane ba I chip ke ngaba sulaka ngap ke ngaba ko sulaka cha sa dio mane ba kho cha sa khabi ke sulaka ip ka idma ko I is ke khoi isa nas ke repen sulaka I sula ba sen ke ni khui ka ngin magri so ap ngap ke ngaba ko sula ba sen cha kho me cha
1: huni kar gin ma sulaka cha
0: nan aroma sulaka cha sen ke ra khui kha iba isa I ngum ka si konas kha che dram I disi kun nga aba khuru khara I ye khara bo sen ma sen nas ke sulaka I din na ko sa ap ke ngaba ko sulaka cha se chi ko sulaka cha se adi gira ko sen ka ro di da to khoba mi re nas ke ngatha bang asa chi rup ke ko I khenga di senegal ik nga chi khara bo sa ko khong ap ke senegal ak ro chi kai are am nga ko ik kam guna I ngabe gira ke aba kar gi sara mai I aba kar gi stike di kya chi Ibrahim Bayes captain ni iraki dip ke sigo ba ka ndo kuyae captain ni senegal dip ke sigo ba I ngaya kun garu go inguru apke ne ba chi ho me ye se ko me ye chi o
1: I one on one
0: ka ro o ago keep up ka garu ama se abakar gis ke ne barako ese ikando I anya anuni apke kora ba abakar gis ne barako chap ke anuni abak ka ndo ne ngurup ke tu ikhaim ngari turo ti sit ngung ngara mi se chi gana kuyae ke ma abak ka ndo Uriem din uriburu gajin urikau sikuti anap ke Senegal am se gui anap ke Iraq ak na ro chi Iraqi khachan hoa otski ama se kaisa khams inskarang hoa se khabi ke khams ku jahat me chi ge sorosik kam kam sin hurun nasina araka kun nase khun narang ase nechen hobe kai na harang ase naske Iraqi nan sa chi kon sa sien pami I ke ngan sarang au ba se kori khas aza khub ke au pami ti pampos za khutang hoa o che sieni kharang hoa ob ke gen urip ni bang ngans kharang awa chi tu tenga ni tigu gen ngang ngaba khang gus ai ha Senegal ak tui ira ka tenga nuni ob ke tv ngang ora kho se ba kon sa des
1: ya sabut me ya ne kam bu ga ke no ba thong a cham ga ba au au ha di tsu ka cham ni au au ro tsi ga ge na sko ye tsa ko ke wa cham bu ga ta re da ni kon na ko wa da ga kidang lain amdira dia khabi ki iraka ne sku se khama sa ma se ku ha si afrika e senegal ni sku ge mi ha ro gran e so za ke ni ti cha ta mas ke pales ka aba na si ku ira iba sa chu ge ni ku ro kha bos ne ko a cham ni kha bos e ka ri ko sa ko a ho che ama he ta na ta wa am gu se ngau chin ngau tai aro chi chenu ko ba khu e ni ai sa ko ko ye kai am gu se chi ka mu se ngu ra wo ga ma ri se ma ri ing hwa bol han kara ha chi ma ri e khara bol ri kara nga o ai si ra se ko ma se chi bo do a gu chi
0: kai ma ngu ro ap ke ta bin ngu ro ap ke
1: ko ko ko ko ta bin ko chi ka ri se na ngu ngu kai
0: ai ye ye ye ko ap kin ip tin ngu sun nga ti go sin khang ngu chi go ka ru khabi ge in wa ge in wa ge go in nas ke atta bang osa ti da mire

0: quien chino va más caro hay algo que cose más acá que sigue en grupo a bajar quizá con mai cuadra que la chini a lo que tú digo se juega o tipo que era mi se come y mané a lo que con jugar en la con la hay algo que quien en hat más caro se que la dirá causen che o apna con caro en grupo a que nega caro che sarugu con buenas que en la posia se caro de gramie sarugu con buenas que en la posia se caro de que en la cabira mi se chi o algo que en la bolsa con que hay o apna se que ira que china aba cara bos nza gua con o se chi gra kawe ni aro ga ge khoe ka u ti gra in ni ap ke ban an ko ra ferte lek ban ba i nga ba kra ferte lek na us ti nesting gra khara ga gu ti gra mi khabe ke kru ap ban u se nga chin ara ka kharo s ke gwan wa chi haro nza ni nga ban nga se ka ba ge abdullah ven sek i abdullah ve sik tin na kwa sa ke nga ba ka ro chin ip ke ip ba gua kon kon em ke ne ban khuni gar gi s na gua kon am chi kon ka se ka ba ge se ne ka lin ba khara bo sa go akuru se chi ge ne ba iragi di kon sa kun nga ne bo sa ni nga se ai sa bo et ma sa senegal ke khaira ba chi amari ba ma amari khok thai ge jasimin ba ma jasimin ge om ngon om ta go ba ka do ka ba ra sip ki amari ba mari cha gung gung tao mari cha di tao se ga ge nga ba ma ka do khara bo sa go khong ma ge iraga e sa bo et ma sa iragi ko san ge om de ko chi go ngun na ka do Wek ti habe ne to ma le ni ang a chi go se mang uri ai ni sing wa di chong e ba se ne habe turo khwe gu hina nga ba khae gu ni ga ma gu nga ba go sing nu chi ang wa ske bo sa ka do ma bo sa gu a khong wa ke iragi ni ba di chang ka gu ro habe ge ten ga ma gu chi nga ring nga ri ge nga de el ama di ki nga bo sa gu a gu chi ne ba ni nga se ma ke nga ba hu cha sim Wek ti ko ap nga khui am gu ja khai khai gu ke senegal ak do nerang nang am chap ke senegal ak tam seng op nga khui iragin aro ma khabe ko si ang was ke bosak nga do chin nga ba khung na senegal dis ngang nuye chin ngang nai se nga ba kon khwa bosak nga chen ke jasi ming ba khabe ke kangad ma goi chik nga do ba goro ti chap ke france boutros ni khabe kon gu ke senegal ak ngu di khwa ba khung nga ba kon khwa chi mausa mausa ka ka khwa nep ke nga do sik segin ep ke ne bosak ngon go ta aris ngang aguk tas ngang khaba segin is nga wak ti segi go uchi kamsera ka kha cha hungas irani dis ngarak ka hap ke sega ka do mari ta di am tap kan waha ne go ni tabia clip ke tiata tiata ba khu ek tap ka ne gu gen esa senegalis kun aroma am sera ka kha chap ke senegalis ha be in ngaba nuni ap kira mi khema kore senegalis ta era an khan sa ka kong ko ye se ke ngaba hasimin ba si ngaba ketro so ap nga pa he ba ko sia kun kein sei shoulder to shoulder taras kap ke kosiang kha ke chip ke kabe kabe ra sen chipina na kabe ka rut na lo ngas ke ang ai ke chi sorosi kam kam sen nurun hobe ka nuru ku ngas ke khai ka sen chu si akai o da wis tik to ka chi kon sa destiny sta as ke senegal ak tu ira ka khai na dige ni bara mi ese ngas ke oi sang ap ngas ang o ap nga khui taras kang ngau ke ne ra di chap ke senegal ak khau to ngang am chara ha ben am gu se hasimin ni kha khai ke ye o ap nga ha tana sigi dis eng nu ngau ke ye ne ba tana ska ngau ke ske bo sak na do ara di chap ke sare goro di cha ha ben am gu se kho ke ne ke sati o mane ap ke nguni ap ba ning de ba sen sa nes nga wat ma chi sati o mane goro di cha ka arek ta ba khu khabe ge kan kat ma go chip ke nga ba nga direk ko no ba cha ke so ap nga no way back to frank rega tam ti ge nga ba nguri gu ngang ara mi se ngas ke nga ta ba nga sa khabe ne khabi cha ke so ap nga senegal ak tui iragin ba khain na Uzang huru kenes ke bosak tak maris ngarak tak hatap ke iraga. Nibarak tak hatang ugap ka nitabi ak kaung khanera kwa hatap ke tososki. Diba ais kap ka kung kei. Tae gura di cha jasim. Jasim ingo uti nibak tak maris ngam bawa ngas ke amari. Amari bako nuk tap ka cha kesu ap nga ikhbal. Ikhbal ira uti ngaba kaung huskang huru kei. Ngas ke munafi ing ay gurok kaiba. Nib ke ikhbal ak naudo nitab ka kung kha. Nibara di chap ke hasim ak naudo. Hasim ak hucha ke chan so ap nga ngaba tosoki. Toski nga baku koa pasiling nga ngaba ni uase khabe. Ak koke yang ngas ke munafi munafi ke ne bosang hoke chi kam se rakna kha cha iragin aromas ke ne sakna do chi obuse ak khowa chi ngaba khowa ko so apna hasim hasim ing ka kaun hasim ma khucha ke so apna ke ne ba khang hus erak kha sai hi charap ke amari ba kaun do abe ngaba hasim ing ka apna si khuyen hon khoe watma chi si ang was ke bosak kaun do chi senegal ing ka khang ngas ne angna sei ne ba goro ti chap ke hasim ma khabe ke kan matma ko si chi ke ne bosang ngaba senegal ing ka ne angna sei se ge ko sa des na ba ebe kamin aromas na swaro za go mai ti da jet na amro ga sin haure
1: ne sko se dara ko ke ira ki tabi da gra ko ira ka no ko ba haro sa ho ma e ai bu din ko ro to ba itske

0: ho tamaha iragi dibati tse go tsana mme sene ka le ke amase xa go xa go tshuruba a nna nna sa go owe wa senda mahatsi ho go ran eswa sara nna amtsi a go ba go kwep karang tshuru ngwe sa ingwe sa tshuru tso ba nwa pye sene ka la nna a ore qhuqhima a kamara nna amike sene ka la tse ke do go bang hae a buka tsha ba go da go go tsi di se go gara qap qap tau tau sa go ka round of 32 nna o masa ithi kukara ngani owa khabe ku ngisa se ngani okokani ngani owa se i tsoba ike asenegala rantsoro tsike do Afrika aroma nesko se ega sera mongsen iragi tsabe dagara ko ke iragi ke huruf net na a khayiti itske kotsani mi se i tsi kukara ngamuro tsi i tsike ngau tsi nesko se dara ko awere se account nesko se dara ko ne nguruku tsi ngane tam idin omuros khau ka ingara ipkara nguru ba kharu kharu onje khuna ra gabe na sa nguru ko ne skolo tsko tsa ko wa ko nga go nna ra khara tse da gang o omuro nga ga me asin a ipka wa tri tse go nna nguru nguru ba nguru nga ke ira ke tsa ba huza ka ke ira ka ama ze ai se no go ba ho se me nga bi tse ne ke no go ba na mara kwa ndi ma shege dira mi se kama nga dira tausen se e tse ga be daniko e ga me khau ka idaniko mui forsa tse go nna nguru si uga nga kuro di sikoro a hai kuna ru ke kaisi an khan ha sa nga hai kuna tskine ori sa si ni khai kari se ni ha se itskine sa tna huru out a si ni ra ti ta khaye ni ho ho ma se nga ai ni nga bo sa kuro ta kha se i ta maski nga ai na is an okay huru na ra ge ko ta ti tskine ho a se i se ke ni ira ga nga bo sa ho si khun ke uga kuro to go tsina ra tsanga kha se i ngwe ane ke huru ana ka tsaoga tamasi ke tsa tsaoga ngwa ma turu nga tsa ba tsini no go ba tsaisa se khoese ina ngwe huru ane ke kan ung sen khabe itske do ira gi no go ba ho ma sen ta ma khabe go ke khaisa ama sera khai le sko le mai ma bo ske ngwa bo sa a se go atna se i le sko se ho ma sen ma ira gi khabe khai tsi mo tsini ga le ge Afrika te ngwa ngwa bo a se go guran tsaiso a sera ngwa am si kubara ke khotsara o sna tsking o maqa da wam sa go ra no fere tsho maba go ne se ho ma se ma o a kura ma no le ke ke ya ka o ding ma pitso
1: ba ke o ka ma re ke sene ka ni ki ira ke ding ka ma se wa ko ka ro ka he sa ma ma la ti ka ka na ai ka tsena se tsena ki guru ke tu tsena di sene ka le ka ing ka ra mi se ira ke tsama go ga ke ka no di ra na ha ya ka ha abe aunga bo tsisa di ba khong wa ke jacob se ke tsa no jemeni ke nang hai hai ke ke re ba sene ka le ka ra tu ba se ha ke jacob se ke tsa tsa no malita di ko mo bo se han guru wa ne ske mo sa go di khang guru bo sa ka go ba se ke tsa tsa no ba go kho wa di ai di ai ka tlo ga tsi di ai ba go tsa ka re se ka go na ja ha go ye ha te go ye ba go ka tsa ba go mo sa se go le tsa tsa tsa se ne mo ka mo ka sa go tsa ga tsi se ka tsa re nya tsa ga le ke kamara ba am tsap ka guru ke se go tsa tsa ne ra tsa tsa ke tiya tsa tiya tsa ne ba di tsa no go se kamara tiya tsa ne ba u tsi khas ka guru a nes ke check se ki go u ke se na tsa tsi nga ba mo sa ku ka tsong ke se go tsa tsa mo sa ba ku ka re ne ka ba mo sa ka tsong ka ne ra tsa tsa ke kamara ba ku ya e ka tsong ku ya e captain ku ya e ne ba go ba tsa re tsa ha pi tiya tsa tiya tsa ne ba show me your number di tsa tsi e tsa ka di tsa na pi ba he ba he tsa nga ba di tsa sapna ke nadira council
2: aske xa caba inqwara keso apunanda khuna xa usen tsoski ngasa di damire thi ekucaba cha keso apunandi basiya khokhe apke doski doski ko uthi xa qare singa qaga nepke amari amari tadi chan khokhe tab amari tadi confidence amari nicabira xa xa tapke senegal xa do nepke mane apke nga thi xo xa do ne bakoro di tapke senegal iska nera kho tapke ngaba doski ekuti ngumna singa kho apkara kwakha ma aba hasimi singa amari tadi kwapna khui apkare singa xa xa gabe amguse jacob sikha ngukhenye aba ngaba hasimi tanas engu thi qamse ngukhenye ske bosa kaudo ba khokhe ke senegal athi ngom ngom nera xa xa tapke seking ba kaudo captain kuyaye bathi ngabara hothi kulipali ke netes nga aroma a khai abene ba qonqora ske bosa qando chi ne thap ka qong khwa ngap ke tiata tiata ba khuta ke so ap nga sek segi go uchi oga ka jacobs in ka qonge hera ka kha thap ke senegal ka qando ne ba is thap ka jacobs in us eng nu qwa seng nu tip ke ne ba khaus ka ngrua ka aris ka kha thap ke guyai captain guyai ta uchi ne ba segi ngip ka qonge qando chi sek

segi ge uthi nqomnqom isiqhaqa diarab kanchuru nebke guyayeba ivacaxa xa lesinyara xinaga thabke neba ingqona xim qhayistimang hudin ringa tsakeso apna ke senegal itna qaisa sera xinaga sweden ecuador bosnia paraguay croatia korea republic senegal itse algeria aga ke tanguka africa btika hina nqaba ingqaqe sera xinaga seka qanga dotinge inetse xinaga aruma khona sinichara se khabe dichangro ke senegal khabe ko siang qasa dio mane kuro nqaba qubu amcha abike qinqat machi qho chinin ngangqabke aba qho Ahmed Basil, emting kungas ngang nui tipke Ahmed Basil ing iba. Iragin aroma nebo sang oap nga ko akui. Amse nuba Senegal ing kungas ngarak ngaka. Tanas ka kurung oha chap ke jasima kabes kene pesa kusiang oachi Senegal ing kung Jacob sing ing kang ngabani aung nasi. Jacob sing kung ngabusiang huruan iski mongsa. Mongsa ke uchi kang mus eng ngabarak ngaka ngap ke sek. Segi ko uchi ne tap ka kung kang ngap ke tiata. Tiata apta uchi eng tap kang hurukeng. Marigurati Senegalis kuge kamsirak na khachak na hodun. Esa bom edmasa. Nebke tiara bahu kamarabka. Adirak na khachak uge Senegalis kak na hodun. Hokhen kopke Senegala nebak okarak na hapke Jacobsa. Jacob sigum diba us engnun koros engnun. Aiz tap karati chapke ungu Senegali di kuge nekak na hodun guyaye. Guyaye pke neba uching okapka nkwaka nebke tiata. Nebarak na khachapke tamdize kaita na sestinak na hodun. Baye, baye pta di chakabe khairabke iraka. Maske khortenin unke skeiferabak na hodun. Iragi ke dichara ba khabe ke nga khorteni uga ngadita skefe ina gwa dansei aske kharabo tsa gwa khonkwa kya iraga ka do malap ke mongsa uga ngaba ngit ma se gwa ka di gramie e len polske ngaba iragi ding khong ngas ngang nuye che amcheni khuru nga se aba khaus kan khuru ai neske de batsa ke so apna putros putros ira ne ba disang ngu ding khong ngas nga putros aba istap kan khuru ke ne khamadi aba khaus ka senegali khatane chi ngaba khaus kan khuru aske bo sakna do aha ko ke khop senegal diba duo duo ke ne bosa coaching bo se seging ipkan huru khai senegal ing aroman agudin khung asna kamserang aha ko ke senegaliska ne cha ke so apna ke ngaba khang huru aw mongsa ba hu seging ipka waske bosa tando ba hu ko de khop duo duo ka ngaw khaske bosa tando chi khop ke duo ba orange sarang ina anap ke duo ba dida mire tando chi ngaba ngo busa ngoru ke ne ke jacobs jemani ngai Senegal ang huruba dream ke Jacoba abek kam se rakna khatab ke mongsap na do mongsap ke nibati ko sing asa chaik na se kam se Senegal ing mongsap rakna kha neb ke kuyai captain kuyai ais kap ka ti chak khain chak abek kho kai gop ke ngaba butro sing ke ne bosa ko khai ke kas aris rakna khatab ke iraga kna do iraga khain na Senegal ak tui turu kharin na ngats ke ngari khai ka se na neches nak aroma agum nyarak ta khachap ki hamadi ka to kho ke rak iragi ke chin na gur mi ese ei tin sa nabak ta ei abara si u chan se ni si ja abe ne ke to ne cha ke so apna doski doski ko kam sen ko apna kui hum asa hum wa chin bara di chap ke doski ba ka to abe ke ne ba ka ya ka gu din ne ko si ha se ni ne ba ko kam se ni ka ya ka gu ko ra ke doski ki ne ba ko di chan ka to si ke ne bo sa ko se kha ing ye ngabab ke dos ki chi dia tapna kong hawe ka ke dia tapang ams ei ne bosa ko sia ta se chi mang muding huru su kutiga pap ke irana koro de sinan na persenda si un chi senegal ang na chi tegan a chi ngabang ap ngara haman dia ngani diga mi khabe dia tap ke ne ba khoi khri ching ap na kui ang amrab ke senegal ge ne bara khai se ka do ho khai gop ke ne ba khaus purus ei aba ap na kui ke siga ka do bagro di chap ke senegal khabe ke ne mosa ngaba ap na sigi ne khabo kui chi no kap di khoa basili to ais na kwa si ching bo sang gurung ap ke munaf munaf in ba khu hasim koro sa chaik ta si hasim ke iragin aroma ne che kam serang huru sing o ap na kui nera wa chap ki hamadi ba ta to khabes ke ne mosa ko sang wa aba gro wa chap ki hamadi ba khabe ko sang wa ske ne bo sang gao do siske ne bo sang ba ngo bo se sigin ne khang huru khaye aba sigin ne ba wa tiske bo sang gao do ngap ke bo sa ko nga jang huru a ko ri toip sik wap na kui amse ngaba khai ke ke senegala era ta kha chap ke satio mane ne gura ta kha cha satio mane kai yari asaram o am chap ke senegala ta do satio mane era ta kha chap ke senegala era di chang amse na chang na ngun na do senegalin na romang ay go iske ne sa khabe sian wa amase ngaba goro ti chap ke jago ba na do jago bi ke in kha boli ritu sa ko nga chai amase ngaringa ngaringa ngaringa kho ap ke khai goi ing oi kup ke sigro khai I khabe kan kaun na si jeji dami re kan do nas ke jacobing aroma snake ngadi go a siama se kan do senegali ge kubu amra ba kan do khop ta swa swa ske pales twara sin am chine bos ki ngaba basili kho ap khani ngang na seng

0: Frank Reagan ngona no way back tui tike no tabira mise ne tabi ke Senegal ak tui Iraq in xiba xa inqa qwaq nga kwi danas engu ngaske kuye danas engu ne ba Senegal in aroma gas aris nga khoke ne chake so ak nga baske payes payes go uchi ngwas e ata basen ne ra ti chap ke nga bak nga do ikal khabe ge kan kad ma go ichip ke ngune ba ko mi ha a khara bo tsa ngi ni ma ogab khap kan wa khas ke bosak nga do ne ku ke Iraq ak ngu din hung nas nga hasimi ne bara dicha hasima khucha ke so ak nga munaf ani sakta ya ase kam se rak nga ngas ke England di tichi England ing arang huru tichi mi kamarang huru right back sa ungang huru ap ke nga bak nga do e nga ne ka hupol ding ari gyang ft o engel se gu ke ka hupol ding ang toma khabe ogab ga ka khachane bara dicha ap ke ne ke Senegal ak nga do Nerak tak kacau ke tiada tak kamu sen esas mana kita dapat dicha esas Senegal ini aroma habis siak thank you esok bosak tahu rotin hua bosak kong up ke Senegal nadi ke ni barat kau sen sini bagor roti cham ke tiara bak tahu tu habis ke engkau masuk ke Senegal ini aroma tiara ke kau sen gosa in huru ke bawang huru aku tutup ke sehingga karabos hua bos tuja gua kong kuai aske Senegal ini aroma ke nadi rak kau sen abah cerak esok aku nang nui kop ke Senegal tahu tu chi dengan hua bos tuski ni barang ingkai sih Istina khaba nip ngarasing am mabasta sing am asking udas at tawdo ti mago go ge uruago Senegal di bang wap nga kwi wakati ang no ke koaba ni khabo di kuza no ti ni bakaus ka ngruwa ske bosa tawdo no koap go no swap nga ni tap di koap ki ka ngruwa ngom ngome aku ngwaka keep the ball ho karare ye position ni uwa ngap ke tawba ti ge ngom ngom skinza ni bak tana garak nga khak tawdo ngaske Senegal yi ti iragi tin agu ngaza idami rek tawdo tin ba am tap kan kwa khaske bosa tawdo nepke tiata am jerek nga khatap ye tiata ba tawdo esa angu se ang ngatsa ka beskine bosa ko siang uwa di chap kap kro khabe ko tan kat ma ko ik tawdo ngaske khaba tra ke so apna zari ni kro di chan so apna ske ngasa tawdo sege sari ko ngaba kro di chap ben ge khuna kan it ma se ko siang kausen chi ye ngadira kausen chi ge wap ke tu thenga di Senegal ik nem gara mi se nuni ap keran khwa nui re ngabo se nguru re tai ko ha e digu ge nga ngabara ti se ngabap ke khwa amet basili ibara bibai nui ts nebo sa nganga nugu sara na ana khu ge jiga ge nguni na ana e sat ke nugu sara ngan sa nga ngabo sa nui chi ogwa ko aroma ni nganga abe ngwa na khu iske bo sa ta do Oke, kau ke Senegal ni bakal ngus a. Negeri ding hong nas ngang ngom ngom. Abang aku ngom ngom meski bos aci. Abang aku di kau ibka kuat dia. Dia ubah hukas aris ngak ngaka. Kau aku ngaku ibka kuye. Abang kau doni barang uang cap ke satu mana? Satu mana tak uang kau doh habis ni ba. Oke, meski bos aku kau doh nip ke mana ba? Sounyo ne ba. Uang sekarang rum nyuk karuk ke mana ba? Nuni abg ngan ngan ngan ngasen ngan ngak tengke pasin sa uang ma. Dera di cap ke Senegal. Kas aris nga khoke ko ke Senegalis ka kan do ne ba kam sira khoe chap ngap ke ngaba cha ke so ap nga tiara tiara ap ko di cha khabes ke mo sa ko sia khang un ye kan do chi ngaba ko khoe chap ke tiara ap ne ba chi ke ngaba aung nai gini e kam sa ko ta kha chap ke tiara ba se ke kan do ngaba cha ke so ap nga ai ko sa ngwa cha ke o kam di si kam nga kon dra ma ko di si ka sa chi me ta bi cha ke so ap nga ye e di si tong nga ra ma ko sige mang aro sang apna ni ase se dai bek noa sates imire
1: aro gora eng ami se ngi sige tami de aza ko kuna ni khara iragin aro ma di khabe ke no khu khara ma ha Senegal ge ama se o aiza se si leng huruf nga atui ka se mang huru apua ke koi ka se na se leng huru barang wa se i se go gen inta leng huruf ka ge gran nga am a e hara hui hadi khabera no khoba mang wa hui ke ngu gen khuruba kho dana ha ngu gen khuruba ngwengwe ongu ka gu gara kho ap kan huru wa sige iragan u sen agu den ngung asna tamaske ka agu kama chiran ama agu Senegal kama ma hara sige
0: ka gura khodi
1: i i gu ka gura kho wa ti khabe gi sige e ba ma sira khai ti e se ke Senegal khuruba kho dana
0: ya ngap ke tobak na ro chi pap nga khuip ke kho aba khabe ne bak amu se butro si danas engnu chi is kap nu khaye ne rak ka khatap ke Senegal ak na do kam se ngungas iraki dis nga rak ka khatap ke Senegal is ku ke ma direk nga khase esa mane aro mang ngobu se ngru ke nepke jakoba jakobi ne bara di chak na do nepke jakoba khabe skin mosa ko se wa chini aung na se nas ke ne bos ke nga bani aung na se chi ne bosa ko khang nu ke ikhpal ikhpal in ke ne bosa ko khang nu chi ke ne bosa nga ba wa chi kam se ni aung na se khang go ku ke Shega kaima mausa

0: akhaima amseng qwa kuna kwing akhatia khop ke khop basiling iba kawo do didamire ngachabichi chamdi si chamka sa chai ta khop nuse anap ke qwa kuna kwi onko ngwat ma nibara di chap ke senegal kawo do guys is ti khaka sen sing an sing ke nibang khabasa seske ne bosa ngubuse kwa ngruke nepke khop kuyai nepke captain kuyai ba kawo do khop ke khochi captain ka kwa ngruse captain atkini maga ma it alit pike ke alit ni makama ba pike that king niko na ni makama tinguda mire kaoro ching khobek tap ching khuru ge ne ka kaoro ching nganga niske bosa aske basil ting na khoa hamke ne bosa sene iragin aroma ni nganga se nuko siku no prukes no hems tigra mi kaoro nesko se ke senegal ni ba hum bol ding ting acha pale nga ambar in ba ni kon kon so apna digra mi kaoro chi kabani nganga se map ke basil Kawap nga kui, tanas ay singu cakup si dis ay. Nera, kamu sa di cakup ke Senegal at nado. Ay sabong ay masa. Senegalis kuya kamu sa dakta kanip mane ba. Kamu sa ang huru kaya kape inhasya kaya keng nado. Ching ah hasya kop ke kawaba. Amase amase. Hyundai, Hyundai.
1: Kurang.
0: Tini kung say. Di cakup cakup ke sadio mane. Kape ke tengat mago ay nado. Tida mire. Ama saying abes ngu diske season mak wa itiske nebos unsa ngaba koap umdinga hating koap na kuye aske basiling unsa nganga ti ne kabi rek kaka chapke payesh ingu ang honkwe aba akong wa kas kalis nga koke ne ba koap ngu chapka tapasen chi ne ba di chapke hasim hasim ike uti ne chapka munaf munafira uti am kabi butrosi ne ba mi ba tikka kari nga kaka ikal Habis kena bosan kosnya, kain tu yang cing apa? Kamu seni awang nasiing. Kau agop ke Iraka itu ting hunkas niska kau agop tu bat naga. Basili ke uci marip tadi basil. Basili ke uci es ngap tang neng neng. Kau agop nak kui. Tanas kain ngau kaya nip ke siging imkasa. Habis kau ke agop ke Senegal niska kau tu kas aris ngarak naga ke Senegal. Habis kau ke agop ke Iraka kau tu. Di barat kau ek ngang am cap ke Iraka kau tu. Habis kena bosan ngapa kau agop tu aku asih cie. Deciding the ampar ngaba ko ha kha sei sei ge ngadira ko usen ka ro chi khwa bo sa gwa khong kwa ke iraka iragi ke ne ba khwa bo sa gwa khong kwa chi ko sa te ma ka ro sa a chingi ni ha sei sa ge ko ko ngin kha gwa ngwa bai ning guru ba ngam amsa
1: ko re nga kam ngara ki iraga ko ro iraga ma ngam cha chit ke ra mu ma ngam ko ko kam ngara na kha sa ke ha Ingu unghai ni ace ko ida ko dai ikasa
0: yak daw do ngap ke to ba che ko sa test niske ko ngam is karma ngat chabi ni chek naha ida chu si aha daga chida ngari ko re chi ge tui khai nga di senegal ik tei ngara mi se kuro khare ngap ngara ge hawa ta ro chi ungu ko ske bo sa ta ro ngaba ngu din khung nas nga khomya ngap ke mousa mousa ke ne ba uti ka aris nga ma tui kamara kamara ba khuja ke sab na thiata dia tap tani ba ka kha khaba u ching ba khaus kan huruwa ngaske sik siga khu ta aris nga ka kha ba gro ti chap ke mane ba ka do chis ke ne bo sa sigin ni ka gwa wa chi dok ka bi sa ke sab nga wi ai ba khu cha ko bi ta na ai ai si ne ra di chap ke sa dio mane ba ka do ungas nga ka kha ke mane ba chi nga ba khwa bo sa khong wa nga ba chi ke kai mas kro chi ne nga gao to nga ke nga ba ko a kaya kha ka se di cheni mi in huru ap ching eba sen mase ko ne khoi khri go bo sen in oi kwin nga chi se bo sa ko wa khabe ma bo sa ning nga se map ke senegal senegal ge ne bo sa ning nga se ka ro chi in khang ha bo de nga cha nga ng huru ge wap na kwi tanas ai ngu si gi dis ai ching wa kha cha khop ke khoa ba ka do in tom ma ra ge nga de go nga se bi ne khoa ba khe ma sa tum ap ko ne ba thum ma se ro go khang ar ma se ko iso ap nga Ike nga direk lausen utski a koa bang ap ngap ko kwa tai kwa sa kabe ngami sa ko tsi ko epke keng ngami sa ko tsi ko e koa ap tsingerang kwa ka tsi ko

0: bang akas ke qariroa qariroa qariroa didamire ho aba akas ke qariroa didamire qangodo ngari gira senegalis ku ke qing e gat maqado nuni apti senegalis ku nguru apke qoya aba apke qo ab qiba ngas ke ngachabi besil didamire ba kamasa des
1: Go go de gira khabe neskose itske kotsa neskose tinga ituro qaran ab dawa amgonze iso abitske mekha ituro qaran ab ke go senegality africa pa tiwe e tiguro qaran ab nga itske go amu ituro qaran ab ke mahami senegalehi senegalehi go isa itske kotsara muse itse itske o matits ne iraki nqaro mamisa uanta gera uedi ainti gera uanta gera taero na kingon
0: iraga
1: ina da tohi e nidi woti titimi se na khabe
0: ora gaspa iragi
1: ge litin ge ne kurang ngan amono ko bang ngwa ni konke iba ko gine konke ne ne nesko se drako ge senegali iragi di poru ake tising e hei mat na ko ma
0: Ah,
1: aba kar ge jao chi. Oma.
0: Eh,
1: si serang huru poke.
0: Abe ya komro. Cosa de si serang huru argu khaye ke si komro. Abe ka ban ngata tong sa nga khok ko ke besil. O ab nga khwing khon khwing wat ma. Ham se rakka ga cha Senegal ing hunga sna. Esa. Abe nga ba dana ska ais ka khuye sik. Sik ko ro di cha khabe era di chap ke ira ga ta do. Ama se koms ka nga cha us ka nga cha. Okay ngop ke Senegal ak na lo chi ni ba khaw ngu si rakka ga. Aba kaos ka nguru aske bosak na to mungkaf. Aba ngudi ko basili to akthi. Besel. Beseli ke ngare ka es nga ta chi marita di. Beseli ko kam se abu ngan hurung aske bosak na to khaike. Nera di tap ke Senegal. Abe ngaba am gu se ak khokhe ye nep ke ngatha bucha ke so ak nga doski. Doski ta di cha doski ba hu besel. Beskeli ama se irani ke ana e khai nga sanga ko sa chi ke irana. Hi di to achi ke ga wa irani ka. Eba sense ke nesa ka ndo ti dangeni mi uru ko ke dira eba sense Senegal ge igna ge beslate ha ka ku gera ti ku ge nga ngobe ta nga no ais ka nga ro dingara si jao abe gongo ko ske bosa ka ndo nep ke mousa mousa ke ne ba uting o ka jacob ing ta ka ngo ske bosa ka ndo Senegal ing aroma esa nep ke satio mane ke ne bara show me your number say ka aris nga ne bara ka tsap ke Tiara, Tiara Bahuta gave Sakna Kauska seeking Ibaknoha, seeking Ibahung Arakapka on Naski Guyai, Nibatak Naha Swapna gave Nabakaus a Jacobsi, Jacobsi gave Nebosang Hunking Abako Jacobsi, Eastern Hurking Amsna, Sikos and Kuring Abisang Oa. Yo, Satio Mane, Satio Mane, Kubuam Otskinira, Kubam by Sakna, Satio Mane, but I Kubuam say, Kan Dirami Sakna. Amma se inha politiku iske go ichi tarri se na nganghuru aguge. Uis nas koro kan ko sa giguru muna ne.
1: Koro hinna gonya, koro. Balance ma gon.
0: Ai.
1: Kain jeb ka hoa gonya.
0: Abun omrap ke anya oba kan do. Adi gira ngabak tausen chi. Mang aro sa kap ke khoe se tong enge gwa mang aro se. Adi gira tausen chi Senegal ak tui. Irakin ibak thaima. Uwe kap ting huru gung ngung ngat kene chek ngat aro mang hawa kan do. Lokap ke amase khara direct ocean chi frank regi ke ne khuru za toing amang ba khura saup ke norway onang ze south africa ti hakang ze iraqi adigira ocean ta do
1: osman ke me se brasa oro dc haigunga ngata tam e dc haigunga ngata nga ki kam dc e pam onang e dc haigunga ngata do ko osman ba no kare
0: so ogele khuna khara direct ocean Kabe kongo ko ske bosak tanga don habo sa ko kongo a nera di chap ke Senegal ak na do amase kai tran huru aku ke ne ka kabe taisa se spute unwa I ti kama cha kabe taisa spute unwa huru aku ke ne ka dita mire ka do abe ke ngaba khara khara posti khau klip ke huka kha khan ya chi khara pos ski ngaba ni ngai se se ye ngaba khara pos sa ni ngai chi iragi din khung nas nga iragi klip khan ni ngai se Adi kira ngabak tausen kau do chi huara guge ing iragi ding ngai sabe kachi a abanam gutinge ngabak gudi khuna anatima koap na kuipke basel koap ngabak kau do tang unsen dati de dipke ngak tabe ramise chi kabang ngabo nsa kong koap ke iragi ngabak kau do chi ke ngadirak tausen mang arosang abke kwe se tong insarang kwa se adigela nqachaba iqhosi enqalo thing wabo nqiski awunqabo siyaqhonqwa nebani awungasele qahab ke Jacob sasenegal inqaro maqamse nqwaqqa khuyi ngaba siyangqonqwe qhabara qahab ke qhawo ngaba getsa zwaqqa ngoba siyangqurunqa sike bosaqqa aris ngane bara qhaqa cha ngabe ke ngaba kaya haka ku dinqide ko hathi sike amase saruti tawke neba qhawo nqabke doski doski ba ho estap ka qhawo nego ke iraki dinqa sabe ka qhawo aba amtap kang thurunye iska bosa qhawo nqabke butros butros ika qhawo nqabke iraki nqaro masathi maripta di butros butros ika uthi ngoba siyangthurunqa sike bosa qhawo unqas kongo abathaki amuze nqa sitana sa enqothi siyangqwa qhawo senegal nqaro mapke nqaba chiki nqiba seki nqiba nqabo zakwa khayi nqwi amase amase aroza bolicirike nede chinqi ke nqiba konko nqabke nqati ko seni khayi I ipta nqanqwi konko nqiba nqaba uqhoniye sebke khoko ba tanaskas nara nqwa kya seni nqabo zakwa khonqwa pke a Iraq asta kuma sa tesami kami ngutina tirami eso apna khoye kukumo otsukuma khoyo tiko mudhu sakani ise abe nqwabo skene bani nqa ise tangado tike ngadira qausen Senegal aktui Iraq ngiba qhinqa nqwabo skene bani nqa ise ti ma abuke ngthuruaka ma habke ngunya ba uniyemsa anak nubruga diga apna khui wakati akhokhe ngobke khoab diao diao ke coaching ai ngoret mase qamse yanqwanqa ngakho ngqwakathi yaqhayike ntshapke muraf nira qaga tshapke Senegal aqhawo khabe ngqaba amkuze yaqhayike nepke Iraka khabe skene bosa kusiya ngqwa ungqas Iraki dis ngqaba kayi yare amngqana ka goroti tshapke Senegal khabe ske nebo sa kusiya ngqwa ngqaba goroti tshapke Yasimi ngqipke neba goroti tsha khabe ke qenqa makwei anya ngqipke ma go ba qose ko mapke anya ba qhawo habe kungu ko skebo sa qhawo ni ba istap kara qhaga nepke Jacobs Jacobs ira qhaga tshi qamse seske debo sa kusiya ngqwa tshi qaba qamse siya ngqwa skene bo sa qhawo tshi in sportsmanship digramie khwep ka sing ngqwa shoulder to shoulder habe ke sa kurisa no qiba ko siya ngqwa seto hang ungu sira khoku ke ngqa sakra tsamba sna tshi sira hang uye ha ahue ngadira kausiran ge khuna qhawo tshi ngwa bo sa kwa khonqwa ke Senegal aqhawo tshi qamse ngqwa qhwa khui ngokhe ngeko skebo sa qhawo tshi ni ba qhangu se nga tshi qose qong qori qhama se yang wa ngadi gira ne ba qhause ne bo sa koro ne ba di chap ke ama se qhesa qhisa qai qha se khamngu ra go di qwi ne ba ngaba koro di chang ngab ke khamara e khamara ke ngaba koro di chang nuni ab ke huniyams nobru ge di nu ko se gu ngadi ana qhawo do ai ngoret mang nuni ab ke sege ngadira qhausen se chi mang aro sang ai qim ngara gen khawa qhawo do chi mai gen ai oi ge turo thar ngab qi ba ni kong am se ngas ke neng huru qib ne dang khawa ngab ngas qhawo do ngadi gira qhausen se ada ko rek qhawo do qas ngari ngat chak qha swap nga ai ba ku gen ngara u chi ke se bols era ma ne ra qha chap ke ne ba qok qha chak ke swap nga tyara diara koro di chakha beskene mosa ko siang wase huru aku ke bolsa u chin ngutnaran qoma aba koro di chap ke paye ba qa ro chige ai ben qoma ska ha kha besina khome ye chige ai ben huru et me chira khome ye ab ke sene kala ngom ngom gukira I kha ben ngap ke qoba qa ro chi doski ke ne bosa ni tabini au nga se mang aro sang ai ngara ke nesko se ngani to ngani la hu hung to in tara ke qha wa qa ro Uziang nguru nga ske bosak nga odo. Niba koro di chan khabe siang oate. Senegal in kani aung nga se. Nebo sang oms nga koti map kia tiara. Diara pke nebo sang nga kwa khuse ik nga odo che. Niba kwa ak nga khat sangap ke kam se. Nebo sang nga se. Nap ke tiata ba. Diata pko uti. Aba kaos kang nguru aske bosak nga odo. Aba ngu di kaung nguse. Ey mousap ka ak nga uka. Mousap niba khutsa ke so ak nga Jacobs. Aba rak nguri sen chap ke sadio mane bak nga odo. Nirak ta khatap ke mane bak nao do mari ta di mane ko uchine bak ta aris ngang ngobu siang huruwa am se rak ta khatap ke Senegal in khong ni gak nao do chi am tabe ang khas ke bosa khabe siang wa khas ke Iraki din khong as ngap ke Senegal ngaba ko di chance chi dia ta ke ngaba ko si di chance khabe ke ne bosa ko siang wa captain Kuyai ke se ke kari sira paste khabe ne bos ke ngaba dos ki khani aung na se chi Iraki aroma am hemdi andan uribong ka khwasa din ambruge din amkosin tanas ka ngokhe gobke iraka kaudo kas paris nga khoke nebke senegala o harap.

club ke Senegal nera qaga tsap ke ngaba qaga to doski doski ko irani arma kamse qaba na ku nera di tsap ke sik sigirani ba di cha tsi sigiti hamadi qiga ko roqora tsa tsi ko roqoma tsa abesi ya qwaske bo sa qaga tsi amadi

0: commencer à étudier. Ce qui va commencer à nationaliser qui n'a pas 6. Don't ask me questions. That thing na thing de.
1: Suba sap tich karam. Suba sap.
0: Cham di singani nga sa kai kan guru apke ka do chi ni bagwa kon kon se. Aske Senegal ing aramaza. Ti ne bols ke insina ka do disadi. Iraki di ai go sia u bols ke. Sipke neng guru aba chang ka chik tam ngari gure chang ka chik kam uiba. Nego nga sa se mai
1: ko. Second touch.
0: Nego nga sa se mai ko ap ama sing obaro na. Nego ko ap ki ngisi ko mu ha. Urura kuke Senegalis ga kando. Habere bacha konso apna kharab osa kwa khongo apke Iraka chin khonga Senegalis nga. Kamse ngabani nga ese ma Irakin aroma kando. Obe kha ngwa bosta nyue tap ei ngabang are se ngwa boldi dikuis kene sa che. Nebosani nga se ma apke atmari I amarip ke nebosani nga se ngaske Irakin aroma sa. Iraki ke khoi thing apna gui. Amguse nga ngabata naska ngoke yesis. Habang nurut apke iraga kang dong waka kop ke khoa ba chi use kho chi aing oret masing ap nga kui amse ne bara di cha habang amgu sing ngaba khai khenye naske ngaba khang nu hasimi dis aisa hasimi ang hon ko khang nu sking ngaba is ka ngau karu habang ap nga khuip ngap ke mausa ibang naske Senegal ing armaza habang ngom ngumra gu ke Senegalis ka kang do sis sis ge uchi ngom ngom sing ngaba am tap kang hurum is ke bosang naske tiata dia tap kene bosa uchi ka aris nga kaha lecha ke so apna ngaba ngu ang hon khoe aba goro di chap ke jeksena ogo ap karang wa khatas ke bosak na do ambu sing ego is ke nesa khabe sia khain uye aba goro di chap ke jagoba jacob sing ne goro di cha senegal ing aroma khabe nang tat ma goi jagobi ke I africa dia mut yeb ke satio maneba ambu sing na khabe ske ne bosak sia khain uye ka do ne kam di singal ing asa anang huru ap kuye pape kuye France, Koek thing wap na kui ngobu seng huru kai. Habeng ngaba kabang ang nus kabo sa kano do chik tam ngin huapot ngusak kong wap ke Senegal at kano do chik nebos ke ngaba kuro ngap ke distasang o sana se sar. Habes ke nusako seng wa chik kol kuniti ngiti chinge nibara nok tiye seng ay ko digi ngabara mai se seking ngaba habeng wap na kui. Nego tana tiye ngu chiang wak kabak kano do. Ama se iragi ke ngisor ngwa kui ngak na. Naun huru ap tanas eng nu nus eng wa eng guk dugura di sang ap kup kia kando. Si ge iragin karo ma khut mase khuna klen mase rek tausen. I tan khuna toho ba tabang na gure. Iraka gukin ngu ma khabe kun mu. Nep ke sene galak na arun am guse. Habe sin ngaba pales eisi siang oa ske bosa nerak ngaka cha. Habe ang oa chi ngaba ni aung na isei.
1: Kai kham gu.
0: Nepal ske ngaba kam di sin ngani ngasak kai ngase pul tros. Butrosi iragin aroma butrosi khani aung na sei buam charap ke idraka ka do che ngadi ge khuna rak to sen sei kas ke nem am nga tra ke so ngang ngobu sang huru ke leb ke butrosa habis ke nem sa kong ka chi khokop ke mane ba ka do bu sang huru na nebke Jackson inqimpi kwakho waske bosaqondo Jackson inqiba hunqika ukuthi qhoa diaw diaw edinga si diaw bahutha keso abunqanqa basisi

0: sisi go uchi ngom ngom sisi ra ngom ngom chi ngaba mongsap ngip ka ngom kha ta aris nga ne ken ku yai ku yai e I ka hente ku yai bya ne ba di chachi kam se ka kha chang esa abeng am go se sin ngaba dos ki kha khai khen ye he go is ken esa ka ro chi ira gi ke ke cha so ap nga khai nga go ning huru ba khabu go ap ke ira ga ta aris nga ne ke ku yai ku yai e I ku yai
1: Adigia
0: Carido Cardo Chico, we have Kenebos and Honque, Task Arisna and Lavaka, we have Captain McCaptainiga, Am Tabichake, so I've been Lavaraka, Hatapkin, Lava Tiata, Tiatapta Uta, Tiatapta Uta, Nega Gitano, the Ama Seguro Tichabke, Senegal in Lava Utanai, Am Serakta Hatapke, Ikal, Ikalida Neva Ticha, Ikpal, Ikpaligo Uchi, Korose, Tabasin, Maske, Iraq in Arma, Kobusen, Nagudi Kangura, Kangura, Mongsa. Mausab ke nebo seyang hon ke kaun tamarita jik tam se rekta hap ke mausaba arek thabi asi Jacobs o ap nga khui toski habeng nga ba kho ap kan huru as ke bo sak na do chi dia dia edin nga si Senegal in aroma kam se seyak kho ke gop ke tum na guru nga kan huru aba si se ning huru ap ke huru aroma ka kha ka do chin uriam uriburu ko uriko sigu ari ana ap ke asi se kaun do ngobu seyang uruke satio mane Satio Mane Maricha di Gano Ure, Abamawati, Adigran Matavis Closen Chigek, Captain, Quia, Snak, Tiska was at Nadochi, Iraget in Kumasna, Kobahu Karakungo was at Nadochi, Nevakam Serati Chaguke, Ungu Senegalitic Nadochi, Oga Kabakurak as a theatre, Theatre and the Bang Honke Maritati, Theatre Uching Labango Busia Mawa, Mawata was not your seas. Abakar is not at the Chapke, Senegal at Nadochi, I go asking Murrasati. Tam di sini nganing nak tahu nda mak tahu neng huru bak ngam sace. Aku masih tam di sini kerja nak tahu nda tam di sini. Eh, hong nak tahu nda mak tahu di sini kuing ngari sakabe. Aba kaus kang huru aske bosak nado cici sising edinga cici. Aba sising esaku kuab dia aku asih dia aku ucin aba mungsab kang tunggu aske bosak nado. Mungsab ke ucin ne bosak tam sik tak aris ngang huru ka. Ne bosira cici cap ke ngaba zat. Ngurang hong kui. Am Serati Chapke Senegaliska, Ayang Oret Maserati Chauke Senegaliska, Town to Clippos, Kenok Awa, Digugran, Nkamichi, Igenadira Kosen Oga Kapka, Konghawaske Bosakando, Nepke Jacobs and Mobusen Hurukai, Satio Mane Havasia Kopke Koa Bakando, Nevaguru Chapke Maneba Havaki Nabakaras, Skakuaka Yakai, Tipke Guan Kurun, Eske Bosakando, Mobusan Hurukai, Amase Iraqi Gang, Isa Confidence, and good the areas now. Tai dui gai khaberan khurumna eske bo sahabe aiska nepke ame nepke neba chake so apna ali bak na do am seng o apna are thap aba ka uske bo sakna ro chi ai pna eske tam disi korong na tong yogma ko dre mutes
1: ya nesko se ya ama se sara di e africa tin nga isa si nesiku ka kharus nesiku ka nga o as nga what's go senegal ga na ba khun nga wa o ke senegal ga ni isa se Aruba Park, sini wah si si kesian kalau ama si turu tang bahu kige kue sagoron turu si Senegal ni Senegal lah cakap sah si Senegal ni anu kesian kalau mari kurang turu komen sah klub sah si kia ama si Senegal lah ikutin turu kau pa ding turu ngara kau si I itu pertama ni iragi kia ama si ngabung ikut ding turu abang abakar ni sah kong wow okay man turu abang man turu abang turu baca kesubut mah Jadi I tapi guru kita guru baik tak nak nak mari ini keluar. No kau bahu se, fuse orang masa itu sebut mana.
0: Yang nanti kita kau sen kalau si papa kuye, kami yang guru abg amma se kerja di sini akan 1 kilometer per ear post. Nza kau ngaja, nza sebut dia uang post ke nza si amma se ikhap boleh ditulis ke segi. Apa nza no kerake kan se?
1: Si ham tapi mana?
0: In soros na pike si kaya si kaya ngati ke abo sa koro kek na sing utski akocha habi gebe ne ba in tami di as sa kusia ha se ti ke aba in sitan hotel in kuke ko ngati ke Kevin Jacobi ngan na kabi go an o se ali gram ye se gebe ngaba in tamin aroma sina aba pri sa go amba se ko

0: yaseda ngaba qharure qaro thi koring laske hasani aba kho ab iragi dipke nebo sang qab nga khui ngon khoi ngwatma amguse ngaba hamedi khang ngau khenye nera di sab gi iraga mane pas nga qaga nebke guyae bak tanga do khabe king ngaba huba huga kong khenye se chik dose mang khura guri tupke chi disiko sing asa chai na se ala se goro chai ngura qipke ngaba huba hugo se kong khenye se seige iragi arman nga direk ausen chi senegal ngona iragi ngaba chai ma kam disi ton gira ma ko neng huru ba kun kam sang ngobu sang huru khai nep ke ka do nga ba kuyai ba kuyai ba khucha ke so apna ne khabe ko sa mausa mausa ke uchi ne khap ka ton kha ne cha ke so apna cha ko bi ke ne ba cha ko ba khu satio mane khau ke kai ke ne ba ra ko ra se ne ra di cha ing hus ai esa us ai nui kuyai baba kuyai Papa kuyai king ai kuyi ngathi xa bang imqiba kwa gongon Papa kuyai king xa bang ngathi imqiba kwa gongon haba
1: wow
0: Senegal haga iraga thainan anam ngathi ni goro tinge ni ha makho bab king ngitsa unga ngikatha sai sebke ama se Senegal ngube ibqa ibanga netsa anam ni seyike ngathi ra kausen chi I ha boli rikuiske ama se Jacob sa secrete de nima habe nga uchina Hey, ko ab ke dai khami ne dai kao e ne fauk ta sena se ko dai ko ab ke e an an kwa ka fauk ta se amara ang ngane jao ya ke so nga ring au ta se anet ke ne digu marak abisen e papa ku yao la li khaba ngarang huru papa ku yae abu disa ke nom sku sa ren captain ku yae ba tibure bolsa tibure khabara ki ko khae ke e hetrix ab gira wa in khiure bolsa iragi dik tan ngaw ngeng nuwa na ngaw do au ba sen dige kai goi neng huru batan sa ama se ngaw ke ke tro so apna tuing nu mu ba go ngwe neng huru ngap ko si so apna khabi ge horaga tan sa ko an urin esa senegal ge ne ba khaira ba ngaw do khabi ngam am tarab ge iraga ayo apta na skin sa hwasna go an uri se aba ko ko ba tuing uing nu mu ka si so apna ke ngung ngup na go an uri se Sege Senegal ini apa nak ngapa lagi ni ada kuma kabe tamsia awang na hebje Iraka tau do okey gopje Iraka kat aris ngasis jawara jisab ke satu mane tau karu gopje satu oba kabe ke neba satu mane ke ini dunia apa cina sira tekel ini kainca ini hebje orang dunia apa kainca di ini ngapa ke kerja sira kain kau gopje orang ngaji tau ini uba kupje gua kungkai tau do si Butrosi, ibu yang ngapa kau kongkeng bisa kabe harap untuk zakon ikutin kumnas ngak kongkeng kau ke Senegal. Apa kau si si si kang huru, si si geng nui cie neba kuyai ibu kau Senegal haga Iraka kengna.

Hallelujah.